shekarar 1977 yana mai shekaru 30 a hannun 'yan sanda. Hukumi a lokacin sun buƙaci da a dakatar da shari'a, inda suka ce mutumin ya ji rauni ne yayin da ake yi masa tambayoyi, kuma ko da yake wakilai sun yarda da yin ƙarya a gaban hukumar gaskiya da aka kafa a wancan lokaci a shekarar 1990. Tun wancan lokacin ne aka yi watsi da ƙarar, kuma yanzu haka hukumi sun buƙaci a gudanar da bincike a kai. A Amurka, shugaban ƙasar Donald Trump ya bayyana farin cikinsa 'yan lokuta da cimma yarjejeniya tsakanin Washington da Caracas a jiya Juma'a. Sun cimma yarjejeniyar ta shafi ɓangaren mai, wanda a tarihi shi ne karo na farko da Amurka za ta morar kusan ganga biliyan 65 na rijiyoyin man fetur na Venezuela. A cikin wani saƙo da aka wallafa a shafin Social Truth na shugaban Amurka, Donald Trump ya kira yarjejeniyar babban yarjejeniya ta mai a tarihin duniya, wanda kuma ba a taɓa ganin irin ta ba, wanda ya ikirarin cewa za ta ninka rijiyoyin man fetur na Amurka sau biyu. A Nepal, wasu masu aikin ceto na ci gaba da zaƙulo gawakin mutane da ambaliya ta ritsa da su, iftila'in da ya ritsa da akasarin 'yan baƙi 'yan yawon buɗe ido. A cikin rahoton su na baya-bayan nan, hukumomin Nepal sun ce suna neman sun gano gawakin mutane sama da 600 daga baragwazon ambaliya da aka yi, yayin da hukumomi suka bayyana cewa ana ci gaba da neman wasu mutane 2,500 da har yanzu ba a gansu ba, har da ɗaruruwan masu yawon buɗe ido na ƙasashen waje waɗanda suke da yawa a wannan yankin na Himalaya. Shirinmu na gaba.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan al'amuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A yau wannan shirin zai bada hankali ne akan bazuwar takin zamani da magungunan feshin kwari da na ciyawa na jabu a Najeriya tare da haska fitilanmu akan illolinsu da kuma lalubo mafita a kai. Kamar dai yadda aka sani, daga watan Afrilu har zuwa Janairun kowace shekara lokaci ne mai fatukar muhimmanci ga manoma, musamman a yankunan arewacin Najeriya da wasu sassan kasashen yammacin Afrika. Kasancewar shi ne lokacin da ake komawa gona. Manoman kan fara sharar gonakin nasu, sai kuma huda da kuma shuka. Sannan bayan fitowar shukar, manoma kan ci gaba da hidima wa gonakinsu. Sai dai kuma wata matsalar da ke zamowa ruwan dare a 'yan shekarun nan ita ce matsalar yawaitar takin zamani da magungunan feshin ciyawa da na kwari na jabu, inda suka cika kasuwannin garuruwa da dama. Alhaji Muhammad Sani Abubakar shi ne shugaban 'yan kasuwa masu harkar sayar da sinadaran aikin gona a jihar Bauchi. Ya kawo dalilan da a ganinsa ke jawo yawaitar wannan matsala ta magungunan gonaki na jabu da matakan da ya kamata a ɗauka don daƙile matsalar.
2: Dalili na farko dai sai mu ce akwai rashin tsoron Allah a zukatan su ba su yin wannan harka. Dalili kuma na gaba shine sai mu ce wato ita kanta hukuma bata taya tayi tsayuwar daka akan waɗannan mutane ba, wanda kuma shi mai laifi a kullum idan ba za a hukunta shi ba to kullum masu laifin karuwa za su. Dalili kuma na gaba shine su waɗannan masu waɗannan kayan jibu, bayan rashin tsoron Allah, bayan sakaci na hukuma, su kansu ba su da ilimi akan kayayyakin da suke sayarwa. Dalili kuma na gaba har yanzu, bayan rashin ilimin da suke da shi akan kayan da suke da sayarwa, ba su da ilimi akan illar da waɗannan kayayyaki suke jawo wa al'umma, ko kuma ita kanta ƙasar da za a sa kayayyaki.
3: Ƙarin bayanin da za ka yi wacce irin illa ya zuwa yanzu a fahimtar ku, irin waɗannan ababe suka yi wa gonaki ko kuma al'umma ma gaba ɗaya?
2: Ai, illa tana da yawa. Illa kamar yadda ka faɗi illoli. Na farko ga wanda za a sayar ma.

0: an cutar da shi. Ka zo ka sai taki, da zaran cewa ka sai taki kana tsammanin zaka sa wa shukarka, cikin sati ɗaya kaga shuka ta tashi, sai ya zama na ƙasa ne a cikin takin nan da laka. Idan ka je ka sa wa shuka, kana sa ran za ta tashi, kana jira har sati biyu sati uku, shukarka ba ta tashi ba, na biyu kuma ta tsumbure. Illa kuma ta gaba, shi wannan takin da ka sa, tunda an harada masa waɗansu sinadarai mugaye, zai iya lalata maka ƙasar shukar, wanda baɗi idan ka zo za ka samu matsala wajen samun amfanin gona a wurin. Sai illa ta gaba, wanda shi kansa agrodila ɗin bai sani ba, kuɗin da ya karɓa a gare shi ba zai zama mai albarka ba. Sai illa ta gaba kuma har yanzu shi ne kamar abin da ya shafi maganin ƙwari, in an zo an saya an je an fesa, to cikin ikon Allah za ka samu ƙwaron bai mutu ba, a ko kuma wani ya mutu, wani bai mutu ba saboda maganin baya da ƙarfi. To su waɗannan wanda ba su mutu ba, to babbar illar da suke jawo mana shi ne akwai abin da muke kira resistant, wato development of resistance. Wato abin da nake nufi anan, za su samu wata juriya a jikinsu sauran ƙwari da ba su mutu ba. Wannan juriyar kuma ita za ta sa baɗi ko kuma wani lokaci idan ka zo ka sa koda magani mai kyau ne ka saka, tunda sun ja wani mummunan magani a jikinsu, to wannan maganin da ka sa ba zai kashe su ba. In kana sa adadin APC ɗaya ne a gura ɗaya saboda sun yi development resistance, to APC ɗaya ba zai yi ba, sai ka kai matsayin sa APC biyu ko uku. To kaga a nan gurin an ƙara wa manomi tsadar kare amfanin gonarsa daga illar ƙwari.
1: Muhallinka, rayuwarka.
2: Da yake sannu a hankali, manoma da dama a birane da ƙauyuka na fadawa tarkon masu wannan mummunan aiki. Masana na kawo matakan da ya kamata hukumomi su ɗauka don samun mafita. Alhaji Sani Abubakar ya ba da wannan shawara a matsayin mafita a mahangarsu.
0: Abubuwan da ya kamata a yi suna da yawa. Na farko dai, abin da zan ja hankalin hukuma da al'umma shi ne, su masu sayar da maganin da kuma taki din nan, to da ya kamata ana checkmating ɗinsu, wato in ba ana samu su ido. Kuma a zamana in ba hukuma ta baka damar ka sayar da magunguna ba, bai kamata a ce kowa da kowa zai sayar da magani ba. Na biyu kuma, ya kamata a ilmantar da su, domin duk mutumin da yake makaho ne ba zai yi jagora wa makaho ba. In baka ilmantar da mai sayar da kayayyakin nan ba, to shi duk abin da ya samu ya yabo sai kawo kasuwa ya sayar. Na uku kuma, ya kamata a ce akwai maluman gona wadatattu wanda za su taimaka wa manoma domin samun amfanin kayayyakin gona mai kyau. Har yanzu kuma dalili na gaba shi ne, su manoman muna ba su shawara a duk lokacin da manomi zai sai kayan gona, wato kamar taki, maganin ƙwari, maganin ciyawa, iri, to ya kamata ya tuntuɓi maluman gona, duk da cewa da sun yi karanci, ya nemi duk inda suke. In kuma babu malumin gona kusa da shi, ya nemi agro dealer wanda yake tsoron Allah, wanda ya san kan abin, ya taimake shi wajen sayan kayayyaki na gari.
2: Muhallinka, rayuwarka. Manoma da dama kan yi kukan cewa masu wannan mummunar aiki na matukar cutar da su, kasancewar su kan yi taki ko wani maganin sawa a gona da nufin za su samu kyakkyawan sauyi a gonansu, amma sai su ga kamar an shuka dusa. Manoma kamar Alhaji Dan Azumi Abdullahi Talak, shugaban kungiyar manoman masara a Najeriya reshen jihar Bauchi, na cewa sun yi hasarar kuɗi mai tarin yawa a sanadiyar wannan ta'asa.
3: Yana sa manomi asara, duk abin da ka tara na taki, na maganin feshi, tunaninka shine kai gona mai kyau kuma samu sauki, sannan ka samar da abinci wa al'umma a ƙasa. To yayin da ka tara ƙarfinka, ka je ka sai magani ka samu ba mai inganci ba ne, ka je ka sai taki ka samu jebu ne, to za ka yi asaran kuɗi, za ka yi asaran lokaci, za kuma ka yi asaran amfanin gona wanda ya kamata a ce ka samu. Hakan kuma zai kawo ƙarancin abinci a ƙasa baki
4: ɗaya. Ya zuwa yanzu me za ka ce, kowace shawara za ka baiwa su hukumomin da wannan nauyi ya rataya a wuyansu kan yadda za a shawo kan yawaitar masu sai da irin waɗannan kayayyaki a kasuwanni?
3: To kamar yadda shi mai girma kwamishinan aikin gona na jihar Bauchi tare da shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi wato Malam Yau yadda suka tara dukkan masu ruwa da tsaki domin ganin an tantance irin wannan matsaloli da kuma shawarwari yadda za a magance shi. To gaskiya wannan mafita ne hakika guda ɗaya. Baya ga haka shine su ma'aikatan aikin gona ta jihar Bauchi za su iya samar da jami'i na musamman kamar a ce fact impulse desk officer wanda shi aikinsa kenan kawai rinka kula da cewa duk kasuwannin da muke da shi ina ne ake samun fact input. To su kuma wannan ma'aikata ɗin za su iya haɗaka da kamar ma'aikatun NAFDAC, SON, jami'an tsaro, police, civil defense, DSS da su kungiyar masu sayar da wannan taki ko kuma maganin feshin ganin cewa lalle-lalle an kau da wannan abin a cikin kasuwanninmu. To gaskiya hakan zai taimake mu manoma ƙwarai da gaske.
4: Amma ku manoma ba wata rawar da za ku taka wajen fallasa masu sayar da irin waɗannan kayayyaki tunda ku kuke sayan kayayyakin?
3: Hakika ai mu muke fallasawa domin mu muke ce wannan magani ba mai kyau ba ne saboda mun ji azaba a jikinsa. Mu ne kuma muke ce wannan taki jibu ne saboda ya nakasa mu. So muna gaya hukumar gona, muna gaya ma'aikatan gona, muna gaya malaman gona, muna kuma gaya wa 'yan sanda. So mu ne muke taka rawa wajen sanin cewa wannan abu mai kyau ne ko mara kyau saboda asaran da muke a ciki. So kuma za mu ci gaba da yi domin ganin mun sanar da hukumomi ta yadda shi ke za su taimaka su ga sun yaye mana wannan matsala da muke fama da shi.
1: Halinka, rayuwarka.
2: Yayin da masana ke gargaɗin cewa idan ba a ɗauki mataki kan masu irin wannan aika-aikar ba za su iya jawo koma baya a cikin harkokin noma a Najeriya, lamarin da zai gurgunta ƙoƙarin da ƙasar ke yi na zamowa mai dogaro da kai a fannin samar da abinci wa al'ummar ƙasar sama da miliyan 200. Alhaji Ibrahim Ishaq manomi ne da irin wannan matsala ta ritsa da shi wacce ta yi masa illa a harkokinsa na noma.
5: Na san cewa akwai ɗaya daga cikin abokaina wanda shi manomin shinkafa ne, irin wannan ya sai maganin feshi ya fesa amma ƙarshe yana ganin kaman wato gonansa za ta yi kyau amma ƙarshe abinda ta zo sai shinkafan gaba ɗaya ta jaja zir kamar an fesa mata wani abu da zai busar da ita gaba ɗaya.
4: Me yasa ta yi haka?
5: Sakamakon wannan maganin feshin da ya sa mara kyau. Haka zalika akwai kuma wanda yake wato ya sai magani wannan taki na zamani ya zuba a gonansa, shi kuma wannan gonan masara ce yayi tare muka yi noma da shi ga gonansa gatawa amma sai ya gata ni da yake na sa takin gida dama kafin na zo na sa kuma takin zamani. To

0: dar kuma tana daukar matakan dakile su
1: matakai da yawa an dauka amma yau mu canza wannan su ma su canza gobe mu canza wannan su ma su canza amma ba babban matakin da yafi abin da ya tara mu yau anan BSADP shine mun kira manoma mun kira su masu sai da kayan da ake amfani da su a gona mun kira jami'an tsaro mun kira ainihin mutanen da suke bincike akai wato researchers mun kira su man shugabannin manoma din mun kira masu yada labarai kamar Nowa da sauran dai wa'anda muka ga ya dace a ce su da kuma yan jarida mu zo mu zauna mu tattauna ga abin da ke faruwa shekarun baya kun abu ne da dakaruwa yake yi saboda haka me ya kamata me ya dace mu yi shine dalilin zuwa nan muka zo muka bude taro kuma kamar yadda kuka ji ana tattaunawa ne akan hanyoyin da za a bi mun yi magana hukunta wa'anda suke wa'annan abubuwa na saida kai amfani jebu ko kayan jebu da ake kaiwa gona to amma duk wannan ba zai hana wannan sana'a ba zai hana wannan zalunci ba hukunci in kaga an yi abinda ba kyau akai to yin san ma kansa ba karmi illa bane so sai muka zo muka ce mu tattauna kar ya kai ga ma maganar yadda za a hukunta wa'anda suke wannan ta'asa din a abatta ne ma baki daya shine muke tattauna ya za a abatta muka ce to na da tukuna ilmantarwa ginshike ne so san meye suke sayarwa ya ake sayarwa ya ake sarrafa shi na biyu mu samu masu sa ido suna zagawa suna duba wanne ne ingantacce wanne ne ba ingantacce wanne ne aka kawo da gangan don a yi cuta wanne ne saboda rashin sani aka kawo na uku muna da jami'an tsaro to wanda ya zo yayi da gangan me ya kamata a masa don a yi misali wa'anda kar su yi don in ba don misali ba ba amfanin hukunta wani to a za a hukunta shi ne saboda a yi misali wa wani kar ya zo yayi kuma shi da yin ma ya san abin da ya yi ba kyau to wa'annan su ya sa muka taro a nan muna tattaunawa daga kan rijista na kamfanin sai da kayan amfanin gona yadda za ka yi da NAFDAC da rijista da malaman gona su san kana sayarwa da kuma nuna inda kake sayarwa da irin kasuwannin da kake ce don a san ana bibiya a ga me kake sayarwa to wannan shine dalilin taro mun san ana yi ko muna bin hanyoyin da za a daina yin su
2: kana wannan magana sai gashi yanzu na ake bayanin cewa ɗaya daga cikin matsalolin baya rasa nasaba da karancin isassun ma'aikata musamman malaman gona da ake fuskanta ban ji kuma ka ambato wannan a matsayin matakin da za ku dauka ba na samar da ƙarin malamai
1: ai na yin maganar ilmantarwa dama wanda zai ilmantar da manomi babu kamar malamin gona da muka ga cewa muna da ƙarancin malaman gona a banan nan kawai gwamna ya ba mu izinin a dauki malaman gona yadda ya dace ba su kadai ba ko da an dauke su in ba a musu training na yadda za su yi bi da wannan matsalan ba za su bi ba saboda haka bayan mun da bi malaman gona an ba su aiki akwai maganar ilmantarwa din kwarai da gaske su san ilimin wa'annan abubuwa saboda in ba ka da ilimin abu ba za ka san yadda za ka yi da shi ba to muna nan kafin malaman gonan su iso su fara aiki shine muka ce za mu kafa kwamitin nan yawanci ba kawai malaman gona bane malaman gona da suka san harkan abubuwan da ake manoma ke nema su kai gona su yi amfani da shi ne su ne akasin ma'aikatan da ko kuma jami'an da za mu sa su a wannan kwamiti bayan gari da za su ringa cin kasuwa suna sa ido don ka dauki malamin gona a yau sai dai kawai ma a manomi ya zo wajensa ya ce wannan menene wannan ya ne amma shi wannan da ya jima a harkan ya san yadda ake a yi cutan ya san yadda ake ɓoye cutan to zai tono abin shi ya sa muka yi kwamiti nan ƙwararru sun san abin su za su bi sawu.
3: Muhallinka rayuwarka.
0: Masharanta da masu lura da lamuran yau da kullum a fannin muhalli. Na shawartar gwamnatin Najeriya ta fara daukar matakin tattara bayanai kan wuraren sayar da sanadaran aikin gona da zummar tantance masu wannan harka tare da baza 'yan sandan farin kaya zuwa kasuwannin ƙauyuka don gano masu irin wannan harka domin hukunta su.
4: Muhallinka rayuwarka.
0: Mai sauraro da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. a madadin dokacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan al'amuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar
1: muhallinka rayuwarka
0: A yau wannan shirin zai bada hankali ne akan bazuwar takin zamani da magungunan feshin kwari da na ciyawa na jabu a Najeriya tare da haska fitilanmu akan illolinsu da kuma lalubo mafita akai kamar da yadda aka sani daga watan Afrilu har zuwa Janairun kowace shekara lokaci ne mai fatukar muhimmanci ga manoma musamman a yankunan arewacin Najeriya da wasu sassan kasashen yammacin Afrika kasancewar shine lokacin da ake komawa gona manoman kan fara sharar gonakin nasu sai kuma huda da kuma shuka sannan bayan fitowar shukar manoma kan ci gaba da hidima wa gonakin su sai dai kuma wata matsalar da ke zamowa ruwan dare a yan shekarun nan ita ce matsalar yawaitar takin zamani da magungunan feshin ciyawa da na kwari na jabu inda suka cika kasuwannin garuruwa da dama Alhaji Muhammad Sani Abubakar shine shugaban yan kasuwa masu harkar sayar da sanadaran aikin gona a jihar Bauchi ya kawo dalilan da a ganin sa ke jawo yawaitar wannan matsala ta magungunan gonaki na jabu da matakan da ya kamata a dauka don dakile matsalar
2: dalili na farko dai sai mu ce akwai rashin tsoron Allah a zukatan su ba su yin wannan harka dalili kuma na gaba shine sai mu ce wato ita kanta hukuma bata tayi tsayuwar daka akan waɗannan mutane ba wanda kuma shi mai laifi a kullum idan ba za a hukunta shi ba to kullum masu laifin karuwa za su dalili kuma na gaba shine su waɗannan masu waɗannan kayan jibu bayan rashin tsoron Allah bayan sakaci na hukuma su kansu ba su da ilimi akan kayayyakin da suke sayarwa dalili kuma na gaba har yanzu bayan rashin ilimin da suke da shi akan kayan da suke da sayarwa ba su da ilimi akan illar da waɗannan kayayyaki suke jawo wa al'umma ko kuma ita kanta kasar da za a sa kayayyaki
3: karin bayanin da zaka yi wace irin illa ya zuwa yanzu a fahimtar ku irin waɗannan ababe suka yi wa gonaki ko kuma al'umma ma gaba daya
2: ai illa tana da yawa illa kamar yadda ka faɗi illoli na farko ga wanda za a sayar ma an cutar da shi ka zo ka sai taki da zaran cewa ka sai taki kana tsammanin zaka sa wa shukarka cikin sati ɗaya kaga shuka ta tashi sai ya zama na ƙasa ne a cikin takin nan da laka idan ka je ka sa wa shuka kana sa ran za ta tashi kana jira har sati biyu sati uku shukarka ba ta tashi ba na biyu kuma ta tsumbure illa kuma ta gaba shi wannan takin da kasa tunda an harada masa waɗansu sinadare mugaye zai iya lalata maka kasar shukar wanda baɗi idan ka zo za ka samu matsala wajen samun amfanin gona a wurin sai illa ta gaba wanda shi kansa agrodila din bai sani ba kuɗin da ya karba a gare shi ba zai zama mai albarka ba sai illa ta gaba kuma har yanzu shine kamar abin da ya shafi maganin kwari in an zo an saya an je an fesa to cikin ikon Allah zaka samu kwaron bai mutu ba a ko kuma wani ya mutu wani bai mutu ba saboda maganin baya da karfi to su waɗannan wanda basu mutu ba to babbar illa da suke jawo mana shine akwai abin da muke kira resistant wato development of resistance wato abin da nake nuni anan za su samu wata juriya a jikin su sauran kwari da basu mutu ba wannan juriyar kuma ita za ta sa baɗi ko kuma wani lokaci idan ka zo ka sa koda magani mai kyau ne ka saka tunda sun ja wani mummunan magani a jikinsu to wannan maganin da ka sa ba zai kashe su ba in kana sa adadin APC ɗaya ne a gura ɗaya saboda sun yi developing resistance to APC ɗaya ba zai yi ba sai ka kai matsayin sa APC biyu ko uku to kaga a nan gurin an ƙara wa manomi tsadar kare amfanin gonarsa daga illar kwari
1: hallinka rayuwarka
0: Da yake sannu a hankali manoma da dama a birane da ƙauyuka na fadawa tarkon masu wannan mummunan aiki masana na kawo matakan da ya kamata hukumomi su dauka don samun mafita. Alhaji Sani Abubakar ya ba da wannan shawara a matsayin mafita a mahangar su.
2: Abubuwan da ya kamata a yi suna da yawa. Na farko dai abin da zan ja hankalin hukuma da al'umma shine su masu sayar da maganin da kuma taki din nan, to da ya kamata ana checkmating din su, wato in ba
3: ana samu su ido,
2: eh ana samu su ido, kuma ai zamana in ba hukuma ta baka damar ka sayar da magunguna ba, bai kamata a ce kowa da kowa zai sayar da magani ba. Na biyu kuma ya kamata a ilmantar da su, domin duk mutumin da yake makaho ne ba zai yi jagora wa makaho ba. In baka ilmantar da mai sayar da kayayyakin nan ba, to shi duk abin da ya samu ya yabo sai kawo kasuwa ya sayar. Na uku kuma ya kamata a ce akwai maluman gona wadatattu wanda za su taimaka wa manoma domin samun amfanin kayayyakin gona mai kyau. Har yanzu kuma dalili na gaba shi ne su manoman muna ba su shawara a duk lokacin da manomi zai sai kayan gona, wato kamar taki, maganin kwari, maganin ciyawa, iri, to ya kamata ya tuntubi maluman gona duk da cewa da sun yi karanci, ya nemi duk inda suke. In kuma babu malumin gona kusa da shi, ya nemi agro dealer wanda yake tsoron Allah, wanda ya san kan abin, ya taimake shi wajen sayan kayayyaki na gari.
0: Muhallinka, rayuwarka. Manoma da dama kan yi kukan cewa masu wannan mummunar aiki na matukar cutar da su, kasancewar su kan yi taki ko wani maganin sawa a gona da nufin za su samu kyakkyawan sauyi a gonansu, amma sai su ga kamar an shuka dusa. Manoma kamar Alhaji Dan Azumi Abdullahi Talak, shugaban kungiyar manoman masara a Najeriya reshen jihar Bauchi, na cewa sun yi asarar kuɗi mai tarin yawa a sanadiyar wannan ta'asa.
4: Yana sa manomi asara. Duk abin da ka tara na taki, na maganin feshi, tunaninka shine kai gona mai kyau kuma samu sauki, sannan ka samar da abinci wa al'umma a ƙasa. To yayin da ka tara ƙarfinka, ka je ka sayi magani ka samu ba mai inganci ba ne, ka je ka sayi taki ka samu jebu ne, to za ka yi asaran kuɗi, za ka yi asaran lokaci, za kuma ka yi asaran amfanin gona wanda ya kamata a ce ka samu. Hakan kuma zai kawo ƙarancin abinci a ƙasa baki
3: ɗaya. Ya zuwa yanzu me za ka ce, kowace shawara za ka bai wa su hukumomin da wannan nauyi rataya a wuyansu kan yadda za a shawo kan yawaitar masu sai da irin waɗannan kayayyaki a kasuwanni?
4: To kamar yadda shi mai girma kwamishinan aikin gona na jihar Bauchi tare da shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, wato Malam Yawo, yadda suka tara dukkan masu ruwa da tsaki domin ganin an tantance irin wannan matsaloli da kuma shawarwari yadda za a magance shi, to gaskiya wannan mafita ne hakika guda ɗaya. Baya ga haka shine su ma'aikatan aikin gona ta jihar Bauchi za su iya samar da jami'i na musamman, kamar a ce fact impulse desk officer, wanda shi aikinsa kenan kawai rinka kula da cewa duk kasuwannin da muke da shi ina ne ake samun fact input. To su kuma wannan ma'aikata ɗin za su iya haɗaka da kamar ma'aikatun NAFDAC, SON, jami'an tsaro, police, civil defense, DSS, da su kungiyar masu sayar da wannan taki ko kuma maganin feshin, ganin cewa lalle-lalle an kau da wannan abin a cikin kasuwannin mu, to gaskiya hakan zai taimake mu manoma ƙwarai da gaske.
3: Amma ku manoma ba wata rawar da za ku taka wajen fallasa masu sayar da irin waɗannan kayayyaki, tunda ku kuke sayan kayayyakin?
4: Hakika ai mu muke fallasawa, domin mu muke cewa wannan magani ba mai kyau bane saboda mun ji azaba a jikinsa, mu ne kuma muke cewa wannan taki jibu ne saboda ya naka samu. So muna gaya hukumar gona, muna gaya ma'aikatan gona, muna gaya malaman gona, muna kuma gaya wa 'yan sanda. So mu ne muke taka rawa wajen sanin cewa wannan abu mai kyau ne ko mara kyau saboda asaran da muke a ciki. So kuma za mu ci gaba da yi domin ganin mun sanar da hukumomi ta yadda shi ke za su taimaka su ga sun yaye mana wannan matsala da muke fama da shi.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Yayin da masana ke gargaɗin cewa idan ba a ɗauki mataki kan masu irin wannan aika-aikar ba, za su iya jawo koma baya a cikin harkokin noma a Najeriya. lamarin da zai gurgunta kokarin da kasar ke yi na zamowa mai dogaro da kai a fannin samar da abinci wa al'ummar kasar sama da miliyan 200. Alhaji Ibrahim Ishaq manomi ne da irin wannan matsala ta ritsa da shi wacce ta yi masa illa a harkokinsa na noma.
5: Na san cewa akwai ɗaya daga cikin abokaina wanda shi manomin shinkafa ne. Irin wannan ya sai maganin feshi ya fesa amma ƙarshe yana ganin kaman wato gonansa za ta yi kyau amma ƙarshe abinda ta zo sai shinkafin gaba ɗaya ta yi jaja vir kamar an fesa mata wani abu da zai busar da ita gaba ɗaya.
3: Me yasa ta yi haka?
5: Sakamakon wannan maganin feshin da ya sa mara kyau. Haka zalika akwai kuma wanda yake wato ya sai wannan taki na zamani ya zuba a gonansa shi kuma wannan gonan masara ce yayi tare muka yi noma da shi ga gonansa gatawa amma sai ya ga tawa ni da yake na sa takin gida dama kafin na zo na sa kuma takin zamani to amma shi da ya sa iya wannan din bai san ba mai nagari ya saya ba karshenta sai ga masara ta tafi tashi kyau sai yake ta lissafin to me ya jawo haka karshenta abin da ya zo ya faru shi ne yana ganin ya sa taki mai inganci amma kuma masaransa ba ta kyau ba a ƙarshe ga na fi shi samun amfanin gona sai daga baya tukunna aka yi detecting cewa lallai takin da ya saya ba mai kyau ba ne.
3: Wasu suna cewa kuma wasu daga cikin ku irin ku manoma suna son araha ga kwakwaran shago ko gidan gona sai mutum ya ƙi zuwa sai ji irin waɗanda suke sayarwa ko a cikin gidajensu ko a gefen hanya.
5: Eh tabbas akwai irin wannan akwai waɗanda haka kawai wani zai kawo maka taki ya ce ai ina da taki buhu kaza saboda haka sai ka zo ka bi ka je ka saya kuma baka san cewa ba mai kyau bane ka saya saboda ka ji shi da arha mutane suna san arha ba za ka je wurin da ake ai salin sai da taki wanda ka san cewa nan gurin taki ake sayarwa mai nagari ba misali kamar yadda ka faɗa ko gidan gona ko kuma wani kamfanin taki wanda ka san cewa wannan takin ya samu shaida ta kwarai cewa baya taki wato takin san managarci ne wani zai je kamar irin yan kasuwa wasu daga ciki ba ta garin yan kasuwa sukan je su sayo sai su zo su hada su canza masa buhu su yi gaure-gaure da wasu ko da ƙasa ko da wani abu haka sai ka ga gashi nan taki cike amma in ka je ka zuba da za ka buɗe ka yi wani abu wanda za ka gane cewa taki ne sai ka gane kamar misali kashi 80 a cikin 100 duk kawai ƙasa ne.
3: Me shawara ka ga ƴan uwanka manoma?
5: Shawari shi ne kawai idan mutum zai sayi takin zamani ko kuma zai sayi kayan feshi wato maganin feshi ya tabbatar cewa ya je ya saya inda aka tabbatar da nagartarsu inda ya tabbatar cewa ba wato sukan kawo kayayyaki na gari ba wato ba irin wurin yan kasuwa bata garba.
0: Muhallinka rayuwarka. Wannan matsala ta bazuwar sinadaran gona na Jabu ta sanya masu ruwa da tsaki a harkar noma a tarayyar Najeriya tashi tsaye don ganin sun magance ta. Musamman da yake yanzu gwamnatin Najeriya ta ce ta kudura aniyar ganin kasar ta tsaya kan kafafunta a fannin samar da abinci. Dr. Iliyasu Aliyu Gital shi ne kwamishinan aikin gona da albarkatun ƙasa na jihar Bauchi kuma a cewarsa gwamnati ta san da matsalar kuma tana ɗaukar matakan daƙile su.
6: Matakai da yawa an ɗauka amma yau mu canza wannan su ma su canza gobe mu canza wannan su ma su canza amma ba babban matakin da ya fi abin da ya tara mu yau a nan biyar CDP shi ne mun kira manoma. Mun kira su masu sai da kayan da ake amfani da su a gona, mun kira jami'an tsaro, mun kira ainihin mutanen da suke bincike a kai wato researchers, mun kira su shugabannin manoma din, mun kira masu yada labarai kamar NOWA da sauran dai wa'anda muka ga ya dace a ce su da kuma 'yan jarida. Mu zo mu zauna mu tattauna ga abin da ke faruwa shekarun baya kun abu ne da dakaruwa yake yi saboda haka me ya kamata me ya dace mu yi shine dalilin zuwa nan muka zo muka bude taro kuma kamar yadda kuka ji ana tattaunawa ne akan hanyoyin da za a bi mun yi magana hukunta wa'anda suke wa'annan abubuwa na saida kayan amfani jebu ko kayan jebu da ake kaiwa gona. To amma duk wannan ba zai hana wannan sana'a ba, ba zai hana wannan zalunci ba. Hukunci in kaga an yi abin da ba kyau akai, to yin san ma kansa ba karmi illa bane. So sai muka zo muka ce mu tattauna kar ya kai ga ma maganan yadda za a hukunta wa'anda suke wannan ta'asa din, a'a a batta ne ma baki daya. Shi ne muke tattauna ya za a batta. Muka ce to na daya tukuna ilmantarwa ginshike ne, so san meye suke sayarwa, ya ake sayarwa, ya ake sarrafa shi. Na biyu mu samu masu sa ido suna zagawa suna duba wanne ne ingantacce, wanne ne ba ingantacce, wanne ne aka kawo da gangan don a yi cuta, wanne ne saboda rashin sani aka kawo. Na uku muna da jami'an tsaro, to wanda ya zo ya yi da gangan me ya kamata a masa don a yi misali wa wa'anda kar su yi. Don in ba don misali ba, ba amfani hukunta wani, to a za a hukunta shi ne saboda a yi misali wa wani kar ya zo ya yi, kuma shi da yin ma ya san abin da ya yi ba kyau. To wa'annan su ya sa muka taru a nan muna tattaunawa daga kan rijista na kamfanin saida kayan amfanin gona yadda za ka yi da NAFDAC, da rijista da malaman gona su san kana sayarwa, da kuma nuna inda kake sayarwa da irin kasuwannin da kake ce don a san ana bibiya a ga me kake sayarwa. To wannan shine dalilin taro, mun san ana yi kuma muna bin hanyoyin da za a daina a daina yin su.
7: Kana wannan magana sai gashi yanzu na ake bayanin cewa ɗaya daga cikin matsalolin baya rasa nasaba da karancin isassun ma'aikata musamman malaman gona da ake fuskanta. Ban ji kuma ka ambato wannan a matsayin matakin da za ku dauka ba na samar da ƙarin malamai.
6: Ai na yin maganar ilmantarwa, dama wanda zai ilmantar da manomi babu kamar malamin gona. Da muka ga cewa muna da ƙarancin malaman gona a banan nan kawai, gwamna ya ba mu izinin a dauki malaman gona yadda ya dace, ba su kadai ba. Ko da an dauke su in ba a musu training na yadda za su yi bi da wannan matsalan ba, ba za su bi ba. Saboda haka bayan mun ɗebi malaman gona an ba su aiki, akwai maganar ilmantarwa ɗin ƙwarai da gaske, su san ilimin wa'annan abubuwa. Saboda in ba ka da ilimin abu ba za ka san yadda za ka yi da shi ba. To muna nan kafin malaman gonan su iso su fara aiki, shi ne muka ce za mu kafa kwamiti. Kwamitin nan yawanci ba kawai malaman gona ba ne, malaman gona da suka san harkan abubuwan da ake manoma ke nema su kai gona su yi amfani da shi ne, su ne akasin ma'aikatan da ko kuma jami'an da za mu sa su a wannan kwamiti. Bayan gari gari da za su bi, za su ringa cin kasuwa kasuwa suna sa ido. Don ka ɗauki malamin gona a yau, sai dai kawai ma a manomi ya zo wajensa ya ce wannan menene, wannan ya ne. Amma shi wannan da ya jima a harkan, ya san yadda ake a yi cutan, ya san yadda ake ɓoye cutan, to zai tono abin. Shi ya sa muka yi kwamiti nan, ƙwararru sun san abin, su za su bi sawu.
1: Halinka, rayuwarka.
0: Masharanta da masu lura da lamuran yau da kullum a fannin muhalli na shawartar gwamnatin Najeriya ta fara daukar matakin tattara bayanai kan wuraren sayar da sanadaran aikin gona da zummar tantance masu wannan harka tare da baza 'yan sandan farin kaya zuwa kasuwannin ƙauyuka don gano masu irin wannan harka domin hukunta su.
8: Muhallinka, rayuwarka.
0: Mai sauraro, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ɗaukacin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International, musamman Ibrahim Malam Goji, wakilinmu daga jihar Bauchin, Nigeria, da ya taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Zani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisala.
9: Tawar Allah da fatan masu sauraron mu sun ji daɗin wannan shirin. Bari mu shakata da wannan waƙa.

0: muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A yau wannan shirin zai bada hankali ne akan bazuwar takin zamani da magungunan feshin kwari da na ciyawa na jabu a Najeriya. Tare da haska fitilanmu akan illolinsu da kuma lalubo mafita a kai. Kamar dai yadda aka sani, daga watan Afrilu har zuwa Janairun kowace shekara, lokaci ne mai fatukar muhimmanci ga manoma. Musamman a yankunan arewacin Najeriya da wasu sassan kasashen yammacin Afrika. Kasancewar shine lokacin da ake komawa gona. Manoman kan fara sharar gonakin nasu, sai kuma huda da kuma shuka. Sannan bayan fitowar shukar, manoma kan ci gaba da hidima wa gonakinsu. Sai dai kuma wata matsalar da ke zamowa ruwan dare a yan shekarun nan ita ce matsalar yawaitar takin zamani da magungunan feshin ciyawa da na kwari na jabu inda suka cika kasuwannin garuruwa da dama. Alhaji Muhammad Sani Abubakar shine shugaban ƴan kasuwa masu harkar sayar da sanadaran aikin gona a jihar Bauchi. Ya kawo dalilan da a ganin sa ke jawo yawaitar wannan matsala ta magungunan gonaki na jabu da matakan da ya kamata a dauka don dakile matsalar.
2: Dalili na farko dai sai mu ce akwai rashin tsoron Allah a zukatan su ba su yi wannan harka. Dalili kuma na gaba shine sai mu ce wato ita kanta hukuma bata taya tayi tsayuwar daka akan waɗannan mutane ba, wanda kuma shi mai laifi a kullum idan ba za a hukunta shi ba to kullum masu laifin karuwa za su. Dalili kuma na gaba shine su waɗannan masu waɗannan kayan jibu bayan rashin tsoron Allah, bayan sakaci na hukuma, su kansu ba su da ilimi akan kayayyakin da suke sayarwa. Dalili kuma na gaba har yanzu bayan rashin ilimin da suke da shi akan kayan da suke da sayarwa, ba su da ilimi akan illar da waɗannan kayayyaki suke jawo wa al'umma, ko kuma ita kanta ƙasar da za a sa kayayyaki.
3: Ƙarin bayanin da za ka yi wacce irin illa ya zuwa yanzu a fahimtar ku irin waɗannan ababe suka yi wa gonaki ko kuma wa al'umma ma gaba ɗaya?
2: Ai illa tana da yawa. Illa kamar yadda ka faɗi illoli. Na farko ga wanda za a sayar ma an cutar da shi, ka zo ka sayi taki, da zaran cewa ka sayi taki kana tsammanin za ka sa wa shukarka cikin sati ɗaya kaga shuka ta tashi, sai ya zama na ƙasa ne a cikin takin nan da laka. Idan ka je ka sa wa shuka kana sa ran za ta tashi, kana jira har sati biyu sati uku shukarka ba ta tashi ba, na biyu kuma ta tsumbure. Illa kuma ta gaba shi wannan takin da kasa, tunda an harada masa waɗansu sinadarai mugaye, zai iya lalata maka kasar shukar, wanda baɗi idan ka zo za ka samu matsala wajen samun amfanin gona a wurin. Sai illa ta gaba wanda shi kansa agrodila ɗin bai sani ba, kuɗin da ya karɓa a gare shi ba zai zama mai albarka ba. Sai illa ta gaba kuma har yanzu shi ne kamar abin da ya shafi maganin ƙwari, in an zo an saya an je an fesa, to cikin ikon Allah za ka samu ƙwaron bai mutu ba, a ko kuma wani ya mutu, wani bai mutu ba saboda maganin baya da ƙarfi. To su waɗannan wanda ba su mutu ba, to babbar illar da suke jawo mana shi ne akwai abin da muke kira resistant, wato development of resistance, wato abin da nake nufi a nan za su samu wata juriya a jikinsu sauran ƙwari da ba su mutu ba. Wannan juriyar kuma ita za ta sa baɗi ko kuma wani lokaci idan ka zo ka sa koda magani mai kyau ne ka saka, tunda sun ja wani mummunan magani a jikinsu, to wannan magani da ka sa ba zai kashe su ba. In kana sa adadin APC ɗaya ne a gura ɗaya saboda sun yi developing resistance, to APC ɗaya ba zai yi ba, sai ka kai matsayin sa APC biyu ko uku, to kaga a nan gurin an ƙara wa manomi tsadar kare amfanin gonarsa daga illar ƙwari.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Da yake sannu a hankali, manoma da dama a birane da ƙauyuka na fadawa tarkon masu wannan mummunan aiki. Masana na kawo matakan da ya kamata hukumomi su ɗauka don samun mafita. Alhaji Sani Abubakar ya ba da wannan shawara a matsayin mafita a mahangarsu.
2: Abubuwan da ya kamata a yi suna da yawa. Na farko

0: dai abin da zan ci a hankalin hukuma da al'umma shine su masu sayar da maganin da kuma taki din nan, to da ya kamata ana checkmating din su, wato in ba
1: ana samu su ido,
0: eh ana samu su ido, kuma ai zamana in ba hukuma ta baka damar ka sayar da magunguna ba, bai kamata a ce kowa da kowa zai sayar da magani ba. Na biyu kuma ya kamata a ilmantar da su, domin duk mutumin da yake makaho ne ba zai yi jagora wa makaho ba. In baka ilmantar da mai sayar da kayayyakin nan ba, to shi duk abin da ya samu ya yabo sai kawo kasuwa ya sayar. Na uku kuma ya kamata a ce akwai maluman gona wadatattu wanda za su taimaka wa manoma domin samun amfanin kayayyakin gona mai kyau. Har yanzu kuma dalili na gaba shi ne su manoman muna ba su shawara a duk lokacin da manomi zai sai kayan gona, wato kamar taki, maganin kwari, maganin ciyawa, iri, to ya kamata ya tuntubi maluman gona duk da cewa da sun yi karanci, ya nemi duk inda suke. In kuma babu malumin gona kusa da shi, ya nemi agro dealer wanda yake tsoron Allah, wanda ya san kan abin, ya taimake shi wajen sayan kayayyaki na gari.
2: Muhallinka rayuwarka. Manoma da dama kan yi kukan cewa masu wannan mummunar aiki na matukar cutar da su, kasancewar su kan yi taki ko wani maganin sawa a gona da nufin za su samu kyakkyawan sauyi a gonansu, amma sai su ga kamar an shuka dusa. Manoma kamar Alhaji Dan Azumi Abdullahi Talak, shugaban kungiyar manoman masara a Najeriya reshen jihar Bauchi, na cewa sun yi hasarar kuɗi mai tarin yawa a sanadiyar wannan ta'asa.
3: Yana sa manomi asara. Duk abin da ka tara na taki, na maganin feshi, tunaninka shine kai gona mai kyau kuma samu sauki, sannan ka samar da abinci wa al'umma a ƙasa. To yayin da ka tara ƙarfinka, ka je ka sayi magani ka samu ba mai inganci ba ne, ka je ka sayi taki ka samu jebu ne, to za ka yi asarar kuɗi, za ka yi asarar lokaci, za kuma ka yi asarar amfanin gona wanda ya kamata a ce ka samu. Hakan kuma zai kawo ƙarancin abinci a ƙasa baki ɗaya.
1: Ya zuwa yanzu me za ka ce, kowace shawara za ka bai wa su hukumomin da wannan nauyi rata a wuyansu kan yadda za a shawo kan yawaitar masu sai da irin waɗannan kayayyaki a kasuwanni?
3: To kamar yadda shi mai girma kwamishinan aikin gona na jihar Bauchi tare da shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, wato Malam Yawo, yadda suka tara dukkan masu ruwa da tsaki domin ganin an tantance irin wannan matsaloli da kuma shawarwari yadda za a magance shi, to gaskiya wannan mafita ne hakika guda ɗaya. Baga haka shine su ma'aikatan aikin gona ta jihar Bauchi za su iya samar da jami'i na musamman kama a ce fact impulse desk officer, wanda shi aikinsa kenan kawai rinka kula da cewa duk kasuwannin da muke da shi ina ne ake samun fact input. To su kuma wannan ma'aikata ɗin za su iya haɗaka da kaman ma'aikatun NAFDAC, SON, jami'an tsaro, police, civil defense, DSS, da su kungiyar masu sayar da wannan taki ko kuma maganin feshin, ganin cewa lalle-lalle an kawo da wannan abin a cikin kasuwannin mu, to gaskiya hakan zai taimake mu manoma ƙwarai da gaske.
1: Amma ku manoma ba wata rawar da za ku taka wajen fallasa masu sayar da irin waɗannan kayayyaki, tunda ku kuke sayan kayayyakin?
3: Hakika ai mu muke fallasawa, domin mu muke cewa wannan magani ba mai kyau bane saboda mun ji azaba a jikinsa, mu ne kuma muke cewa wannan taki jibu ne saboda ya naka samu. So muna gaya wa hukumar gona, muna gaya wa ma'aikatan gona, muna gaya wa malaman gona, muna kuma gaya wa 'yan sanda. So mu ne muke taka rawa wajen sanin cewa wannan abu mai kyau ne ko mara kyau saboda asaran da muke a ciki. So kuma za mu ci gaba da yi domin ganin mun sanar da hukumomi ta yadda suke za su taimaka su ga sun yaye mana wannan matsala da muke fama da shi.
4: Muhallinka rayuwarka.
2: Yayin da masana ke gargadin cewa idan ba a ɗauki mataki kan masu irin wannan aika-aikar ba, za su iya jawo koma baya a cikin harkokin noma a Najeriya, lamarin da zai gurgunta ƙoƙarin da ƙasar ke yi na zamowa mai dogaro da kai a fannin samar da abinci wa al'ummar ƙasar sama da miliyan 200. Alhaji Ibrahim Ishaq manomi ne da irin wannan matsala ta rutsa da shi, wacce ta yi masa illa a harkokinsa na noma.
5: Na san cewa akwai ɗaya daga cikin abokaina wanda shi manomin shinkafa ne. Irin wannan ya sai maganin feshi ya fesa, amma ƙarshe yana ganin kaman wato gonansa za ta yi kyau, amma ƙarshe abin da ta zo sai shinkafin gaba ɗaya ta yi jaja vir, kamar an fesa mata wani abu da zai busar da ita gaba ɗaya.
1: Me yasa ta yi haka?
5: Sakamakon wannan maganin feshin da ya sa mara kyau. Haka zalika akwai kuma wanda yake wato ya sai wannan taki na zamani ya zuba a gonansa, shi kuma wannan gonan masara ce yayi. Tare muka yi noma da shi, ga gonansa ga tawa. Amma sai ga tawa, ni da yake na sa takin gida dama kafin na zo na sa kuma takin zamani. To amma shi da ya sa iya wannan ɗin bai san ba mai nagari ya saya ba. Ƙarshenta sai ga masara ta fi tashi kyau. Sai yake ta lissafin, to me ya jawo haka? Ƙarshenta abin da ya zo ya faru shi ne yana ganin ya sa taki mai inganci amma kuma masaransa ba ta kyau ba, a ƙarshe ga na fi shi samun amfanin gona. Sai daga baya tukunna aka detectin cewa lallai takin da ya saya ba mai kyau ba ne.
1: Wasu suna cewa kuma wasu daga cikinku irinku manoma suna son araha ga kwakwaran shago ko gidan gona, sai mutum ya ƙi zuwa sai je irin waɗanda suke sayarwa ko a cikin gidajensu ko a gefen hanya.
5: Tabbas akwai irin wannan. Akwai waɗanda haka kawai wani zai kawo maka taki ya ce ai ina da taki buhu kaza, saboda haka sai ka zo ka bi ka je ka saya, kuma baka san cewa ba mai kyau bane ka saya saboda ka ji shi da arha. Mutane suna son arha, ba za ka je wurin da ake aisalin sai da taki wanda ka san cewa nan gurin taki ake sayarwa mai nagari ba. Misali kamar yadda ka faɗa, ko gidan gona ko kuma wani kamfanin taki wanda ka san cewa wannan takin ya samu shaida ta kwarai cewa baya taki, wato takinsa managarci ne. Wani zai je kamar irin 'yan kasuwa, wasu daga ciki ba ta garin 'yan kasuwa sukan je su sayo, sai su zo su haɗa su canza masa buhu su yi gaure-gaure da wasu, ko da ƙasa ko da wani abu haka. Sai ka ga gashi nan taki cike, amma in ka je ka zuba da za ka buɗe ka yi wani abu wanda za ka gane cewa taki ne. Sai ka gane kamar misali kashi 80 a cikin 100 duk kawai ƙasa ne.
1: Me shawara ka ga 'yan uwanka manoma?
5: Shawari shi ne kawai idan mutum zai sai takin zamani ko kuma zai sai kayan feshi, wato maganin feshi, ya tabbatar cewa ya je ya saya inda aka tabbatar da nagartarsu, inda ya tabbatar cewa ba wato sukan kawo kayayyaki na gari, ba irin wurin 'yan kasuwa ɓata garba.
2: Muhallinka, rayuwarka. Wannan matsala ta bazuwar sinadaran gona na Jabu ta sanya masu ruwa da tsaki a harkar noma a tarayyar Najeriya tashi tsaye don ganin sun magance ta. Musamman da yake yanzu gwamnatin Najeriya ta ce ta ƙudura aniyar ganin ƙasar ta tsaya kan ƙafafunta a fannin samar da abinci. Dr. Iliyasu Aliyu Gital shi ne kwamishinan aikin gona da albarkatun ƙasa na jihar Bauchi, kuma a cewarsa gwamnati ta san da matsalar kuma tana ɗaukar matakan daƙile su.
6: Matakai da yawa an ɗauka, amma yau mu canza wannan su ma su canza, gobe mu canza wannan su ma su canza, amma ba babban matakin da ya fi abin da ya tara mu yau a nan BSADP shi ne mun kira manoma. Mun kira su masu sai da kayan da ake amfani da su a gona, mun kira jami'an tsaro, mun kira ainihin mutanen da suke bincike a kai, wato researchers, mun kira shugabannin manoma din, mun kira masu yada labarai kamar NOWA da sauran dai wa'yanda muka ga ya dace a ce su, da kuma 'yan jarida. Mu zo mu zauna mu tattauna ga abin da ke faruwa shekarun baya, kun abu ne zai da karuwa yake yi, saboda haka me ya kamata, me ya dace mu yi. Shi ne dalilin zuwa nan, muka zo muka bude taro, kuma kamar yadda kuka ji ana tattaunawa ne akan hanyoyin da za a bi. Mun yi maganar hukunta waɗanda suke waɗannan abubuwa na saida kayan amfani jebu ko kayan jebu da ake kaiwa gona. To amma duk wannan ba zai hana wannan sana'a ba zai hana wannan zalunci ba. hukunci in kaga an yi abin da ba kyau aka yi to yin sa ma kansa ba garmi illa bane so sai muka zo muka ce mu tattauna kar ya kai ga ma maganar yadda za a hukunta wa'anda suke wannan ta'asa din a'a abata ne ma baki daya shine muke tattauna ya za a abata muka ce to na daya tukuna ilmantarwa jin shike ne so san meye suke sayarwa ya ake sayarwa ya ake sarrafa shi na biyu mu samu masu sa ido suna zagawa suna duba wanne ne ingantacce wanne ne ba ingantacce wanne ne aka kawo da gangan don ayi cuta wanne ne saboda rashin sani aka kawo na uku muna da jami'an tsaro to wanda ya zo yayi da gangan me ya kamata a masa don ayi misali wa wa'anda kar su yi don in ba don misali ba ba amfanin hukunta wani to a za a hukunta shi ne saboda ayi misali wa wani kar ya zo yayi kuma shi da yin ma ya san abin da yayi ba kyau to wa'annan su yasa muka taro anan muna tattaunawa daga kan rijista na kamfanin saida kayan amfanin gona yadda za ka yi da NAFDAC da rijista da malaman gona su san kana sayarwa da kuma nuna inda kake sayarwa da irin kasuwannin da kake ce don a san ana bibiye a ga me kake sayarwa to wannan shine dalilin taro mu mun san ana yi kuma muna bin hanyoyin da za a daina yin su
1: kana wannan magana sai gashi yanzu na ake bayani cewa ɗaya daga cikin matsalolin baya rasa nasaba da karancin isassun ma'aikata musamman malaman gona da ake fuskanta ban ji kuma ka ambato wannan a matsayin matakin da za ku dauka ba na samar da ƙarin malamai
6: ai na yin maganar ilmantarwa dama wanda zai ilmantar da manomi babu kaman malamin gona da muka ga cewa muna da karancin malaman gona a banan nan kawai gwamnati ya ba mu izinin a dauki malaman gona yadda ya dace ba su kadai ba ko da an dauke su in ba a musu training na yadda za su bi da wannan matsalan ba za su bi ba saboda haka bayan mun da bi malaman gona an ba su aiki akwai maganar ilmantarwa din kware da gaske su san ilimin wa'annan abubuwa saboda in ba ka da ilimin abu ba za ka san yadda za ka yi da shi ba to muna nan kafin malaman gonan su iso su fara aiki shine muka ce za mu kafa kwamiti kwamitin nan yawanci ba kawai malaman gona bane malaman gona da suka san harkan abubuwan da ake manoma ke nema su kai gona su yi amfani da shi ne su ne mun akasin ma'aikatan da ko kuma jami'an da za mu sa su a wannan kwamiti bayan gari gari da za su bi za su ringa cin kasuwa kasuwa suna sa ido don ka dauki malamin gona a yau sai dai kawai ma a manomi ya zo wajensa ya ce wannan menene wannan ya ne amma shi wannan da ya jima a harkan ya san yadda ake a yi cutan ya san yadda ake ɓoye cutan to zai tono abin shi ya sa muka yi kwamiti nan ƙwararru sun san abin su za su bi sawu.
4: Halinka rayuwarka.
2: Masharanta da masu lura da lamuran yau da kullum a fannin muhalli. Na shawartar gwamnatin Najeriya ta fara daukar matakin tattara bayanai kan wuraren sayar da sanadaran aikin gona da zummar tantance masu wannan harka tare da baza ƴan sandan farin kaya zuwa kasuwannin ƙauyuka don gano masu irin wannan harka domin hukunta su.
7: Muhallinka rayuwarka.
2: Mai sauraro da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ɗaukacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International musamman Ibrahim Malam Goji wakilinmu daga jihar Bauchin Nigeria da ya taimaka shirin ya zo muku cikin nasara sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Zani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
8: Tawar Allah da fatan masu sauraron mu sun ji daɗin wannan shirin bari mu shakata da wannan waƙa.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan al'amuran da suka shafi muhalli wadanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar
1: muhallinka rayuwarka
0: A yau wannan shirin zai bada hankali ne akan bazuwar takin zamani da magungunan feshin kwari da na ciyawa na jabu a Najeriya tare da haska fitilanmu akan illolinsu da kuma lalubo mafita akai kamar da yadda aka sani daga watan Afrilu har zuwa Janairun kowace shekara lokaci ne mai fatukar muhimmanci ga manoma musamman a yankunan arewacin Najeriya da wasu sassan kasashen yammacin Afrika kasancewar shine lokacin da ake komawa gona manoman kan fara sharar gonakin nasu sai kuma huda da kuma shuka sannan bayan fitowar shukar manoma kan ci gaba da hidima wa gonakin su sai dai kuma wata matsalar da ke zamowa ruwan dara yan shekarun nan ita ce matsalar yawaitar takin zamani da magungunan feshin ciyawa da na kwari na jabu inda suka cika kasuwannin garuruwa da dama Alhaji Muhammad Sani Abubakar shine shugaban yan kasuwa masu harkar sayar da sanadaran aikin gona a jihar Bauchi ya kawo dalilan da a ganin sa ke jawo yawaitar wannan matsala ta magungunan gonaki na jabu da matakan da ya kamata a dauka don dakile matsalar
2: dalili na farko dai sai mu ce akwai rashin tsoron Allah a zukatan su ba su yin wannan harka dalili kuma na gaba shine sai mu ce wato ita kanta hukuma bata tayi tayi tsayuwar daka akan waɗannan mutane ba wanda kuma shi mai laifi a kullum idan ba za a hukunta shi ba to kullum masu laifin karuwa za su dalili kuma na gaba shine su waɗannan masu waɗannan kayan jibu bayan rashin tsoron Allah bayan sakaci na hukuma su kansu ba su da ilimi akan kayayyakin da suke sayarwa dalili kuma na gaba har yanzu bayan rashin ilimin da suke da shi akan kayan da suke da sayarwa ba su da ilimi akan illar da waɗannan kayayyaki suke jawo wa al'umma ko kuma ita kanta kasar da za a sa kayayyaki
3: karin bayanin da zaka yi wacce irin illa ya zuwa yanzu a fahimtar ku irin waɗannan ababe suka yi wa gonaki ko kuma al'umma ma gaba daya
2: ai illa tara da yawa illa kamar yadda ka faɗi illoli na farko ga wanda za a sayar ma an cutar da shi ka zo ka sai taki da zaran cewa ka sai taki kana tsammanin zaka sa wa shukarka cikin sati ɗaya kaga shuka ta tashi sai ya zama na ƙasa ne a cikin takin nan da laka idan ka je ka sa wa shuka kana sa ran za ta tashi kana jira har sati biyu sati uku shukarka ba ta tashi ba na biyu kuma ta tsumbure illa kuma ta gaba shi wannan takin da kasa tunda an harada masa waɗansu sinadarai mugaye zai iya lalata maka kasar shukar wanda baɗi idan ka zo za ka samu matsala wajen samun amfanin gona a wurin sai illa ta gaba wanda shi kansa agrodila din bai sani ba kuɗin da ya karba a gare shi ba zai zama mai albarka ba sai illa ta gaba kuma har yanzu shine kamar abin da ya shafi maganin kwari in an zo an saya an je an fesa to cikin ikon Allah zaka samu kwaron bai mutu ba a ko kuma wani ya mutu wani bai mutu ba saboda maganin baya da karfi to su waɗannan wanda basu mutu ba to babbar illar da suke jawo mana shine akwai abin da muke kira resistant wato development of resistance wato abin da nake nuni anan za su samu wata juriya a jikin su sauran kwari da basu mutu ba wannan juriyar kuma ita za ta sa baɗi ko kuma wani lokaci idan ka zo ka sa koda magani mai kyau ne ka saka tunda sun ja wani mummunan magani a jikinsu to wannan maganin da ka sa ba zai kashe su ba in kana sa adadin APC ɗaya ne a gura ɗaya saboda sun yi developing resistance to APC ɗaya ba zai yi ba sai ka kai matsayin sa APC biyu ko uku to kaga a nan gurin an ƙara wa manomi tsadar kare amfanin gonarsa daga illar kwari
1: hallinka rayuwarka
0: Da yake sannu a hankali manoma da dama a birane da ƙauyuka na fadawa tarkon masu wannan mummunan aiki masana na kawo matakan da ya kamata hukumomi su dauka don samun mafita. Alhaji Sani Abubakar ya ba da wannan shawara a matsayin mafita a mahangar su.
2: Abubuwan da ya kamata a yi suna da yawa. Na farko dai abin da zan ja hankalin hukuma da al'umma shine su masu sayar da maganin da kuma taki din nan, to da ya kamata ana checkmating din su, wato in ba
3: ana samu su ido,
2: eh ana samu su ido, kuma ai zamana in ba hukuma ta baka damar ka sayar da magunguna ba, bai kamata a ce kowa da kowa zai sayar da magani ba. Na biyu kuma ya kamata a ilmantar da su, domin duk mutumin da yake makaho ne ba zai yi jagora wa makaho ba. In baka ilmantar da mai sayar da kayayyakin nan ba, to shi duk abin da ya samu ya yabo sai kawo kasuwa ya sayar. Na uku kuma ya kamata a ce akwai maluman gona wadatattu wanda za su taimaka wa manoma domin samun amfanin kayayyakin gona mai kyau. Har yanzu kuma dalili na gaba shi ne su manoman muna ba su shawara a duk lokacin da manomi zai sai kayan gona, wato kamar taki, maganin kwari, maganin ciyawa, iri, to ya kamata ya tuntubi maluman gona duk da cewa da sun yi karanci, ya nemi duk inda suke. In kuma babu malumin gona kusa da shi, ya nemi agro dealer wanda yake tsoron Allah, wanda ya san kan abin, ya taimake shi wajen sayan kayayyaki na gari.
0: Muhallinka, rayuwarka. Manoma da dama kan yi kukan cewa masu wannan mummunar aiki na matukar cutar da su, kasancewar su kan yi taki ko wani maganin sawa a gona da nufin za su samu kyakkyawan sauyi a gonansu, amma sai su ga kamar an shuka dusa. Manoma kamar Alhaji Dan Azumi Abdullahi Talak, shugaban kungiyar manoman masara a Najeriya reshen jihar Bauchi, na cewa sun yi asarar kuɗi mai tarin yawa a sanadiyar wannan ta'asa.
4: Yana sa manomi asara. Duk abin da ka tara na taki, na maganin feshi, tunaninka shine kai gona mai kyau kuma samu sauki, sannan ka samar da abinci wa al'umma a ƙasa. To yayin da ka tara ƙarfinka, ka je ka sayi magani ka samu ba mai inganci ba ne, ka je ka sayi taki ka samu jebu ne, to za ka yi asaran kuɗi, za ka yi asaran lokaci, ta kuma ka yi asaran amfanin gona wanda ya kamata a ce ka samu. Hakan kuma zai kawo ƙarancin abinci a ƙasa baki ɗaya.
3: Yanzu me za ka ce, kowace shawara za ka bai wa su hukumomin da wannan nauyin rataya a wuyansu kan yadda za a shawo kan yawaitar masu sai da irin waɗannan kayayyaki a kasuwanni?
4: To kamar yadda shi mai girma kwamishinan aikin gona na jihar Bauchi tare da shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, wato Malam Yawo, yadda suka tara dukkan masu ruwa da tsaki domin ganin an tantance irin wannan matsaloli da kuma shawarwari yadda za a magance shi, to gaskiya wannan mafita ne hakika guda ɗaya. Baya ga haka shine su ma'aikatan aikin gona ta jihar Bauchi za su iya samar da jami'i na musamman kamar a ce fact impulse desk officer, wanda shi aikinsa kenan kawai ya rinka kula da cewa duk kasuwannin da muke da shi ina ne ake samun fact input. To su kuma wannan ma'aikata ɗin za su iya haɗaka da kamar ma'aikatun NAFDAC, SON, jami'an tsaro, police, civil defense, DSS, da su kungiyar masu sayar da wannan taki ko kuma maganin feshin, ganin cewa lalle-lalle an kau da wannan abin a cikin kasuwannin mu, to gaskiya hakan zai taimake mu manoma ƙwarai da gaske.
3: Amma ku manoma ba wata rawar da za ku taka wajen fallasa masu sayar da irin waɗannan kayayyaki, tunda ku kuke sayan kayayyakin?
4: Hakika ai mu muke fallasawa, domin mu muke ce wannan magani ba mai kyau ba ne saboda mun ji azaba a jikinsa, mu ne kuma muke ce wannan taki jibu ne saboda ya naka samu. So muna gaya hukumar gona, muna gaya ma'aikatan gona, muna gaya malaman gona, muna kuma gaya wa 'yan sanda. So mu ne muke taka rawa wajen sanin cewa wannan abu mai kyau ne ko mara kyau saboda asaran da muke a ciki. So kuma za mu ci gaba da yi domin ganin mun sanar da hukumomi ta yadda shi ke za su taimaka su ga sun yaye mana wannan matsala da muke fama da shi.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Yayin da masana ke gargaɗin cewa idan ba a ɗauki mataki kan masu irin wannan aika-aikar ba, za su iya jawo koma baya a cikin harkokin noma a Najeriya. lamarin da zai gurgunta kokarin da kasar ke yi na zamowa mai dogaro da kai a fannin samar da abinci wa al'ummar kasar sama da miliyan 200. Alhaji Ibrahim Ishaq manomi ne da irin wannan matsala ta ritsa da shi wacce ta yi masa illa a harkokinsa na noma.
5: Na san cewa akwai ɗaya daga cikin abokaina wanda shi manomin shinkafa ne. Irin wannan ya sai maganin feshi ya fesa amma ƙarshe yana ganin kaman wato gonansa za ta yi kyau amma ƙarshe abin da ta zo sai shinkafin gaba ɗaya ta jaja vir kamar an fesa mata wani abu da zai busar da ita gaba ɗaya.
3: Me yasa ta yi haka?
5: Sakamakon wannan maganin feshin da ya sa mara kyau. Haka zalika akwai kuma wanda yake wato ya sai wannan taki na zamani ya zuba a gonansa. Shi kuma wannan gonan masara ce ya yi tare muka yi noma da shi ga gonansa ga tawa amma sai ya ga tawa ni da yake na sa takin gida dama kafin na zo na sa kuma takin zamani to amma shi da ya sa iya wannan din bai san ba mai nagari ya saya ba ƙarshenta sai ga masara ta fi tashi kyau sai yake ta lissafin to me ya jawo haka ƙarshenta abin da ya zo ya faru shi ne yana ganin ya sa taki mai inganci amma kuma masaransa ba ta kyau ba a ƙarshe ga na fi shi samun amfanin gona sai daga baya tukunna aka yi detecting cewa lallai takin da ya saya ba mai kyau ba ne.
3: Wasu suna cewa kuma wasu daga cikin ku irin ku manoma suna son araha ga kwakwaran shago ko gidan gona sai mutum ya ƙi zuwa sai ji irin waɗanda suke sayarwa ko a cikin gidajensu ko a gefen hanya.
5: E tabbas akwai irin wannan akwai waɗanda haka kawai wani zai kawo maka taki ya ce ai ina da taki buhu kaza saboda haka sai ka zo ka bi ka je ka saya kuma baka san cewa ba mai kyau bane ka saya saboda ka ji shi da arha mutane suna son arha ba za ka je wurin da ake ai salin sai da taki wanda ka san cewa nan gurin taki ake sayarwa mai nagari ba misali kamar yadda ka faɗa ko gidan gona ko kuma wani kamfanin taki wanda ka san cewa wannan takin ya samu shaida ta kwarai cewa baya taki wato takin san managarci ne wani zai je kamar irin yan kasuwa wasu daga ciki ba ta garin yan kasuwa sukan je su sayo sai su zo su hada su canza masa buhu su yi gaure-gaure da wasu ko da ƙasa ko da wani abu haka sai ka ga gashi nan taki cike amma in ka je ka zuba da zaka bude ka yi wani abu wanda zaka gane cewa taki ne sai ka gane kamar misali kashi 80 a cikin 100 duk kawai ƙasa ne.
3: Me shawara ka ga ƴan uwanka manoma?
5: Shawari shine kawai idan mutum zai sayi takin zamani ko kuma zai sayi kayan feshi wato maganin feshi ya tabbatar cewa ya je ya saya inda aka tabbatar da nagartarsu inda ya tabbatar cewa ba wato sukan kawo kayayyaki na gari ba irin wurin yan kasuwa bata garba.
0: Muhallinka rayuwarka. Wannan matsala ta bazuwar sinadaran gona na Jabu ta sanya masu ruwa da tsaki a harkar noma a tarayyar Najeriya tashi tsaye don ganin sun magance ta. Musamman da yake yanzu gwamnatin Najeriya ta ce ta kudura aniyar ganin kasar ta tsaya kan kafafunta a fannin samar da abinci. Dr. Ilyasu Aliyu Gital shi ne kwamishinan aikin gona da albarkatun ƙasa na jihar Bauchi kuma a cewarsa gwamnati ta san da matsalar kuma tana ɗaukar matakan daƙile su.
6: Matakai da yawa an ɗauka amma yau mu canza wannan su ma su canza gobe mu canza wannan su ma su canza amma ba babban matakin da ya fi abin da ya tara mu yau a nan BSADP shi ne mun kira manoma. Mun kira su masu sai da kayan da ake amfani da su a gona, mun kira jami'an tsaro, mun kira ainihin mutanen da suke bincike a kai wato researchers, mun kira shugabannin manoma din, mun kira masu yada labarai kamar NOAA da sauran dai wa'anda muka ga ya dace a ce su da kuma 'yan jarida. Mu zo mu zauna mu tattauna ga abin da ke faruwa shekarun baya kun abu ne zai da karuwa yake yi saboda haka me ya kamata me ya dace mu yi shine dalilin zuwa nan muka zo muka bude taro kuma kamar yadda kuka ji ana tattaunawa ne akan hanyoyin da za a bi mun yi maganar hukunta wa'anda suke wa'annan abubuwa na saida kayan amfani jebu ko kayan jebu da ake kaiwa gona. To amma duk wannan ba zai hana wannan sana'a ba, ba zai hana wannan zalunci ba. Hukunci in kaga an yi abin da ba kyau akai, to yin san ma kansa ba karmi illa bane. So sai muka zo muka ce mu tattauna kar ya kai ga ma maganan yadda za a hukunta wa'anda suke wannan ta'asa din, a'a a batta ne ma baki daya. Shi ne muke tattauna ya za a batta. Muka ce to na daya tukuna ilmantarwa ginshike ne, so san meye suke sayarwa, ya ake sayarwa, ya ake sarrafa shi. Na biyu mu samu masu sa ido suna zagawa suna duba wanne ne ingantacce, wanne ne ba ingantacce, wanne ne aka kawo da gangan don a yi cuta, wanne ne saboda rashin sani aka kawo. Na uku muna da jami'an tsaro, to wanda ya zo ya yi da gangan me ya kamata a masa don a yi misali wa wa'anda kar su yi. Don in ba don misali ba ba amfanin hukunta wani, to a za a hukunta shi ne saboda a yi misali wa wani kar ya zo ya yi, kuma shi da yin ma ya san abin da ya yi ba kyau. To wa'annan su ya sa muka taru a nan muna tattaunawa daga kan rijista na kamfanin saida kayan amfanin gona yadda za ka yi da NAFDAC, da rijista da malaman gona su san kana sayarwa, da kuma nuna inda kake sayarwa da irin kasuwannin da kake ce don a san ana bibiya a ga me kake sayarwa. To wannan shine dalilin taro mu, mun san ana yi kuma muna bin hanyoyin da za a daina yin su.
7: Kana wannan magana sai gashi yanzu na ake bayanin cewa ɗaya daga cikin matsalolin baya rasa nasaba da karancin isassun ma'aikata musamman malaman gona da ake fuskanta. Ban ji kuma ka ambato wannan a matsayin matakin da za ku dauka ba na samar da ƙarin malamai.
6: Ai na yin maganar ilmantarwa, dama wanda zai ilmantar da manomi babu kamar malamin gona. Da muka ga cewa muna da ƙarancin malaman gona a banan nan kawai, gwamna ya ba mu izinin a dauki malaman gona yadda ya dace, ba su kadai ba. Ko da an dauke su in ba a musu training na yadda za su yi bi da wannan matsalan ba, ba za su bi ba. Saboda haka bayan mun ɗebi malaman gona an ba su aiki, akwai maganar ilmantarwa din kwarai da gaske, su san ilimin wa'annan abubuwa. Saboda in ba ka da ilimin abu ba za ka san yadda za ka yi da shi ba. To muna nan kafin malaman gonan su iso su fara aiki, shine muka ce za mu kafa kwamiti. Kwamitin nan yawanci ba kawai malaman gona ba ne, malaman gona da suka san harkan abubuwan da ake manoma ke nema su kai gona su yi amfani da shi ne, su ne akasin ma'aikatan da ko kuma jami'an da za mu sa su a wannan kwamiti. Bayan gari gari da za su bi, za su ringa cin kasuwa kasuwa suna sa ido. Don ka dauki malamin gona a yau, sai dai kawai ma a manomi ya zo wajensa ya ce wannan menene, wannan ya ne. Amma shi wannan da ya jima a harkan, ya san yadda ake a yi cutan, ya san yadda ake ɓoye cutan, to zai tono abin. Shi ya sa muka yi kwamiti nan, ƙwararru sun san abin, su za su bi sawu.
1: Halinka, rayuwarka.
0: Masharanta da masu lura da lamuran yau da kullum a fannin muhalli na shawartar gwamnatin Najeriya ta fara daukar matakin tattara bayanai kan wuraren sayar da sanadaran aikin gona da zummar tantance masu wannan harka tare da baza 'yan sandan farin kaya zuwa kasuwannin ƙauyuka don gano masu irin wannan harka domin hukunta su.
8: Muhallinka, rayuwarka.
0: Mai sauraro, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ɗaukacin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International, musamman Ibrahim Malam Goji, wakilinmu daga jihar Bauchin, Nigeria, da ya taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Zani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
9: Tawar Allah da fatan masu sauraron mu sun ji daɗin wannan shirin. Bari mu shakata da wannan waƙa.

0: har zuwa Janairun kowace shekara. Lokaci ne mai fatukar muhimmanci ga manoma, musamman a yankunan arewacin Najeriya da wasu sassan kasashen yammacin Afirka. Kasancewar shi ne lokacin da ake komawa gona. Manoman kan fara sharar gonakin nasu, sai kuma huda da kuma shuka. Sannan bayan fitowar shukar, manoma kan ci gaba da hidima wa gonakinsu. Sai dai kuma wata matsalar da ke zamowa ruwan dare a 'yan shekarun nan ita ce matsalar yawaitar takin zamani da magungunan feshin ciyawa da na kwari na jabu, inda suka cika kasuwannin garuruwa da dama. Alhaji Muhammad Sani Abubakar shi ne shugaban 'yan kasuwa masu harkar sayar da sinadaran aikin gona a jihar Bauchi, ya kawo dalilan da a ganinsa ke jawo yawaitar wannan matsala ta magungunan gonaki na jabu da matakan da ya kamata a ɗauka don daƙile matsalar.
1: Dalili na farko dai sai mu ce akwai rashin tsoron Allah a zukatan su ba su yi wannan harka. Dalili kuma na gaba shi ne sai mu ce wato ita kanta hukuma bata taya ta yi tsayuwar daka a kan waɗannan mutane ba, wanda kuma shi mai laifi a kullum idan ba za a hukunta shi ba to kullum masu laifin ƙaruwa za su. Dalili kuma na gaba shi ne su waɗannan masu waɗannan kayan jibu, bayan rashin tsoron Allah, bayan sakaci na hukuma, su kansu ba su da ilimi akan kayayyakin da suke sayarwa. Dalili kuma na gaba har yanzu, bayan rashin ilimi da suke da shi akan kayan da suke da sayarwa, ba su da ilimi akan illar da waɗannan kayayyaki suke jawo wa al'umma, ko kuma ita kanta ƙasar da za a sa kayayyaki.
2: Ƙarin bayanin da za ka yi wacce irin illa ya zuwa yanzu a fahimtar ku, irin waɗannan ababe suka yi wa gonaki ko kuma al'umma ma gaba ɗaya?
1: Ai, illa tana da yawa. Illa kamar yadda ka faɗi illoli. Na farko ga wanda za a sayar ma, an cutar da shi. Ka zo ka sayi taki, da zaran cewa ka sayi taki kana tsammanin za ka sa wa shukarka, cikin sati ɗaya kaga shuka ta tashi. Sai ya zama na ƙasa ne a cikin takin nan da laka. Idan ka je ka sa wa shuka, kana sa ran za ta tashi, kana jira, har sati biyu, sati uku, shukarka ba ta tashi ba. Na biyu kuma ta tsumbure. Illa kuma ta gaba shi wannan takin da ƙasa, tunda an harada masa waɗansu sinadarai mugaye, zai iya lalata maka ƙasar shukar, wanda baɗi idan ka zo za ka samu matsala wajen samun amfanin gona a wurin. Sai illa ta gaba, wanda shi kansa agrodila ɗin bai sani ba, kuɗin da ya karɓa a gare shi ba zai zama mai albarka ba. Sai illa ta gaba kuma har yanzu shi ne kamar abin da ya shafi maganin ƙwari, in an zo an saya, an je an fesa, to cikin ikon Allah za ka samu ƙwaron bai mutu ba, a ko kuma wani ya mutu, wani bai mutu ba saboda maganin baya da ƙarfi. To su waɗannan wanda ba su mutu ba, to babbar illar da suke jawo mana shi ne akwai abin da muke kira resistant, wato development of resistance. Wato abin da nake nufi a nan, za su samu wata juriya a jikinsu, sauran ƙwari da ba su mutu ba. Wannan juriyar kuma ita za ta sa baɗi ko kuma wani lokaci idan ka zo ka sa koda magani mai kyau ne ka saka, tunda sun ja wani mummunan magani a jikinsu, to wannan magani da ka sa ba zai kashe su ba. In kana sa adadin APC ɗaya ne a gura ɗaya, saboda sun yi developing resistance, to APC ɗaya ba zai yi ba, sai ka kai matsayin sa APC biyu ko uku. To kaga a nan gurin an ƙara wa manomi tsadar kare amfanin gonarsa daga illar ƙwari.
3: Muhallinka, rayuwarka.
0: Da yake sannu a hankali, manoma da dama a birane da ƙauyuka na fadawa tarkon masu wannan mummunan aiki. Masana na kawo matakan da ya kamata hukumomi su ɗauka don samun mafita. Alhaji Sani Abubakar ya ba da wannan shawara a matsayin mafita a mahangarsu.
1: Abubuwan da ya kamata a yi suna da yawa. Na farko dai abin da zan ja hankalin hukuma da al'umma shi ne, su masu sayar da maganin da kuma taki din nan, to da ya kamata ana checkmating din su, wato in ba
2: ana samu su ido,
1: eh ana samu su ido, kuma ai zamana in ba hukuma ta baka damar ka sayar da magunguna ba, bai kamata a ce kowa da kowa zai sayar da magani ba. Na biyu kuma ya kamata a ilmantar da su, domin duk mutumin da yake makaho ne ba zai yi jagora wa makaho ba. in baka ilmuntar da mai sai da kayayyakin nan ba, to shi duk abin da ya

0: samu ya yabo sai kawo kasuwa ya sayar. Na uku kuma ya kamata a ce akwai maluman gona wadatattu wanda za su taimaka wa manoma domin samun amfanin kayayyakin gona mai kyau. Har yanzu kuma dalili na gaba shine su manoman muna ba su shawara a duk lokacin da manomi zai sai kayan gona, wato kamar taki, maganin kwari, maganin ciyawa, iri, to ya kamata ya tuntubi maluman gona duk da cewa da sun yi karanci ya nemi duk inda suke. In kuma babu maluman gona kusa da shi, ya nemi agro dealer wanda yake tsoron Allah, wanda ya san kan abin, ya taimake shi wajen sayan kayayyaki na gari.
1: Muhallinka, rayuwarka. Manoma da dama kan yi kukan cewa masu wannan mummunar aiki na matukar cutar da su, kasancewar sukan yi taki ko wani maganin sawa a gona da nufin za su samu kyakkyawan sauyi a gonansu, amma sai su ga kamar an shuka dusa. Manoma kamar Alhaji Dan Azumi Abdullahi Talak, shugaban kungiyar manoman masara a Najeriya reshen jihar Bauchi, na cewa sun yi hasarar kuɗi mai tarin yawa a sanadiyar wannan ta'asa.
2: Yana sa manomi asara. Duk abin da ka tara na taki, na maganin feshi, tunaninka shine kai gona mai kyau kuma samu sauki, sannan ka samar da abinci wa al'umma a ƙasa. To yayin da ka tara ƙarfinka, ka je ka sayi magani ka samu ba mai inganci bane, ka je ka sayi taki ka samu jehu ne, to za ka yi asaran kuɗi, za ka yi asaran lokaci, ta kuma ka yi asaran amfanin gona wanda ya kamata a ce ka samu. Hakan kuma zai kawo ƙarancin abinci a ƙasa baki ɗaya.
3: Ya zuwa yanzu me za ka ce, kowace shawara za ka bai wa su hukumomin da wannan nauyin rati a wuyansu kan yadda za a shawo kan yawaitar masu sai da irin waɗannan kayayyaki a kasuwanni?
2: To kamar yadda shi mai girma kwamishinan aikin gona na jihar Bauchi tare da shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, wato Malam Yawo, yadda suka tara dukkan masu ruwa da tsaki domin ganin an tantance irin wannan matsaloli da kuma shawarwari yadda za a magance shi, to gaskiya wannan mafita ne hakika guda ɗaya. Baya ga haka shine su ma'aikatan aikin gona ta jihar Bauchi za su iya samar da jami'i na musamman kamar a ce fact impulse desk officer, wanda shi aikinsa kenan kawai rinka kula da cewa duk kasuwannin da muke da shi ina ne ake samun fake input. To su kuma wannan ma'aikata ɗin za su iya haɗaka da kamar ma'aikatun NAFDAC, SON, jami'an tsaro, police, civil defense, DSS, da su ƙungiyar masu sayar da wannan taki ko kuma maganin feshin, ganin cewa lallai an kawo da wannan abin a cikin kasuwannin mu, to gaskiya hakan zai taimake mu manoma ƙwarai da gaske.
3: Amma kuma manoma ba wata rawar da za ku taka wajen fallasa masu sai da irin waɗannan kayayyaki, tunda ku kuke sayan kayayyakin?
2: Hakika ai mu muke fallasawa, domin mu muke cewa wannan magani ba mai kyau bane saboda mun ji azaba a jikinsa, mu ne kuma muke cewa wannan taki jibu ne saboda ya naka samu. So muna ga hukumar gona, muna ga ma'aikatan gona, muna ga malaman gona, muna kuma ga wa 'yan sanda. So mu ne muke taka rawa wajen sanin cewa wannan abu mai kyau ne ko mara kyau saboda asaran da muke a ciki. So kuma za mu ci gaba da yi domin ganin mun sanar da hukumomi ta yadda suke da su taimaka su ga sun yaye mana wannan matsala da muke fama da shi.
4: Muhallinka, rayuwarka.
1: Yayin da masana ke gargaɗin cewa idan ba a ɗauki mataki kan masu irin wannan aika-aikar ba, za su iya jawo koma baya a cikin harkokin noma a Najeriya, lamarin da zai gurgunta ƙoƙarin da ƙasar ke yi na zamowa mai dogaro da kai a fannin samar da abinci wa al'ummar ƙasar sama da miliyan 200. Alhaji Ibrahim Ishaq manomi ne da irin wannan matsala ta rutsa da shi, wacce ta yi masa illa a harkokinsa na noma.
5: Na san cewa akwai ɗaya daga cikin abokaina wanda shi manomin shinkafa ne, irin wannan ya sai maganin feshi ya fesa, amma ƙarshe yana ganin kamar wato gonansa za ta yi kyau, amma ƙarshe abin da ta zo sai shinkafin gaba ɗaya ta yi jaja vir, kamar an fesa mata wani abu da zai busar da ita gaba ɗaya.
3: Me yasa ta yi haka?
5: Sakamakon wannan maganin feshin da ya sa mara kyau. Haka zalika akwai kuma wanda yake wato ya sai magani wannan taki na zamani ya zuba a gonansa, shi kuma wannan gonan masara ce yayi tare muka yi noma da shi, ga gonansa ga tawa. Amma sai ga tawa ni da yake na sa takin gida dama kafin na zo na sa kuma takin zamani. To amma shi da yasa iya wannan din bai san ba me nagari ya saya ba, karshenta sai ga masara ta tafi tashi kyau. Sai yake ta lissafin to me ya jawo haka, karshenta abin da ya zo ya faru shi ne yana ganin ya sa taki mai inganci amma kuma masaransa ba ta kyau ba, a karshe ga na fi shi samun amfanin gona. Sai daga baya tukunna aka yi detecting cewa lallai takin da ya saya ba mai kyau ba ne.
3: Wasu suna cewa kuma wasu daga cikin ku irinku manoma suna son araha ga kwakwaran shago ko gidan gona, sai mutum ya ƙi zuwa sai je irin waɗanda suke sayarwa ko a cikin gidajensu ko a gefen hanya.
5: Eh, tabbas akwai irin wannan. Akwai waɗanda haka kawai wani zai kawo maka taki ya ce ai ina da taki buhu kaza, saboda haka sai ka zo ka bi ka je ka saya, kuma baka san cewa ba mai kyau bane ka saya saboda ka ji shi da arha. Mutane suna son arha, ba za ka je wurin da ake aisalin sai da taki wanda ka san cewa nan gurin taki ake sayarwa mai nagari ba. Misali kamar yadda ka faɗa, ko gidan gona ko kuma wani kamfanin taki wanda ka san cewa wannan takin ya samu shaida ta kwarai cewa baya taki wato takin san managarci ne. Wani zai je kamar irin yan kasuwa, wasu daga ciki ba ta garin yan kasuwa sukan je su sayo, sai su zo su haɗa su canza masa buhu su yi gaure-gaure da wasu ko da ƙasa ko da wani abu haka. Sai ka ga gashi nan taki cike, amma in ka je ka zuba da za ka buɗe ka yi wani abu wanda za ka gane cewa taki ne, sai ka gane kamar misali kashi 80 a cikin 100 duk kawai ƙasa ne.
3: Me shawara ka ga ƴan uwanka manoma?
5: Shawari shi ne kawai idan mutum zai sayi takin zamani ko kuma zai sayi kayan feshi wato maganin feshi, ya tabbatar cewa ya je ya saya inda aka tabbatar da nagartarsu, inda ya tabbatar cewa ba wato sukan kawo kayayyaki na gari ba irin wurin yan kasuwa bata garwa.
1: Muhallinka rayuwarka. Wannan matsala ta bazuwar sinadaran gona na Jabu ta sanya masu ruwa da tsaki a harkar noma a tarayyar Najeriya tashi tsaye don ganin sun magance ta. Musamman da yake yanzu gwamnatin Najeriya ta ce ta kudura aniyar ganin kasar ta tsaya kan kafafunta a fannin samar da abinci. Dr. Iliyasu Aliyu Gital shi ne kwamishinan aikin gona da albarkatun ƙasa na jihar Bauchi, kuma a cewarsa gwamnati ta san da matsalar kuma tana ɗaukar matakan daƙile su.
6: Matakai da yawa an ɗauka, amma yau mu canza wannan su ma su canza, gobe mu canza wannan su ma su canza, amma ba babban matakin da ya fi abin da ya tara mu yau a nan BSADP shi ne mun kira manoma. Mun kira su masu sai da kayan da ake amfani da su a gona, mun kira jami'an tsaro, mun kira ainihin mutanen da suke bincike a kai wato researchers, mun kira shugabannin manoma din, mun kira masu yada labarai kamar NOWA da sauran dai wa'anda muka ga ya dace a ce su, da kuma 'yan jarida. Mu zo mu zauna mu tattauna ga abin da ke faruwa shekarun baya, kun abu ne zai da karuwa yake yi, saboda haka me ya kamata me ya dace mu yi. Shi ne dalilin zuwa nan, muka zo muka bude taro, kuma kamar yadda kuka ji ana tattaunawa ne akan hanyoyin da za a bi. Mun yi maganar hukunta waɗanda suke waɗannan abubuwa na saida kayan amfani jebu ko kayan jebu da ake kaiwa gona. To amma duk wannan ba zai hana wannan sana'a ba zai hana wannan zalunci ba. Hukunci in ka ga an yi abin da ba kyau aka yi, to yin samma kansa ba ƙaramin illa ba ne. So sai muka zo muka ce mu tattauna kar ya kai gama maganan yadda za a hukunta waɗanda suke wannan ta'asa ɗin, a'a a batta ne ma baki ɗaya. Shi ne muke tattauna ya za a batta, muka ce to na ɗaya tukuna ilmantarwa ginshiki ne, so san meye suke sayarwa, ya ake sayarwa, ya ake sarrafa shi. Na biyu mu samu masu sa ido suna zagawa suna duba wanne ne ingantacce wanne ne ba ingantacce wanne ne aka kawo da gangan don ai cuta wanne ne saboda rashin sani aka kawo na uku muna da jami'an tsaro to wanda ya zo yayi da gangan me ya kamata a masa don ai misali wa wa'adda kar su yi don in ba don misali ba ba amfani hukunta wani to an za a hukunta shi ne saboda ai misali wa wani kar ya zo yayi kuma shi da yin ma ya san abin da yayi ba kyau to wa'annan su yasa muka taro anan muna tattaunawa daga kan rijista na kamfanin saida kayan amfanin gona yadda za ka yi da NAFDAC da rijista da malaman gona su san kana sayarwa da kuma nuna inda kake sayarwa da irin kasuwannin da kake ce don a san ana bibiya a ga me kake sayarwa to wannan shine dalilin taro mu mun san ana yi kuma muna bin hanyoyin da za a daina yin su
3: kana wannan magana sai gashi yanzu na ake bayani cewa dai daga cikin matsalolin baya rasa nasaba da karancin isassun ma'aikata musamman malaman gona da ake fuskanta ban ji kuma ka ambato wannan a matsayin matakin da za ku dauka ba na samar da ƙarin malamai
6: ai na yin maganar ilmantarwa dama wanda zai ilmantar da manomi babu kaman malamin gona da muka ga cewa muna da karancin malaman gona a banan nan kawai gwamna ya ba mu izinin a dauki malaman gona yadda ya dace ba su kadai ba ko da an dauke su in ba a musu training na yadda za su yi bi da wannan matsalan ba za su bi ba saboda haka bayan mun debi malaman gona an ba su aiki akwai maganar ilmantarwa din kware da gaske su san ilimin wa'annan abubuwa saboda in ba ka da ilimin abu ba za ka san yadda za ka yi da shi ba to muna nan kafin malaman gonan su iso su fara aiki shine muka ce za mu kafa kwamiti kwamitin nan yawanci ba kawai malaman gona bane malaman gona da suka san harkan abubuwan da ake manoma ke nema su kai gona su yi amfani da shi ne su ne mun akasin ma'aikatan da ko kuma jami'an da za mu sa su a wannan kwamiti bayan gari gari da za su bi za su ringa cin kasuwa kasuwa suna sa ido don ka dauki malamin gona a yau sai dai kawai ma a manomi ya zo wajensa ya ce wannan menene wannan ya ne amma shi wannan da ya jima a harkan ya san yadda ake a yi cutan ya san yadda ake ɓoye cutan to zai tono abin shi ya sa muka yi kwamiti nan ƙwararru sun san abin su za su bi sawu.
4: Halinka rayuwarka.
1: Masharanta da masu lura da lamuran yau da kullum a fannin muhalli. Na shawartar gwamnatin Najeriya ta fara daukar matakin tattara bayanai kan wuraren sayar da sanadaran aikin gona da zummar tantance masu wannan harka tare da baza ƴan sandan farin kaya zuwa kasuwannin ƙauyuka don gano masu irin wannan harka domin hukunta su.
7: Muhallinka rayuwarka.
1: Mai sauraro da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin daukacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International musamman Ibrahim Malam Goji wakilinmu daga jihar Bauchin Nigeria da ya taimaka shirin ya zo muku cikin nasara sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Zani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
8: Tawar Allah da fatan masu sauraron mu sun ji daɗin wannan shirin bari mu shakata da wannan waƙa.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan al'amuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A yau wannan shirin zai bada hankali ne akan bazuwar takin zamani da magungunan feshin kwari da na ciyawa na jabu a Najeriya tare da haska fitilanmu akan illolinsu da kuma lalubo mafita a kai. Kamar dai yadda aka sani, daga watan Afrilu har zuwa Janairun kowace shekara lokaci ne mai fatukar muhimmanci ga manoma, musamman a yankunan arewacin Najeriya da wasu sassan kasashen yammacin Afrika. Kasancewar shi ne lokacin da ake komawa gona. Manoman kan fara sharar gonakin nasu, sai kuma huda da kuma shuka. Sannan bayan fitowar shukar, manoma kan ci gaba da hidima wa gonakinsu. Sai dai kuma wata matsalar da ke zamowa ruwan dare a 'yan shekarun nan ita ce matsalar yawaitar takin zamani da magungunan feshin ciyawa da na kwari na jabu, inda suka cika kasuwannin garuruwa da dama. Alhaji Muhammad Sani Abubakar shine shugaban 'yan kasuwa masu harkar sayar da sinadaran aikin gona a jihar Bauchi. Ya kawo dalilan da a ganin sa ke jawo yawaitar wannan matsala ta magungunan gonaki na jabu da matakan da ya kamata a dauka don dakile matsalar.
2: Dalili na farko dai sai mu ce akwai rashin tsoron Allah a zukatan su ba su yin wannan harka. Dalili kuma na gaba shine sai mu ce wato ita kanta hukuma bata taya tayi tsayuwar daka akan waɗannan mutane ba, wanda kuma shi mai laifi a kullum idan ba za a hukunta shi ba to kullum masu laifin karuwa za su. Dalili kuma na gaba shine su waɗannan masu waɗannan kayan jibu, bayan rashin tsoron Allah, bayan sakaci na hukuma, su kansu ba su da ilimi akan kayayyakin da suke sayarwa. Dalili kuma na gaba har yanzu, bayan rashin ilimin da suke da shi akan kayan da suke da sayarwa, ba su da ilimi akan illar da waɗannan kayayyaki suke jawo wa al'umma, ko kuma ita kanta ƙasar da za a sa kayayyaki.
3: Ƙarin bayanin da za ka yi wacce irin illa ya zuwa yanzu a fahimtar ku, irin waɗannan ababe suka yi wa gonaki ko kuma wa al'umma ma gaba ɗaya.
2: Ai illa tana da yawa. Illa kamar yadda ka faɗi illoli. Na farko ga wanda za a sayar ma an cutar da shi, ka zo ka sai taki, da zaran cewa ka sai taki kana tsammanin za ka sa wa shukarka cikin sati ɗaya kaga shuka ta tashi, sai ya zama na ƙasa ne a cikin takin nan da laka. Idan ka je ka sa wa shuka kana sa ran za ta tashi, kana jira har sati biyu sati uku, shukarka ba ta tashi ba. Na biyu kuma ta tsumbure. Illa kuma ta gaba, shi wannan takin da kasa, tunda an harada masa waɗansu sinadarai mugaye, zai iya lalata maka kasar shukar, wanda baɗi idan ka zo za ka samu matsala wajen samun amfanin gona a wurin. Sai illa ta gaba, wanda shi kansa a gurujira ɗin bai sani ba, kuɗin da ya karɓa a gare shi ba zai zama mai albarka ba. Sai illa ta gaba kuma har yanzu shi ne kamar abin da ya shafi maganin kwari, in an zo an saya an je an fesa, to cikin ikon Allah za ka samu kwaron bai mutu ba, a ko kuma wani ya mutu, wani bai mutu ba saboda maganin baya da karfi. To su waɗannan wanda ba su mutu ba, to babbar illar da suke jawo mana shi ne akwai abin da muke kira resistant, wato development of resistance, wato abin da nake nufi a nan za su samu wata juriya a jikinsu sauran kwari da ba su mutu ba. Wannan juriyar kuma ita za ta sa baɗi ko kuma wani lokaci idan ka zo ka sa koda magani mai kyau ne ka saka, tunda sun ja wani mummunan magani a jikinsu, to wannan magani da ka sa ba zai kashe su ba. In kana sa adadin APC ɗaya ne a gura ɗaya saboda sun yi developing resistance, to APC ɗaya ba zai yi ba, sai ka kai matsayin sa APC biyu ko uku. To kaga a nan gurin an ƙara wa manomi tsadar kare amfanin gonarsa daga illar kwari.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Thank you. Da yake sannu a hankali, manoma da dama a birane da ƙauyuka na fadawa tarkon masu wannan mummunan aiki. Masana na kawo matakan da ya kamata hukumomi su dauka don samun mafita. Alhaji Sani Abubakar ya ba da wannan shawara a matsayin mafita a mahangar su.
2: Abubuwan da ya kamata a yi suna da yawa. Na farko dai abin da zan ja hankalin hukuma da al'umma shine su masu sayar da maganin da kuma taki din nan, to da ya kamata ana checkmating din su, wato in ba
3: ana samu su ido,
2: ana samu su ido kuma ai zamana in ba hukuma ta baka damar ka sayar da magunguna ba, bai kamata a ce kowa da kowa zai sayar da magani ba. Na biyu kuma ya kamata a ilmantar da su, domin duk mutumin da yake makaho ne ba zai yi jagora wa makaho ba. In baka ilmantar da mai sayar da kayayyakin nan ba, to shi duk abin da ya samu ya yabo sai kawo kasuwa ya sayar. Na uku kuma ya kamata a ce akwai maluman gona wadatattu wanda za su taimaka wa manoma domin samun amfanin kayayyakin gona mai kyau. Har yanzu kuma dalili na gaba shi ne su manoman muna ba su shawara a duk lokacin da manomi zai sai kayan gona, wato kamar taki, maganin kwari, maganin ciyawa, iri, to ya kamata ya tuntubi maluman gona duk da cewa da sun yi karanci, ya nemi duk inda suke. In kuma babu malumin gona kusa da shi, ya nemi agro dealer wanda yake tsoron Allah, wanda ya san kan abin, ya taimake shi wajen sayan kayayyaki na gari.
0: Muhallinka rayuwarka. Manoma da dama kan yi kukan cewa masu wannan mummunar aiki na matukar cutar da su, kasancewar su kan yi taki ko wani maganin sawa a gona da nufin za su samu kyakkyawan sauyi a gonansu, amma sai su ga kamar an shuka dusa. Manoma kamar Alhaji Dan Azumi Abdullahi Talak, shugaban kungiyar manoman masara a Najeriya reshen jihar Bauchi, na cewa sun yi hasarar kuɗi mai tarin yawa a sanadiyar wannan ta'asa.
4: Yana sa manomi asara. Duk abin da ka tara na taki, na maganin feshi, tunaninka shine kai gona mai kyau kuma samu sauki, sannan ka samar da abinci wa al'umma a ƙasa. To yayin da ka tara ƙarfinka, ka je ka sayi magani ka samu ba mai inganci ba ne, ka je ka sayi taki ka samu jebu ne, to za ka yi asaran kuɗi, za ka yi asaran lokaci, za kuma ka yi asaran amfanin gona wanda ya kamata a ce ka samu. Hakan kuma zai kawo ƙarancin abinci a ƙasa baki
3: ɗaya. Ya zuwa yanzu me za ka ce, kowace shawara za ka baiwa su hukumomin da wannan nauyira ta a wuyansu kan yadda za a shawo kan yawaitar masu sai da irin waɗannan kayayyaki a kasuwanni?
4: To kamar yadda shi mai girma kwamishinan aikin gona na jihar Bauchi tare da shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, wato Malam Yawo, yadda suka tara dukkan masu ruwa da tsaki domin ganin an tantance irin wannan matsaloli da kuma shawarwari yadda za a magance shi, to gaskiya wannan mafita ne haƙiƙa guda ɗaya. Baga haka shine su ma'aikatan aikin gona ta jihar Bauchi za su iya samar da jami'i na musamman, kama a ce fact impulse desk officer, wanda shi aikinsa kenan kawai rinka kula da cewa duk kasuwannin da muke da shi ina ne ake samun fact input. To su kuma wannan ma'aikata ɗin za su iya haɗaka da kaman ma'aikatun NAFDAC, SON, jami'an tsaro, police, civil defense, DSS, da su kungiyar masu sayar da wannan taki ko kuma maganin feshin, ganin cewa lalle-lalle an kawo da wannan abin a cikin kasuwannin mu, to gaskiya hakan zai taimake mu manoma ƙwarai da gaske.
3: Amma kuma manoma ba wata rawar da za ku taka wajen fallasa masu sayar da irin waɗannan kayayyaki, tunda ku kuke sayan kayayyakin?
4: Haƙiƙa ai mu muke fallasawa, domin mu muke cewa wannan magani ba mai kyau bane saboda mun ji azaba a jikinsa, mu ne kuma muke cewa wannan taki jebu ne saboda ya naka samu. So muna gaya wa hukumar gona, muna gaya wa ma'aikatan gona, muna gaya wa malaman gona, muna kuma gaya wa 'yan sanda. So mu ne muke taka rawa wajen sanin cewa wannan abu mai kyau ne ko mara kyau saboda asaran da muke a ciki. So kuma za mu ci gaba da yi domin ganin mun sanar da hukumomi ta yadda shike za su taimaka su ga sun yaye mana wannan matsala da muke fama da shi.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Yayin da masana ke gargaɗin cewa idan ba a ɗauki mataki kan masu irin wannan aika-aikar ba, za su iya jawo koma baya a cikin harkokin noma a Najeriya. Lamarin da zai gurgunta kokarin da kasar ke yi na zamowa mai dogaro da kai a fannin samar da abinci wa al'ummar kasar sama da miliyan 200. Alhaji Ibrahim Ishaq manomi ne da irin wannan matsala ta rutsa da shi wacce ta yi masa illa a harkokinsa na noma.
5: Na san cewa akwai ɗaya daga cikin abokaina wanda shi manomin shinkafa ne. Irin wannan ya sai maganin feshi ya fesa. Amma ƙarshe yana ganin kaman wato gonansa za ta yi kyau amma ƙarshe abin da ta zo sai shinkafin gaba ɗaya ta yi jaja vir kamar an fesa mata wani abu da zai busar da ita gaba ɗaya.
3: Me yasa ta yi haka?
5: Sakamakon wannan maganin feshin da ya sa mara kyau. Haka zalika akwai kuma wanda yake wato ya sai wannan taki na zamani ya zuba a gonansa. Shi kuma wannan gonan masara ce yayi tare muka yi noma da shi ga gonan sa gatawa amma sai ga tawa ni da yake na sa takin gida da ma kafin nazo na sa kuma takin zamani to amma shi da yasa iya wannan din bai san ba me nagari ya saya ba karshen ta sai ga masara ta tafi tashi kyau sai yake ta lissafin to me ya jawo haka karshen ta abin da yazo ya faru shine yana ganin ya sa taki mai inganci amma kuma masaransa ba ta kyau ba a ƙarshe ga na fi shi samun amfanin gona sai daga baya tukunna aka detectin cewa lallai takin da ya saya ba mai kyau ba ne.
3: Wasu suna cewa kuma wasu daga cikin ku irinku manoma suna son araha ga kwakwaran shago ko gidan gona sai mutum ya ƙi zuwa sai je irin waɗanda suke sayarwa ko a cikin gidajensu ko a gefen hanya.
5: Tabbas akwai irin wannan akwai waɗanda haka kawai wani zai kawo maka taki ya ce ai ina da taki buhu kaza saboda haka sai ka zo ka bi ka je ka saya kuma baka san cewa ba mai kyau bane ka saya saboda ka ji shi da arha mutane suna son arha ba za ka je wurin da ake ai salin sai da taki wanda ka san cewa nan gurin taki ake sayarwa mai nagari ba misali kamar yadda ka faɗa ko gidan gona ko kuma wani kamfanin taki wanda ka san cewa wannan takin ya samu shaida ta kwarai cewa baya taki wato takin san managarci ne wani zai je kamar irin yan kasuwa wasu daga ciki ba ta garin yan kasuwa sukan je su sayo sai su zo su hada su canza masa buhu su yi gaure-gaure da wasu ko da ƙasa ko da wani abu haka sai ka ga gashi nan taki cike amma in ka je ka zuba da za ka buɗe ka yi wani abu wanda za ka gane cewa taki ne sai gane kamar misali kashi 80 a cikin 100 duk kawai ƙasa ne.
3: Me shawara ka ga ƴan uwanka manoma?
5: Shawari shine kawai idan mutum zai sayi takin zamani ko kuma zai sayi kayan feshi wato maganin feshi ya tabbatar cewa ya je ya saya inda aka tabbatar da nagartarsu inda ya tabbatar cewa ba wato sukan kawo kayayyaki na gari ba irin wurin yan kasuwa bata garba.
0: Muhallinka rayuwarka. Wannan matsala ta bazuwar sinadaran gona na Jabu ta sanya masu ruwa da tsaki a harkar noma a tarayyar Najeriya tashi tsaye don ganin sun magance ta. Musamman da yake yanzu gwamnatin Najeriya ta ce ta kudura aniyar ganin kasar ta tsaya kan kafafunta a fannin samar da abinci. Dr. Iliyasu Aliyu Gital shi ne kwamishinan aikin gona da albarkatun ƙasa na jihar Bauchi kuma a cewarsa gwamnati ta san da matsalar kuma tana ɗaukar matakan daƙile su.
6: Matakai da yawa an ɗauka amma yau mu canza wannan su ma su canza gobe mu canza wannan su ma su canza amma ba babban matakin da ya fi abin da ya tara mu yau a nan BSADP shi ne mun kira manoma. Mun kira su masu sai da kayan da ake amfani da su a gona, mun kira jami'an tsaro, mun kira ainihin mutanen da suke bincike a kai wato researchers, mun kira shugabannin manoma din, mun kira masu yada labarai kamar NOAA da sauran dai wa'anda muka ga ya dace a ce su da kuma 'yan jarida. Mu zo mu zauna mu tattauna ga abin da ke faruwa shekarun baya kun abu ne da karuwa yake yi saboda haka me ya kamata me ya dace mu yi shine dalilin zuwa nan muka zo muka bude taro kuma kamar yadda kuka ji ana tattaunawa ne akan hanyoyin da za a bi. Mun yi magana hukunta waɗanda suke waɗannan abubuwa na saida kayan amfanin jebu ko kayan jebu da ake kaiwa gona. To amma duk wannan ba zai hana wannan sana'a ba, ba zai hana wannan zalunci ba. Hukunci in kaga an yi abinda ba kyau akai, to yin samma kansa ba karamin illa bane. So sai muka zo muka ce mu tattauna kar ya kai ga ma maganan yadda za a hukunta waɗanda suke wannan ta'asa din, a'a a batta ne ma baki daya. Shi ne muke tattauna ya za a batta. Muka ce to na daya tukuna ilmantarwa shike ne, so san meye suke sayarwa, ya ake sayarwa, ya ake sarrafa shi. Na biyu mu samu masu sa ido suna zagawa suna duba wanne ne ingantacce, wanne ne ba ingantacce, wanne ne aka kawo da gangan don a yi cuta, wanne ne saboda rashin sani aka kawo. Na uku muna da jami'an tsaro, to wanda ya zo ya yi da gangan me ya kamata a masa don a yi misali wa waɗanda kar su yi. Don in ba don misali ba, ba amfanin hukunta wani, to a za a hukunta shi ne saboda ai misali wa wani kar ya zo ya yi, kuma shi da yin ma ya san abin da ya yi ba kyau. To waɗannan su ya sa muka taru a nan muna tattaunawa daga kan rijista na kamfanin saida kayan amfanin gona yadda za ka yi da NAFDAC, da rijista da malaman gona su san kana sayarwa, da kuma nuna inda kake sayarwa da irin kasuwannin da kake ce don a san ana bibiya a ga me kake sayarwa. To wannan shine dalilin taro mu, mun san ana yi kuma muna bin hanyoyin da za a daina yin su.
3: Kana wannan magana sai ga shi yanzu na ake bayani cewa dai daga cikin matsalolin baya rasa nasaba da karancin isassun ma'aikata musamman malaman gona da ake fuskanta. Ban ji kuma ka ambato wannan a matsayin matakin da za ku dauka ba na samar da ƙarin malamai.
6: Ai na yi maganar ilmantarwa, dama wanda zai ilmantar da manomi babu kamar malamin gona. Da muka ga cewa muna da ƙarancin malaman gona a banan nan kawai gwamna ya ba mu izinin a dauki malaman gona yadda ya dace, ba su kadai ba. Ko da an dauke su in ba a musu training na yadda za su bi da wannan matsalan ba, ba za su bi ba. Saboda haka bayan mun ɗebi malaman gona an ba su aiki, akwai maganar ilmantarwa ɗin kwarai da gaske su san ilimin waɗannan abubuwa, saboda in ba ka da ilimin abu ba za ka san yadda za ka yi da shi ba. To muna nan kafin malaman gonan su iso su fara aiki, shine muka ce za mu kafa kwamiti. Kwamitin nan yawanci ba kawai malaman gona bane, malaman gona da suka san harkan abubuwan da ake manoma ke nema su kai gona su yi amfani da shi ne, su ne akasin ma'aikatan da ko kuma jami'an da za mu sa su a wannan kwamiti. Bayan gari gari da za su bi, za su ringa cin kasuwa kasuwa suna sa ido. Don ka dauki malamin gona a yau sai dai kawai ma a manomi ya zo wajen sai ce wannan menene, wannan ya ne. Amma shi wannan da ya jima a harkan ya san yadda ake a yi cutan, ya san yadda ake ɓoye cutan, to zai tono abin. Shi yasa muka yi kwamiti nan, ƙwararru sun san abin, su za su bi sawu.
1: Hallinka rayuwarka.
0: Masharanta da masu lura da lamuran yau da kullum a fannin muhalli na shawartar gwamnatin Najeriya ta fara daukar matakin tattara bayanai kan wuraren sayar da sanadaran aikin gona da zummar tantance masu wannan harka tare da baza 'yan sandan farin kaya zuwa kasuwannin ƙauyuka don gano masu irin wannan harka domin hukunta su.
7: Muhallinka rayuwarka.
0: Mai sauraro, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ɗaukacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International, musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu daga jihar Bauchin Nigeria da ya taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Zani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
8: Tawar Allah da fatan masu sauraron mu sun ji daɗin wannan shirin. Bari mu shakata da wannan waƙa.

0: daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International kenan har samu shiga bitar ɗaya ko biyu ga cikin labaran duniya. A jamhuriyar Nijar, ƙura ta lufa a babban birnin ƙasar biyu bayan wani buri daga sojoji da suka yi ƙoƙarin kefar da majalisar sojin ƙasar, yayin da a Najeriya Atiku Abubakar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC ya yi kirarin cewa shugaban ƙasar kuma ɗan takara Bola Ahmed Tinubu na da shekaru 90 kuma yana fama da rashin lafiya, gashi kuma yana ƙoƙarin sake tsaya takara a babban zaɓe na 2027. Kun ji halin da ake ciki a Gini Conakry, inda kusan mako ƙasa da mako ɗaya kenan bayan da aka fuskanci zaftarewar ƙasa a wata unguwa mai suna Dar es Salaam wadda ta haddasa mutuwar mutane 34, gwamnati ta kaddamar da wani babban aiki a yankin. Duka da wanda muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa, Hassan dan mutan Silaja, sannan ka da ƙoƙari Abdullahi Isa, daga nan sashen Hausa ne ke cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki sarmu da alheri, mu kwana lafiya.
1: Karfe 7 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe 6 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana.
2: Shamsiya Haruna.
1: Mai sauraro, barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya. A cikin labaran za a ji cewa shugaban Najeriya Bola Tinubu ya nemi wata kotu a Amurka da ta dakatar da shirin fitar da bayanansa na sirri. Gwamnatin mulkin sojin Nijar ta sanar da dawo da cikakken iko bayan murkushe wani yunkurin juyin mulki. Hukumomi a Nepal sun fitar da gargaɗi ga kungiyoyin ceto da mazauna yankunan da ke gabashin koguna da su gaggauta kauracewa ko kuma wuraren da ke kan tsauni. Tuma da layin zu kuma ga cikakkun labaran. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya nemi wata kotun tarayya a Amurka da ta dakatar da shirin fitar da bayanan sirri da takardun bincike da hukumomin tsaron ƙasar ke da su game da shi, inda ya buƙaci mutunta haƙƙinsa na sirri a matsayinsa na ɗan adam da kuma jagora. Wannan buƙata dai ta shafi manyan takardu da ke hannun ma'aikatar shari'a ta Amurka, hukumar binciken manyan laifuka ta tarayya FBI da kuma hukumar da ke yaƙi da ta'ammali da safarar miyagun ƙwayoyi. Wani mai fafutuka a Amurka mai suna Aaron Greenspan ne ya nemi a fitar da waɗannan bayanan ta hanyar amfani da dokar 'yancin samun bayanai da nufin bayyana tsofaffin takardun bincike na shekarun 1990 da suka shafi shugaban na Najeriya. To nan jami'an hukumar 'yan sandan Najeriya ne da ke aiki a ƙarƙashin hukumar kula da manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa Interpol suka yi nasarar ceto wasu mata 'yan ƙasashen waje su biyu da aka shigo da su Najeriya ta ɓarauniyar hanya. Wannan gagarumar nasara ta biyo bayan sahihan bayanan sirri da jami'an suka samu na wato daga ofishin Interpol na birnin Bogota da ke kasar Colombia a ranar 26 ga Agusta, inda aka bayyana musu halin da matan biyu 'yan kasar Colombia masu suna Maria Camila da Roda Otsit suke ciki. Bincike ya nuna cewa wasu 'yan kasar China ne suka yaudari matan tare da jawo hankalinsu zuwa Najeriya, kuma bayan isowarsu sai masu garkuwar suka tsare su ba da san ransu ba, sannan suka kwace dukkanin takardunsu na tafiye-tafiye. Gwamnatin mulkin sojin Nijar ta sanar da dawo da cikakken iko bayan murkushe wani yunkurin juyin mulki a babban birnin kasar Yamai, wanda ya hada da harbe-harbe da kwace ikon gidan talabijin na kasar na ɗan lokaci. Dakarun rashin na Afirka ko sun taimaka wajen ba da agajin gaggawa wanda ya ba wa jami'an tsaron gwamnati damar kashewa da kuma cafke masu boran. Ana kuma danganta dalilin boran da fushin wasu matasan sojoji kan yadda ake fuskantar asarar rayuka a yaƙi da 'yan ta'adda. Yanzu haka an ƙarfafa matakan tsaro a faɗin Yamai tare da tabbatar wa al'umma cewa komai ya daidaita. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Ƙungiyar 'yan asalin Sudan mazauna Amurka sun shigar da ƙara, wato na shirin shigar da ƙara na haɗin gwiwa gaban kotunan Amurka kan haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Wannan mataki na zuwa ne sakamakon zargin da ake yi wa ƙasar na ba da tallafin kuɗaɗe da makamai ga dakarun RSF waɗanda ke yaƙi da dakarun gwamnatin Sudan. Masu shigar da ƙara na neman a hukunta gwamnatin Abu Dhabi tare da biyan diyya kan irin ɓarna da asarar rayukan da yaƙin ya haifar. Tunan kuma bankin haɗaɗɗiyar daular Larabawan ne ya ba da umarnin gudanar da bincike kan rassan bankin Misir na Masara, biyo bayan takunkumin da Amurka ta sanya musu kan zargin taimakawa Iran wajen hada-hadar dala biliyan 1 da miliyan 800. Binciken dai zai mayar da hankali kan ma'amalolin da suka saba wa doka, duk da cewa takunkumin bai shafi babban bankin da ke Alkahira ba, kuma rassa na ci gaba da ayyuka yadda ya kamata. Hukumomi a Nepal sun fitar da gargaɗi ga kungiyoyin ceto da mazauna yankunan dake gabashin koguna da su gaggauta kauracewa ko komawa wuraren dake kan tsauni sakamakon yuwar sake aukuwar wata ambaliyar ruwa. Wannan barazana ta taso ne bayan wani sabon zaftarewar kankara a yankin Tibet kusa da iyakar kasar wanda ya haifar da kwararar ruwa da laka mai karfi dake barazana ga rayuwar ma'aikatan agaji da kuma mazauna yankunan kamar Rasuwa da Nuwakot. Wannan ambaliyar ruwa ta zama daya daga cikin mafiya muni a yankin inda zuwa yanzu aka tabbatar da mutuwar mutum fiye da 730 a Nepal da Tibet yayin da kusan mutum 3000 aka har yanzu ba a san inda suke ba cikin waɗanda suka bace har da daruruwan yawon bude idanu da suka fito daga kasashen waje lamarin da yasa ayyukan bincike da ceto suka fuskanci babban kalubale sakamakon lalacewar hanyoyi da ambaliyar laka. Tama da labarin kenan a halin yanzu za mu saurari wannan shiri.

0: fafatawa a wannan zagaye za a tsamo waɗanda za su wakilci shiyar arewa maso gabas a matakin ƙasa na gasar. Aminu Harsanu Guyaba na ɗaya daga cikin ƴan kallo da suka halarci gasar ta waƙoƙin baka.
1: Gaskiya wannan taro ina kallon shi a matsayin wani wato mataki ne na gina al'umma kuma gina matasa masu cike da ilimi da fasaha da kuma ƙwazo. Domin ni bana ma kallon wannan taro a matsayin gasa la'akari da irin yadda kowannen su wato yake fafatawa, kowa yake zuwa ya nuna irin baiwar da Allah ya masa. Idan da ce za mu na samun wannan wato taro ko kuma gasa akai-akai a arewacin Najeriya, wato lalle da arewacin Najeriya ta ci gaba fiye da ake tsammani. Da an samu hazikan matasa maza da mata masu fikira masu baiwa na musamman. Idan kuka dubi yadda irin yadda wato suka tsaya suna gabatar da waɗannan waƙe irin yadda suke isar da saƙonni, wasu kan ma wani abu da ya taɓa faruwa da su ne na rayuwa suka sanya shi cikin wannan waƙe na baka suke isar da saƙo, wallahi abin farin ciki ne, abin jin daɗi ne. Ta wannan wato waƙe na baka da suka yi, akwai saƙonni na zaman lafiya daban-daban a ciki, akwai abubuwa na al'ada, akwai abubuwa da aka kawo, ga sun da iri da kala daban-daban. Gaskiya na ji daɗin kasancewa ɗaya daga cikin malarta wannan taro, kuma ina ba da ni tabbacin cewa duk wanda za kare a ko ina ne insha Allahu za mu halarta domin mu je mu ci gaba da jin daɗi, mu ci gaba da nuna goyon baya da kuma ƙarfafa gwiwa ga waɗanda suke yi.
0: Daga cikin ƴan takara 137 da suka shiga gasar, kimanin 30 ne suka samu tsallakawa zuwa matakin gasar ta ƙasa. Malam Khalifa Batagarawa na daga cikin masu horas da ƴan takara ya jawo hankalin waɗanda ba su yi nasara ba da waɗannan kalmomi.
2: To alhamdulillah, babban abin da zan ce ma wato ƴan takara da ba su samu kaiwa matakin final bane Abuja kenan shine wannan tafiya bata kare ba, yanzu ma aka fara. Na sha faɗa cewa a kowace irin gasa, ko gasar waƙar baka ce irin wannan da muke ta poetry, ko gasar muhawara ce wato ta debate, ko gasar alqur'ani ce wato musabaqa, ko gasar ƙwallon kafa ce wato football, ko wani irin baseball, duka dai sauran gasa aka samu, dole in dai aka ce ga kofi an aza wani zai dauka, to dole za a cire wasu a yayin wannan gwagwarmaya da za a yi. Amma cire ka a yayin gwagwarmaya ba shi ke na ƙarshe ba, yana ma nufin farko kenan, farawan ka kenan, domin ka samu wani experience wanda a da baka da shi. To kuma na sha ga musu lokacin da muke training din mu cewa wanda ba za su samu su kai Abuja ba, to kamar an hutar da su ne su zauna su kalli ina ne suka yi kuskure, ina ne ba su yi kuskure, sai su kalli ƴan Abujan da suka tafi, domin wannan zai ba su dama su goge su ƙara jajircewa su san ga inda muka yi kuskure ga kuma inda za mu gyara. Don haka cire ka a farko ba shi ke nufin cewa ƙarshen tafiyar ka ba kenan, wanda ma suka tafi Abuja ba shi ke nufin cewa za su yi nasara ba, ko a Abujan za a cire wasu. So ka zauna ka kalla ka koya ka ƙara darasi, ko da baka sake ci gaba da yin gasa makamancin wannan ba wanda MPS Media suka shirya, to kada ka ji cewa ka ƙara rubutu, ka cewa yanzu ma tafiyar ta fara, yanzu ne ma za ka fara rubutu.
3: Wane ne ta fawa balewa? Ina mutanen Bocina wa ku taho ku ji labari. A teacher with light, a prime minister with dream, who conquered land with no sword but wisdom. If ta fawa balewa spoke, silent learned to listen. He lifted Nigeria into the African sky.
0: To Madala. Yanzu kuma sai Amurka, inda ƴan uwa da abokan arziki har ma da masoya ke ci gaba da alhinin mutuwar fitacciyar mawaƙiya Dolly Parton, wadda ta mutu a farkon wannan mako tana da shekaru 80. Michael Kudison ya waiwaya mana rayuwar mawaƙiyar da kuma irin gwagwarmayar da aka sha har zuwa ga mutuwa.

0: ga shida mawaƙin bishara daga arewacin Najeriya wanda da shine muka kawo ƙarshen labaran inda kuka ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya shigar da korafi gaban wata kotun Amurka kan ta dakatar da yunkurin sakin bayanan zargin binciken miyagun ƙwayoyi da ake masa. Mun kawo batun al'amura da suka daidaita a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger bayan da hukumomin tsaro suka kamsu ko kuma suka samu nasarar daƙile yunkurin kifar da gwamnatin mulkin soja. Jagoran addini na Iran ne Ayatollah Khamenei ya gargaɗe ƙasashen Larabawa cewa Amurka da Isra'ila na amfani da dabarun haifar da rarrabuwar kawuna domin raunin haɗin kan musulmai. To madadin kafatanin abokan aiki da ma waɗanda aka ji muryoyinsu, Hassan Alhassan Sulaja ya sarrafa na'ura domin sadani da ku. Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International. Takwas agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da Ghana, sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Shamsiyya Haruna.
0: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an nuna lafiya. A cikin labaran za a ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya shigar da korafi gaban wata kotun Amurka kan ta dakatar da yunkurin sakin bayanan zargin binciken miyagun ƙwayoyi da ake masa. Al'amura sun daidaita a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger bayan da hukumomin tsaro suka samu nasarar daƙile yunkurin kifar da gwamnatin mulkin sojin ƙasar a jiya Asabar. Jagoran addini na Iran Ayatollah Mustafa ya gargaɗi ƙasashen Larabawa cewa Amurka da Isra'ila na yin amfani da dabarun haifar da rarrabuwar kawuna domin raunana haɗin kan musulmi. Tuma da layin zu kuma ga cikakkun labaran. Shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya nemi wata kotun tarayya Amurka da ta dakatar da shirin fitar da bayanan sirri da takardun bincike da hukumomin tsaron ƙasar ke da su game da shi inda ya buƙaci a mutunta haƙƙin sa na sirri. Wannan buƙata ta shafi manyan takardu da ke hannun ma'aikatar shari'a ta Amurka, hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da kuma hukumar da ke yaƙi da ta'ammali da safarar miyagun ƙwayoyi. Wani ɗan fafutuka Amurka mai suna Aaron Greenspan ne ya nemi a fitar da waɗannan bayanan ta hanyar amfani da dokar 'yancin samun bayanai. Lauyoyin shugaban dai sun shigar da buƙatar ne domin dakatar da wannan mataki, inda suka jaddada cewa sakin raguwar takardun zai keta haƙƙin sa na sirri, sannan babu wata gamsasshiyar hujja da za ta sa a fito da su a yanzu. To anan wani sabon rahoto ya bayyana cewa Najeriya ce kan gaba a fannin zuba jarin mai da iskar gas a Afirka, wanda jimillar sa ta kai dala biliyan 221 a faɗin nahiyar. Wannan ci gaba na zuwa ne daidai lokacin da ƙasashen duniya ke faɗi tashin neman ingantaccen makamashi, lamarin da ke sake tabbatar da matsayin Najeriya a matsayin jagora a fannin makamashi a Afirka. Rahoton wanda kamfanin binciken makamashi na Industrial Info Resources ya fitar ya nuna cewa a halin yanzu ana bin diddigin manyan ayyukan samar da mai da iskar gas sama da 800 a faɗin ƙasashen Afirka daban-daban. Wannan rahoto ya nuna yadda manyan kamfanonin ketare ke ci gaba da amfani da albarkatun makamashin da nahiyar ke da su, duk da kirayen da ake yi na komawa ga makamashin da baya gurɓata muhalli. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Hukumomin mulkin sojan Nijar sun sanar da samun nasarar daƙile wani yunkurin juyin mulki da wasu fusatattun sojoji suka yi a babban birnin ƙasar Yamai. Ministan tsaro Janar Salifu Modi ya tabbatar wa al'umma cewa dakarun tsaro sun fatattaki waɗanda suka kitsa buran. Bayan da aka dawo da doka da oda, hukumomi sun tsaurara matakan tsaro sosai a dukkanin sassan birnin Yamai, inda aka girki motocin yaƙi da dakarun tsaro a manyan tituna da mashigin birnin. A halin yanzu an riga an kama da dama daga cikin sojojin da suka yi tawayen yayin da ake ci gaba da farautar sauran da suka tsere. Bayani na cewa sassan birnin Yamai sun fara komawa daidai tun ma a safiyar yau, inda aka buɗe kasuwanni da shaguna kuma zirga-zirgar ababen hawa ta ci gaba kamar yadda aka saba. Hukumar 'yan sandan ƙasar Zimbabwe ta tabbatar da mutuwar akalla mutum 27 yayin da wasu mutum 7 suka ji rauni sakamakon wani mummunan haɗarin mota da ya faru a tsakiyar ƙasar. Lamarin ya auku ne bayan da wata ƙaramar motar bus mai ɗauke da bambobin coci ta yi taho magama da wata babbar motar da kwankaya. Kakakin jami'in tsaron ƙasar Paul Nyati ya bayyana cewa mutum 23 sun mutu nan take a daidai wurin da abin ya faru yayin da sauran suka cika a asibiti. Jagoran addinin Musulunci na ƙasar Iran Ayatollah Mustafa Khamenei ya yi gargaɗi mai tsanani ga al'ummar musulmi na duniya, inda ya bayyana cewa ƙasar ila na yin amfani da dabarun haifar da rarrabuwar kawuna domin rarrauna wato raunana hadin kan musulmi wata sanarwa ta musamman da jagoran ya fitar ya jaddada cewa makiyana amfani da propaganda da makarkashiya domin ganin sun gurbata tsarin zamantakewar al'umma musamman bayan fuskantar kalubale da suka sha a fagen daga tun bayan hawan sa mulki sabon jagoran ya mayar da hankali wajen karfafa dakarun kasar da kuma yin kira ga kasashen da ke makwabtaka da su da su hada kai wajen fitattakar dakarun kasashen waje daga yankin gabas ta tsakiya Wani harin jirgin saman Rasha mara matuki da aka kai a yammacin birnin Kyiv na kasar Ukraine ya yi sanadin mutuwar akalla mutum 37 bayan da ya ritsa da wani rumbun adana makamai da har sasai na dakarun kasar. Lamarin wanda ya auku a ƙauyen Miyala da ke yankin Bucha ya haifar da manyan fashe-fashe da gagarumar gobara da ta mamaye gine-gine da gidajen jama'a da ke kusa. Fashewar makaman da ke cikin rumbun ta ƙara ruruta wutar. Wanda hakan ya sa harin ya zama daya daga cikin mafiya muni da aka fuskanta a yankin Kyiv a cikin wannan shekara. Hukumomi a Nepal sun yi gargadi ga kungiyoyin ceto da mazauna yankunan da ke gabashin koguna da su gaggauta kauracewa ko kuma komawa wuraren da ke kan tsauni sakamakon yiwuwar sake aukuwar ambaliyar ruwa. Wannan barazana ta taso ne bayan wani sabon zaftarewar kankara a yankin Tibet kusa da iyakar kasar wanda ya haifar da kwararar ruwa da laka mai karfi da ke barazana ga rayuwar ma'aikatan agaji da mazauna yankunan kamar Rasuwa da Nawakot. Wannan ambaliya ta zama ɗaya daga cikin mafiya muni a yankin inda ya zuwa yanzu aka tabbatar da mutuwar mutum fiye da 730 a Nepal da Tibet yayin da kusan mutum 3000 kuma har yanzu ba a san inda suke ba ciki ko har da ɗan yawon bude idanu. Da la labarin kenan a halin yanzu za mu saurari wannan shiri.
2: Jama'a masu saurare assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin dandalin nishadi daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Ruqayyah Abbakabara. A cikin shirin na wannan mako za ku ji mu tafi da yadda sashen koyar da harsunan Najeriya na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya gudanar da waƙe-waƙe da wasan kwaikwayo albarkacin ranar Hausa ta duniya. Muna tafi da yadda ake ci gaba da alhinin mutuwar fitacciyar mawaƙiyar Amurka Dolly Parton wadda ta mutu tana da shekaru 80. Akwai mu tafi da yadda gasar waƙoƙin zube ke ci gaba da tafiya a jihar Bauchin Najeriya. Waɗannan da ma wasu labaran na nan cikin wannan shiri sai a biyo mu. To madalla. Yanzu bari mu bude shirin da yadda aka gudanar da waƙe-waƙe da kuma wasannin kwaikwayo a sashen koyar da harsunan Najeriya na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Albarkacin ranar Hausa ta duniya da ta gudana a makon da muke bankwana da shi. Hawwa Kabir ta halarci wannan biki kuma ga rahoton da ta hada mana.
3: To madalla. Kamar yadda muka saba leka masana'antar film ta Kannywood a wannan makon daidai da ranar Hausa ta duniya kamar yadda Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ta bisawun takwarorinta wajen bikin wannan rana tare da gayyato jarumai da suka gabatar da wasan kwaikwayo a wajen bikin don nishadantarwa sun gabatar da mukalu daban-daban duk akan muhimmancin harshen Hausa kafin gabatar muku da wasan kwaikwayon da ya gudana a wajen za ku ji yadda aka gabatar da waƙar baka da kuma jawabi akan ayyukan da ya kamata wanda ya karanta Hausa yayi wanda suka hada da aikin jarida da wasan kwaikwayo da kuma aikin fassara kamar yadda za ku ji a mukalar da Professor Hawwa Bugaje ta gabatar
4: wannan gagarumar nasara da Hausa ta samu sauran harsuna sauwayinta a Najeriya ba su samu ba dan haka ka fita ka bibiki da shi ka kira kanka daliban Hausa amma an san ko wani zai ce in na karanta Hausa nan me zan yi na farko kana da damar samun aikin tsaro in ka ce kai rango ne ba ka san harkar tsaro je ka aikin jarida in ka ce duka ba ka so zaman kanka za ka yi kana

0: an ga shida mawakin bishara daga arewacin Najeriya wanda da shine muka kawo karshen labaran inda kuka ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya shigar da korafi gaban wata kotun Amurka kan ta dakatar da yunkurin sakin bayanan zargin binciken miyagun kwayoyi da ake masa mun kawo batun al'amura da suka daidaita a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger bayan da hukumomin tsaro suka kamsu ko kuma suka samu nasarar daƙile yunkurin kifar da gwamnatin mulkin soja jagoran addini na Iran ne Ayatollah Khamenei ya gargaɗe kasashen Larabawa cewa Amurka da Isra'ila na amfani da dabarun haifar da rarrabuwar kawuna domin raunin haɗin kan musulmai to madadin kafatanin abokan aiki da ma waɗanda aka ji muryoyin su Hassan Al-Hassan Sulajaye sarrafa na'ura domin sadana da ku Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International. Takwas agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana
1: Shamsiya Haruna
0: Misararo barkamu da wannan lokaci da fatan an gune lafiya A cikin labaran za a ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya shigar da korafi gaban wata kotun Amurka kan ta dakatar da yunkurin sakin bayanan zargin binciken miyagun kwayoyi da ake masa Al'amura sun daidaita a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger bayan da hukumomin tsaro suka samu nasarar daƙile yunkurin kifar da gwamnatin mulkin sojin ƙasar a jiya Asabar. Jagoran addini na Iran Ayatollah Mustafa ya gargaɗi kasashen Larabawa cewa Amurka da Isra'ila na yin amfani da dabarun haifar da rarrabuwar kawuna domin raunin haɗin kan musulmi. Tumar da layin zuku ma ga cikakkun labaran. Shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya nemi wata kotun tarayya Amurka da ta dakatar da shirin fitar da bayanan sirri da takardun bincike da hukumomin tsaron kasar ke da su game da shi inda ya buƙaci a mutunta haƙƙin sa na sirri. Wannan buƙata ta shafi manyan takardu da ke hannun ma'aikatar shari'a ta Amurka, hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da kuma hukumar da ke yaƙi da ta'ammali da safarar miyagun kwayoyi. Wani ɗan fafutuka Amurka mai suna Aaron Greenspan ne ya nemi a fitar da waɗannan bayanan ta hanyar amfani da dokar 'yancin samun bayanai. Lauyoyin shugaban dai sun shigar da buƙatar ne domin dakatar da wannan mataki inda suka jaddada cewa sakin ragowar takardun zai keta haƙƙin sa na sirri sannan babu wata gamsasshiyar hujja da za ta sa a fito da su a yanzu. To anan wani sabon rahoto ya bayyana cewa Najeriya ce kan gaba a fannin zuba jarin mai da iskar gas a Afirka wanda jimillar sa ta kai dala biliyan 221 a fadin nahiyar. Wannan ci gaba na zuwa ne daidai lokacin da kasashen duniya ke faɗi tashin neman ingantaccen makamashi lamarin da suke ke sake tabbatar da matsayin Najeriya a matsayin jagora a fannin makamashi a Afirka. Rahoton wanda kamfanin binciken makamashi na Industrial Info Resources ya fitar ya nuna cewa a halin yanzu ana bin diddigin manyan ayyukan samar da mai da iskar gas sama da 800 a fadin kasashen Afirka daban-daban. Wannan rahoto ya nuna yadda manyan kamfanonin ketare ke ci gaba da amfani da albarkatun makamashin da nahiyar ke da su duk da kirayen da ake yi na komawa ga makamashin da baya gurɓata muhalli. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Hukumomin mulkin sojan Niger sun sanar da samun nasarar daƙile wani yunkurin juya mulki da wasu fasatattun sojoji suka yi a babban birnin ƙasar Yamai. Ministan tsaro General Salifu Modi ya tabbatar wa al'umma cewa dakarun tsaro sun fatattaki waɗanda suka kitsa boran. Bayan da aka dawo da doka da oda, hukumomi sun tsaurara matakan tsaro sosai a dukkanin sassan birnin Yamai, inda aka girke motocin yaki da dakarun tsaro a manyan tituna da mashigin birnin. A halin yanzu an riga an kama da dama daga cikin sojojin da suka yi tawayen yayin da ake ci gaba da farautar sauran da suka tsere. Bayani na cewa sassan birnin Yamai sun fara komawa daidai tun ma a safiyar yau, inda aka buɗe kasuwanni da shaguna kuma zirga-zirgar ababen hawa ta ci gaba kamar yadda aka saba. Hukumar 'yan sandan ƙasar Zimbabwe ta tabbatar da mutuwar akalla mutum 27 yayin da wasu mutum 7 suka ji rauni sakamakon wani mummunan hadarin mota da ya faru a tsakiyar ƙasar. Lamarin ya auku ne bayan da wata karamar motar bus mai dauke da bambobin coci ta yi taho magama da wata babbar motar da kwankaya. Kakakin jami'in tsaron ƙasar Paul Nyati ya bayyana cewa mutum 23 sun mutu nan take a daidai wurin da abin ya faru yayin da sauran suka cika a asibiti. Jagoran addinin Musulunci na ƙasar Iran Ayatollah Mustafa Khamenei ya yi gargaɗi mai tsanani ga al'ummar musulmi na duniya inda ya bayyana cewa ƙasar ila na yin amfani da dabarun haifar da rarrabuwar kawuna domin rarrauna wato raunana hadin kan musulmi wata sanarwa ta musamman da jagoran ya fitar ya jaddada cewa makiyana amfani da propaganda da makarkashiya domin ganin sun gurbata tsarin zamantakewar al'umma musamman bayan fuskantar kalubale da suka sha a fagen daga tun bayan hawansa mulki sabon jagoran ya mayar da hankali wajen karfafa dakarun kasar da kuma yin kira ga kasashen da ke makwabtaka da su da su hada kai wajen fitattakar dakarun kasashen waje daga yankin gabas ta tsakiya Wani harin jirgin saman Rasha mara matuki da aka kai a yammacin birnin Kyiv na kasar Ukraine ya yi sanadin mutuwar akalla mutum 37 bayan da ya ritsa da wani rumbun adana makamai da harsa sai na dakarun kasar lamarin wanda ya auku a ƙauyen Niyala dake yankin Bucha ya haifar da manyan fashe-fashe da gagarumar gobara da ta mamaye gine-gine da gidajen jama'a dake kusa fashewar makaman dake cikin rumbun ta ƙara ruruta wutar wanda hakan ya sa harin ya zama daya daga cikin mafiya muni da aka fuskanta a yankin Kyiv a cikin wannan shekara hukumomi a Nepal sun yi gargadi ga kungiyoyin ceto da mazauna yankunan dake gabashin koguna da su gaggauta kauracewa ko kuma komawa wuraren dake kan tsauni sakamakon yiwuwar sake aukuwar ambaliyar ruwa wannan barazana ta taso ne bayan wani sabon zaftarewar kankara a yankin Tibet kusa da iyakar kasar wanda ya haifar da kwararar ruwa da laka mai karfi dake barazana ga rayuwar ma'aikatan agaji da mazauna yankunan kamar Rasuwa da Nawakot wannan ambaliya ta zama ɗaya daga cikin mafiya muni a yankin inda ya zuwa yanzu aka tabbatar da mutuwar mutum fiye da 730 a Nepal da Tibet yayin da kusan mutum 3000 kuma har yanzu ba a san inda suke ba ciki ko har da ƴan yawon bude idanu madalla labarin kenan a halin yanzu zamu saurari wannan shiri
2: Jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka sannu mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin dandalin nishadi daga nan sashen Hausa na Radio France International sunana Ruqayya Abbakabara a cikin shirin na wannan mako za ku ji mu tafi da yadda sashen koyar da harsunan Najeriya na Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria ya gudanar da waƙe-waƙe da wasan kwaikwayo albarkacin ranar Hausa ta duniya muna tafi da yadda hake ci gaba da alhinin mutuwar fitacciyar mawaƙiyar Amurka Dolly Parton wadda ta mutu tana da shekaru 80. Akwai mu tafi da yadda gasar waƙoƙin zube ke ci gaba da tafiya a jihar Bauchin Najeriya. Waɗannan da ma wasu labaran na nan cikin wannan shiri sai a biyo mu. Madalla. Yanzu bari mu bude shirin da yadda aka gudanar da waƙe-waƙe da kuma wasannin kwaikwayo a sashen koyar da harsunan Najeriya na Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria. Albarkacin ranar Hausa ta duniya da ta gudana a makon da muke bankwana da shi. Hawwa Kabir ta halarci wannan biki kuma ga rahoton da ta hada mana.
3: To madalla. Kamar yadda muka saba leka masana'antar film ta Kannywood a wannan makon daidai da ranar Hausa ta duniya kamar yadda Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria ta bisawun takwarorinta wajen bikin wannan rana tare da gayyato jarumai da suka gabatar da wasan kwai a wajen bikin dan nishadantarwa sun gabatar da mukalu daban-daban duk akan muhimmancin harshen Hausa kafin gabatar muku da wasan kwaikwayon da ya gudana a wajen za ku ji yadda aka gabatar da waƙar baka da kuma jawabi akan ayyukan da ya kamata wanda ya karanta Hausa yayi wanda suka hada da aikin jarida da wasan kwaikwayo da kuma aikin fassara kamar yadda za ku ji a mukalar da Professor Hawwa Bugaje ta gabatar
4: wannan gagarumar nasara da Hausa ta samu sauran harsuna saboda a Najeriya ba su samu ba dan haka ka fita ka bi kiran shi ka kira kanka daliban Hausa abin alheri ko wani zai ce in na karanta Hausa ne me zan yi na farko kana da damar samun aikin tsaro in ka ce kai rango ne ba ka san harkar tsaro je ka aikin jarida in ka ce duka ba ka so zaman kanka zaka yi kana iya zama mafassari zaka iya zama mai duba rubuce-rubuce ko kuma in harkar fina-finai kake so duk aikin malami Hausa jama'a ba da gobe ce
3: haka kuma mukaddashin Professor Abubakar Ayuba yayi waƙe a cikin harshen Hausa don nuna muhimmancin ta kamar yadda za ku ji
5: wanda ke yi gara ya sani, wanda ya ji sai ya gani, wanda ya yi ji ya gani, wanda duke yake da wani sai ya dora tarbarsa, kai wato cikin Hausa, kuma ma akan Hausa. Anan ma kasar Hausa, jami'an da ke Hausa, ilimi da ke Hausa.
3: Bayan an gabatar da mukalai ne aka gabatar da wasan kwaikwayo da nuna muhimmancin harshen Hausa a wajen daga kungiyar ɗan drama da ke birnin Zazzau ga da yadda wasan ya kasance.
6: Ina san gira
7: dan shaka mai gari.
6: Ai yau dole zan cika alƙawari.
7: Zauna
6: ya kamata.
7: Zauna ta gano.
6: Zauna ita ce ta daya tilo.
7: Gaskiya ne mai gari.
6: Saboda murnan wannan rana ta Hausa ta duniya.
7: Sai shekaru ne.
6: Ne alƙawarin zan ba da wannan karin magana.
7: Na mai gari.
6: Duk wanda ya yi cike mu.
7: Kula wa shawarar.
6: La ilaha illallah. Kun
7: ji ba?
6: Karin magana na daya. Ciki da gaskiya.
8: Ya kushe da abokin.
9: Bukun farko.
6: Ko ga ta karshe. Kowa ci gomo. Kowa ci gomo.
8: Kowa ci gomo. Ya haru.

0: ga shida mawaƙin bishara daga arewacin Najeriya wanda da shine muka kawo ƙarshen labaran inda kuka ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya shigar da korafi gaban wata kotun Amurka kan ta dakatar da yunkurin sakin bayanan zargin binciken miyagun ƙwayoyi da ake masa mun kawo batun al'amura da suka daidaita a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger bayan da hukumomin tsaro suka kamsu ko kuma suka samu nasarar daƙile yunkurin kifar da gwamnatin mulkin soja jagoran addini na Iran ne Ayatollah Khamenei ya gargaɗe kasashen Larabawa cewa Amurka da Isra'ila na amfani da dabarun haifar da rarrabuwar kawuna domin raunin haɗin kan musulmai to madadin kafatanin abokan aiki da ma waɗanda aka ji muryoyin su Hassan Al-Hassan Sulaja ya sarrafa na'ura domin sadani da ku Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International. Takwas agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana
1: Shamsiya Haruna
0: Misararo barkamu da wannan lokaci da fatan an gune lafiya A cikin labaran za a ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya shigar da korafi gaban wata kotun Amurka kan ta dakatar da yunkurin sakin bayanan zargin binciken miyagun ƙwayoyi da ake masa Al'amura sun daidaita a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger bayan da hukumomin tsaro suka samu nasarar daƙile yunkurin kifar da gwamnatin mulkin sojin ƙasar a jiya Asabar. Jagoran addini na Iran Ayatollah Mustafa ya gargaɗi kasashen Larabawa cewa Amurka da Isra'ila na yin amfani da dabarun haifar da rarrabuwar kawuna domin raunin haɗin kan musulmi. Tumadalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya nemi wata kotun tarayya Amurka da ta dakatar da shirin fitar da bayanan sirri da takardun bincike da hukumomin tsaron kasar ke da su game da shi inda ya buƙaci a mutunta haƙƙin sa na sirri. Wannan buƙata ta shafi manyan takardu da ke hannun ma'aikatar shari'a ta Amurka, hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da kuma hukumar da ke yaƙi da ta'ammali da safarar miyagun ƙwayoyi. Wani ɗan fafutuka Amurka mai suna Aaron Greenspan ne ya nemi a fitar da waɗannan bayanan ta hanyar amfani da dokar 'yancin samun bayanai. Lauyoyin shugaban dai sun shigar da buƙatar ne domin dakatar da wannan mataki inda suka jaddada cewa sakin raguwar takardun zai keta haƙƙin sa na sirri sannan babu wata gamsasshiyar hujja da za ta sa a fito da su a yanzu. To anan wani sabon rahoto ya bayyana cewa Najeriya ce kan gaba a fannin zuba jarin mai da iskar gas a Afirka wanda jimillar sa ta kai dala biliyan 221 a fadin nahiyar. Wannan ci gaba na zuwa ne daidai lokacin da kasashen duniya ke faɗi tashin neman ingantaccen makamashi lamarin da ke sake tabbatar da matsayin Najeriya a matsayin jagora a fannin makamashi a Afirka. Rahoton wanda kamfanin binciken makamashi na Industrial Info Resources ya fitar ya nuna cewa a halin yanzu ana bin diddigin manyan ayyukan samar da mai da iskar gas sama da 800 a fadin kasashen Afirka daban-daban. Wannan rahoto ya nuna yadda manyan kamfanonin ketare ke ci gaba da amfani da albarkatun makamashin da nahiyar ke da su duk da kirayen da ake yi na komawa ga makamashin da baya gurɓata muhalli. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Hukumomin mulkin sojan Nijar sun sanar da samun nasarar daƙile wani yunkurin juyin mulki da wasu fasatattun sojoji suka yi a babban birnin ƙasar Yamai. Ministan tsaro Janar Salifu Modi ya tabbatar wa al'umma cewa dakarun tsaro sun fatattaki waɗanda suka kitsa buran. Bayan da aka dawo da doka da oda, hukumomi sun tsaurara matakan tsaro sosai a dukkanin sassan birnin Yamai, inda aka girki motocin yaki da dakarun tsaro a manyan tituna da mashigin birnin. A halin yanzu an riga an kama da dama daga cikin sojojin da suka yi tawayen yayin da ake ci gaba da farautar sauran da suka tsere. Bayani na cewa sassan birnin Yamai sun fara komawa daidai tun ma a safiyar yau, inda aka buɗe kasuwanni da shaguna kuma zirga-zirgar ababen hawa ta ci gaba kamar yadda aka saba. Hukumar 'yan sandan ƙasar Zimbabwe ta tabbatar da mutuwar akalla mutum 27 yayin da wasu mutum 7 suka ji rauni sakamakon wani mummunan hadarin mota da ya faru a tsakiyar ƙasar. Lamarin ya auku ne bayan da wata karamar motar bus mai dauke da bambobin coci ta yi taho magama da wata babbar motar da kwankaya. Kakakin jami'in tsaron ƙasar Paul Nyati ya bayyana cewa mutum 23 sun mutu nan take a daidai wurin da abin ya faru yayin da sauran suka cika a asibiti. Jagoran addinin musulunci na ƙasar Iran Ayatollah Mustafa Khamenei ya yi gargaɗi mai tsanani ga al'ummar musulmi na duniya inda ya bayyana cewa ƙasar ila na yin amfani da dabarun haifar da rarrabuwar kawuna domin rarrauna wato raunana hadin kan musulmi wata sanarwa ta musamman da jagoran ya fitar ya jaddada cewa makiyana amfani da propaganda da makarkashiya domin ganin sun gurbata tsarin zamantakewar al'umma musamman bayan fuskantar kalubale da suka sha a fagen daga tun bayan hawan sa mulki sabon jagoran ya mayar da hankali wajen karfafa dakarun kasar da kuma yin kira ga kasashen da ke makwabtaka da su da su hada kai wajen fitattakar dakarun kasashen waje daga yankin gabas ta tsakiya Wani harin jirgin saman Rasha mara matuki da aka kai a yammacin birnin Kyiv na kasar Ukraine ya yi sanadin mutuwar akalla mutum 37 bayan da ya ritsa da wani rumbun adana makamai da har sasai na dakarun kasar. Lamarin wanda ya auku a ƙauyen Miyala da ke yankin Bucha ya haifar da manyan fashe-fashe da gagarumar gobara da ta mamaye gine-gine da gidajen jama'a da ke kusa. Fashewar makaman da ke cikin rumbun ta ƙara ruruta wutar. Wanda hakan ya sa harin ya zama daya daga cikin mafiya muni da aka fuskanta a yankin Kyiv a cikin wannan shekara. Hukumomi a Nepal sun yi gargadi ga kungiyoyin ceto da mazauna yankunan da ke gabashin koguna da su gaggauta kauracewa ko kuma komawa wuraren da ke kan tsauni sakamakon yiwuwar sake aukuwar ambaliyar ruwa. Wannan barazana ta taso ne bayan wani sabon zaftarewar kankara a yankin Tibet kusa da iyakar kasar wanda ya haifar da kwararar ruwa da laka mai karfi da ke barazana ga rayuwar ma'aikatan agaji da mazauna yankunan kamar Rasuwa da Nawakot. Wannan ambaliya ta zama ɗaya daga cikin mafiya muni a yankin inda ya zuwa yanzu aka tabbatar da mutuwar mutum fiye da 730 a Nepal da Tibet yayin da kusan mutum 300 kuma har yanzu ba a san inda suke ba ciki ko har da ɗan yawon bude idanu. Madalla labarin kenan a halin yanzu za mu saurari wannan shiri.
2: Jama'a masu saurare assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Sannu mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin dandalin nishadi daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Ruqayyah Abbakabara. A cikin shirin na wannan mako za ku ji mu tafi da yadda sashen koyar da harsunan Najeriya na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya gudanar da waƙe-waƙe da wasan kwaikwayo albarkacin ranar Hausa ta duniya. Muna tafi da yadda ake ci gaba da alhinin mutuwar fitacciyar mawaƙiyar Amurka Dolly Parton wadda ta mutu tana da shekaru 80. Akwai mu tafi da yadda gasar waƙoƙin zube ke ci gaba da tafiya a jihar Bauchin Najeriya. Waɗannan da ma wasu labaran na nan cikin wannan shiri sai a biyo mu. Madalla. Yanzu bari mu bude shirin da yadda aka gudanar da waƙe-waƙe da kuma wasannin kwaikwayo a sashen koyar da harsunan Najeriya na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Albarkacin ranar Hausa ta duniya da ta gudana a makon da muke ban kwana da shi. Hauwa Kabir ta halarci wannan biki kuma ga rahoton da ta hada mana.
3: Madalla. Kamar yadda muka saba leka masana'antar film ta Kannywood a wannan makon daidai da ranar Hausa ta duniya kamar yadda Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ta bisawun takwarorinta wajen bikin wannan rana tare da gayyato jarumai da suka gabatar da wasan kwaikwayo a wajen bikin don nishadantarwa sun gabatar da mukalu daban-daban duk akan muhimmancin harshen Hausa kafin gabatar muku da wasan kwaikwayon da ya gudana a wajen za ku ji yadda aka gabatar da waƙar baka da kuma jawabi akan ayyukan da ya kamata wanda ya karanta Hausa yayi wanda suka hada da aikin jarida da wasan kwaikwayo da kuma aikin fassara kamar yadda za ku ji a mukalar da Professor Hauwa Bugaje ta gabatar
4: wannan gagarumar nasara da Hausa ta samu sauran harsuna sauwayinta a Najeriya ba su samu ba dan haka ka fita ka bi kira shi ka kira kanka daliban Hausa amma an sani ko wani zai ce in na karanta Hausa nan me zan yi na farko kana da damar samun aikin tsaro in ka ce kai rango ne ba ka san harkar tsaro je ka aikin jarida in ka ce duka ba ka so zaman kanka za ka yi kana iya zama mafassari za ka iya zama mai duba rubuce-rubuce ko kuma in harka fina-finai kake so duk aikin malami Hausa jama'a ba dahu ba ce
3: haka kuma muƙaddashin Professor Abubakar Ayuba yayi waƙe a cikin harshen Hausa don nuna muhimmancin ta kamar yadda za ku ji
5: wanda ke yi ga ya sani, wanda ya ji sai ya gani, wanda ya ji ji ya gani, wanda duk yake da wani sai ya dora tarbarsa. Kai ba tu cikin Hausa, kuma ma kan Hausa, anan ma kasar Hausa, jami'an da ke Hausa, ɗaiɗaiku da ke Hausa.
3: Bayan an gabatar da mukalai ne, aka gabatar da wasan kwaikwayo da nuna mahimmancin harshen Hausa a wajen daga kungiyar ɗan drama da ke birnin Zazzau ga dai yadda wasan ya kasance.
6: Ina san jira, don shi haka mai gani. Ai yau dole zan cika alƙawari. Zauna, ya kamata. Zauna ta gano. Zauna ita ce ɗaya tilo. Gaskiya ne mai gani. Saboda murnar wannan rana ta Hausa ta duniya, ne alƙawarin zan ba da wannan karin magana. Na mai gani. Duk wanda ya iya cike mu, to na wasa wannan. La ilaha illallah jama'a. Rikima? Karin magana na ɗaya, ciki da gaskiya.
7: Hukum farko.
6: To ga ta ƙarshe. Kowa ci gomo. Kowa ci gomo.
8: Kowa ci gomo. Ya haru mu.
6: Amma wannan kai sai zata duk. Ka ba da su. Kuma kana ba Hausa ba ko kike san magana ba? Sai da ku tiyawa a gari kawai. Kuna rai wannan harshen? To harshe ne mai gata, harshe ne mai asali. Ba koyar Hausa a agantari ba irin ta bane. A makaranta ake nazarin harshen Hausa an shiga aiki. Sai an je aiki. Ba bokatu ba an koya ba. Ba da yau kai ka shiga? To, kowa ya ci zomo. Wannan kudi ya faɗa da ya. A dalar ana ban shi a wurin gidi. Tunda ka ci wannan gasa zan alƙawari, kuma ni ne alƙawarin duk wanda ya ci wannan gasa amarya da an gwada ba su gida a iriya ne. Kuma ni ne alƙawarin duk wanda ya ci wannan gasa amarya da an gwada ba su gida a iriya ne. Kuma ni ne alƙawarin duk wanda ya ci wannan gasa amarya da an gwada ba su gida a iriya ne.

0: hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, wato Malam Yau, yanda suka tara dukkan masu ruwa da tsaki domin ganin an tantance irin wannan matsaloli da kuma shawarwari yanda za a magance shi. To gaskiya wannan mafita ne hakika guda daya. Baya ga haka shine su ma'aikatan aikin gona ta jihar Bauchi za su iya samar da jami'i na musamman kamar a ce fact impulse desk officer, wanda shi aikinsa kenan kawai rinka kula da cewa duk kasuwannin da muke da shi ina ne ake samun fake input. To su kuma wannan ma'aikata ɗin za su iya haɗaka da kaman ma'aikatun NAFDAC, SON, jami'an tsaro, police, civil defense, DSS, da su ƙungiyar masu sayar da wannan taki ko kuma maganin feshin, ganin cewa lalle-lalle an kau da wannan abin a cikin kasuwannin mu. To gaskiya hakan zai taimake mu manoma ƙwarai da gaske.
1: Amma ku manoma ba wata rawar da za ku taka wajen fallasa masu sayar da irin waɗannan kayayyaki, tunda ku kuke sayan kayayyakin?
0: Hakika ai mu muke fallasawa, domin mu muke cewa wannan magani ba mai kyau bane saboda mun ji azaba a jikinsa. Mu ne kuma muke cewa wannan taki jibu ne saboda ya nakasa mu. So muna gaya hukumar gona, muna gaya ma'aikatan gona, muna gaya malaman gona, muna kuma gaya wa 'yan sanda. So mu ne muke taka rawa wajen sanin cewa wannan abu mai kyau ne ko mara kyau saboda asaran da muke a ciki. So kuma za mu ci gaba da yi domin ganin mun sanar da hukumomi ta yanda shi ke da su taimaka su ga sun yaye mana wannan matsala da muke fama da shi.
2: Halinka, rayuwarka.
3: Yayin da masana ke gargaɗin cewa idan ba a ɗauki mataki kan masu irin wannan aika-aikar ba, za su iya jawo koma baya a cikin harkokin noma a Najeriya. Lamarin da zai gurgunta ƙoƙarin da ƙasar ke yi na zamowa mai dogaro da kai a fannin samar da abinci wa al'ummar ƙasar sama da miliyan 200. Alhaji Ibrahim Ishaq manomi ne da irin wannan matsala ta rutsa da shi, wacce ta yi masa illa a harkokinsa na noma.
4: Na san cewa akwai ɗaya daga cikin abokaina wanda shi manomin shinkafa ne, irin wannan ya sai maganin feshi ya fesa, amma ƙarshe yana ganin kaman wato gonansa za ta yi kyau, amma ƙarshe abin da ta zo sai shinkafin gaba ɗaya ta yi jaja zir, kamar an fesa mata wani abu da zai busar da ita gaba ɗaya.
1: Me yasa ta yi haka?
4: Sakamakon wannan maganin feshin da ya sa mara kyau. Haka zalika akwai kuma wanda yake wato ya sai wannan taki na zamani ya zuba a gonansa, shi kuma wannan gonan masara ce yayi, tare muka yi noma da shi, ga gonansa ga tawa, amma sai ga tawa ni da yake na sa takin gida dama kafin na zo na sa kuma takin zamani. To amma shi da ya sa iya wannan din bai san ba mai nagari ya saya ba, ƙarshenta sai ga masara ta fi tashi kyau, sai yake ta lissafin. To me ya jawo haka? Ƙarshenta abin da ya zo ya faru shi ne yana ganin ya sa taki mai inganci amma kuma masaransa ba ta kyau ba, a ƙarshe gana fi shi samun amfanin gona, sai daga baya tukunna aka yi detectin cewa lallai takin da ya saya ba mai kyau ba ne.
1: Wasu suna cewa kuma wasu daga cikin ku irin ku manoma suna son araha ga kwakwaran shago ko gidan gona, sai mutum ya ƙi zuwa sai ji irin waɗanda suke sayarwa ko a cikin gidajensu ko a gefen hanya.
4: Tabbas akwai irin wannan. Akwai waɗanda haka kawai wani zai kawo maka taki ya ce ai ina da taki buhu kaza, saboda haka sai ka zo ka bi ka je ka saya, kuma baka san cewa ba mai kyau bane ka saya saboda ka ji shi da arha. Mutane suna son arha. Ba za ka je wurin da ake aisalin sai da taki wanda ka san cewa nan gurin taki ake sayarwa mai nagari ba. Misali kamar yadda ka faɗa, ko gidan gona ko kuma wani kamfanin taki wanda ka san cewa wannan takin ya samu shaida ta ƙwarai cewa baya taki, wato takinsa managarci ne. Wani zai je kamar irin 'yan kasuwa, wasu daga ciki ba ta garin 'yan kasuwa sukan je su sayo, sai su zo su haɗa su canza masa buhu su yi gaure-gaure da wasu ko da ƙasa ko da wani abu haka, sai ka ga gashi nan taki cike, amma in ka je ka zuba da za ka buɗe ka yi wani abu wanda za ka gane cewa taki ne, sai ka gane kamar misali kashi 80 a cikin 100 duk kawai ƙasa ne.
1: Me shawara ka ga 'yan uwanka manoma?
4: Shawari shi ne kawai idan mutum zai sayi takin zamani ko kuma zai sayi

0: kayan feshi, wato maganin feshi, ya tabbatar cewa ya je ya fiya inda aka tabbatar da nagartarsu, inda ya tabbatar cewa ba wato sukan kawo kayayyaki na gari ba irin wurin yan kasuwa bata garwa.
1: Muhallinka, rayuwarka. Wannan matsala ta bazuwar sinadaran gona na Jabu ta sanya masu ruwa da tsaki a harkar noma a tarayyar Najeriya tashi tsaye don ganin sun magance ta. Musamman da yake yanzu gwamnatin Najeriya ta ce ta kudura aniyar ganin kasar ta tsaya kan kafafunta a fannin samar da abinci. Dr. Iliyasu Aliyu Gital shi ne kwamishinan aikin gona da albarkatun ƙasa na jihar Bauchi, kuma a cewarsa gwamnati ta san da matsalar kuma tana ɗaukar matakan daƙile su.
2: Matakai da yawa an ɗauka, amma yau mu canza wannan su ma su canza, gobe mu canza wannan su ma su canza, amma ba babban matakin da ya fi abin da ya tara mu yau a nan BSADP shi ne mun kira manoma, mun kira su masu sai da kayan da ake amfani da su a gona, mun kira jami'an tsaro, mun kira ainihin mutanen da suke bincike a kai, wato researchers, mun kira shugabannin manoma din, mun kira masu yada labarai kamar NOWA da sauran dai wa'anda muka ga ya dace a ce su, da kuma 'yan jarida, mu zo mu zauna mu tattauna ga abin da ke faruwa shekarun baya, kun abu ne zai da karuwa yake yi, saboda haka me ya kamata, me ya dace mu yi. Shine dalilin zuwa nan, muka zo muka bude taro, kuma kamar yadda kuka ji ana tattaunawa ne akan hanyoyin da za a bi. Mun yi maganar hukunta waɗanda suke waɗannan abubuwa na saida kayan amfanin jebu ko kayan jebu da ake kaiwa gona. To amma duk wannan ba zai hana wannan sana'a ba, ba zai hana wannan zalunci ba. Hukunci in kaga an yi abinda ba kyau aka yi, to yin samma kansa ba karamin illa bane. So sai muka zo muka ce mu tattauna kar ya kai ga ma maganan yadda za a hukunta waɗanda suke wannan ta'asa din, a'a a batta ne ma baki daya. Shine muke tattauna ya za a batta, muka ce to na daya tukuna ilmantarwa ginshike ne, so san meye suke sayarwa, ya ake sayarwa, ya ake sarrafa shi. Na biyu mu samu masu sa ido suna zagawa suna duba wanne ne ingantacce, wanne ne ba ingantacce, wanne ne aka kawo da gangan don a yi cuta, wanne ne saboda rashin sani aka kawo. Na uku muna da jami'an tsaro, to wanda ya zo ya yi da gangan me ya kamata a masa don a yi misali wa wa'adda kar su yi, don in ba don misali ba ba amfanin hukunta wani, to a za a hukunta shi ne saboda a yi misali wa wani kar ya zo ya yi, kuma shi da yin ma ya san abin da ya yi ba kyau. To wa'annan su ya sa muka taru a nan muna tattaunawa daga kan rijista na kamfanin saida kayan amfanin gona, yadda za ka yi da NAFDAC, da rijista da malaman gona su san kana sayarwa, da kuma nuna inda kake sayarwa da irin kasuwannin da kake ce, don a san ana bibiya a ga me kake sayarwa. To wannan shine dalilin taro mu, mun san ana yi kuma muna bin hanyoyin da za a daina yin su.
3: Kana wannan magana sai gashi yanzu na ake bayanin cewa ɗaya daga cikin matsalolin baya rasa nasaba da karancin isassun ma'aikata musamman malaman gona da ake fuskanta. Ban ji kuma ka ambato wannan a matsayin matakin da za ku ɗauka ba na samar da ƙarin malamai.
2: Ai, na yin maganar ilmantarwa, dama wanda zai ilmantar da manomi babu kamar malamin gona. Da muka ga cewa muna da ƙarancin malaman gona a banan nan kawai, gwamna ya ba mu izinin a ɗauki malaman gona yadda ya dace, ba su kaɗai ba. Ko da an ɗauke su, in ba a musu training na yadda za su yi bi da wannan matsalan ba, ba za su bi ba. Saboda haka bayan mun ɗebi malaman gona an ba su aiki, akwai maganar ilmantarwa ɗin ƙwarai da gaske, su san ilimin waɗannan abubuwa, saboda in ba ka da ilimin abu ba za ka san yadda za ka yi da shi ba. To muna nan kafin malaman gonan su iso su fara aiki, shi ne muka ce za mu kafa kwamiti. Kwamitin nan yawanci ba kawai malaman gona ba ne, malaman gona da suka san harkan abubuwan da ake manoma ke nema su kai gona su yi amfani da shi ne, su ne akasin ma'aikatan da ko kuma jami'an da za mu sa su a wannan kwamiti. Bayan gari-gari da za su bi, za su ringa cin kasuwa-kasuwa suna sa ido. Don ka ɗauki malamin gona a yau, sai dai kawai ma manomi ya zo wajensa ya ce wannan menene wannan yane, amma shi wannan da ya jima a hargan ya san yadda ake a cutan, ya san yadda ake boye cutan, to zai tono abin. Shi yasa muka yi kwamiti nan, kwararru sun san abin, su za su bi sawu.
4: Hallinka, rayuwarka.
1: Masharanta da masu lura da lamuran yau da kullum a fannin muhalli na shawartar gwamnatin Najeriya ta fara daukar matakin tattara bayanai kan wuraren sayar da sanadaran aikin gona da zummar tantance masu wannan harka tare da baza ƴan sandan farin kaya zuwa kasuwannin ƙauyuka don gano masu irin wannan harka domin hukunta su.
5: Muhallinka, rayuwarka.
1: Mai sauraro, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ɗaukacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International, musamman Ibrahim Malam Goje, wakilinmu daga jihar Bauchin, Nigeria, da ya taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Zani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisala.
6: Tamarilla da fata an ji daɗin wannan shirin. Bitar wasu daga cikin kan labaran duniya a kan shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu daga yau zai fara hutun makonni uku zuwa Turai kafin sake dawowa Najeriya tunkari yakin neman zaɓe. Cibiyar nazarin dokoki da demokradiyya a Najeriya ta yi kira ga 'yan siyasa game da kunna wuta a lokacin yakin neman zaɓe a ci gaba da yaƙi da laifuka da suka shafi ƙetare iyaka. Jami'an sandan Najeriya da ke aiki da ofishin babban birnin tarayya wato Interpol kenan sun yi nasarar ceto wasu 'yan kasashen waje guda biyu. Kun ji cewa kuma a jamhuriyar Nijar yanzu aka kura talufa, yayin da a Libya aka naɗa Saddam Haftar ƙaramin ɗa ga Marshal Haftar, kwamandan rundunar sojan ta Libya. Bari mu shakata don waƙar kisan wannan na'ura.

برنامج من ساشن خمسين راديو فرنسا إنترناشونال كنا. Jalan sama domensi kepada saman labaran kama yedef sekshugoban. Fadil shugoban Nigeria dan sanar di cua shugoban Nigeria bala amin serbu zaibar Abuja ya uzwa turei inda zaipar hutin sanama kwa ni uku. Daisa turei shugoban Nigeria bala amin serbu zaibuka Britania. Musama abirin London kama redemi magana de yawon shugoban kasar baye onanuga. Achikion tisanar wadi ya putar ayewe tabatar. Shugabatin buna wannan tafiyar ne a didi lokacin da mataimakin sa Kashim Shatima yake Angola inda yake halartar taron shugabannin Afrika ba tare da mai magana da yawun sa ba Onanuga kenan ya bayar da ƙarin haske kan cewa ko shugabatin ya mika mulki ga mataimakin sa wanda a hukumance muddin zai hakan shugaban zai rubuta wa shugaban majalisar dattawa a hukumance don sanar da shi game da mika mulki na wucin gadi. Majalisar mulkin sojan Niger ta sanar da cewa kura ta lufa kusan kwana ɗaya bayan bore daga wasu dakarun kasar a jiya Asabar. CNSP ta ce bayan an fuskanci ƴan sa'o'i a jiya kenan ana musaya wuta a wasu wurare masu muhimmanci a birnin Yamai. Gwamnatin mulkin sojan ta sanar a cikin wata sanarwa da ta karanta a gidan talabijin na kasar cewa sannan a hankali kura ta lufa ga baki ɗaya a birnin Yamai. Da yammaci jiya Asabar majiyoyin diplomasiya da tsaro sun shaida kamfanin dillancin labaran Faransa AFP cewa dakarun fadar shugaban kasar ta Niger tare da taimakon sojojin haɗa da Rasha sun kwace muhimman sansanin soja musamman ma sansanin 101 inda suka kashe wasu daga cikin masu boran tare da kama wasu daga cikinsu. A yau Lahadi matan kasar Gini biso ke kada kuri'ar amincewa ko kin amincewa da gyaran kundin tsarin mulki wanda ke da nufin sauya tafarkin shugabanci daga majalisar dokoki zuwa ga shugaban kasa mai cikakken iko. Ana gudanar da wannan kuri'a ne yayin da gwamnatin soja ke mulkin kasar tun bayan juyin mulki da aka yi a watan Nuwamba shekarar ta shuɗe. Wannan zaben raba gardama muhimmin mataki ne kafin babban zabe da aka shirya yi ranar 6 ga watan Disamba na wannan shekara. Hakan kuma zai bayar kasar damar koma a turbar demokradiyya. A Zimbabwe ana tsare da sarakuwa kuma ƴar uwar shugaban kasar Emmerson Mnangagwa kenan bisa zargin safarar miyagun kwayoyi da kuma halarta kudaden haramun. Lauyoyi da ke kare mai ɗakin Collins Mnangagwa ta biyu sun yi Allah wadai da yadda ƴan adawa ke ci gaba da kai ruwa mari biyo bayan sanarwar dakatar da wannan mata. Kasa da yan kwanaki bayan da shugaban kasar ya bayyana cewa babu sani ba sabo ga duk wanda aka kama ko aka same shi da kokarin safarin miyagun kwayoyi daga wannan kasa. Kowane kuma zai fuskanci hukunci mai tsanani. An kama Kelsa Tafirangiyika sarakuwa kuma ƴar uwar shugaban kasar a farkon watan Agusta a gidanta da ke Griston Park, ɗaya daga cikin unguwanni masu galiwu a wannan kasa. A samaman da 'yan sanda suka kai gidanta sun gano kwalban pitidin da morphine a cikin ɗakin da take kwana. An gano kusan kwayoyi 200 a cikin wannan ɗaki tare da wasu magunguna waɗanda doka ta yi tanadi a kansu. Baya ga haka an gano ƙullin wiwi guda 5 a cikin motarta. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. A yau Lahadi ne kasar Gabon ke bikin cika shekaru 3 da samun sauyin gwamnati biyo bayan juyin mulki da ya awon gaba da Aliou Ngoe Ondimba. Rana mai kamar tau rana ta hutu ce ga mutan kasar ta Gabon inda zuwa wani ɗan lokaci ake sa ran shugaban kasar Brice Clotaire Oligui zai gabatar da jawabi ga 'yan kasar da zimar sanar da su irin ci gaba da aka samu a wannan rana da ake danganta da ranar samun 'yanci. Daga cikin manyan batutuwa da Brice Clotaire Oligui zai mayar da hankali sun hada da yaba wa sojoji da suka taimaka masa wajen samun shugabanci bayan juyin mulki. Babu batun ambatar tsohon shugaban kasar Aliou Ngoe Ondimba. A karan farko majalisar ɗinkin duniya ta amince da cewa sauyin yanayi ne umar al'abarisun janyo bala'in da ya faru a Nepal a wata sanarwa da ta fitar a jiya Asabar. A halin yanzu adadin waɗanda suka mutu ya kai 750 inda wasu alƙaluma ke da nuni cewa kusan mutane 3,000 ne ake ci ga nema yanzu haka. Iftila'in ya faru a Nepal ne wanda ya jefa dubban jama'a cikin zulumi. A ɗakin gawawwaki na asibitin jami'a mutane na ci gaba da kwarara zuwa wannan guri da burin ganin ko za su samu labarin ko duriyar nasu. Wasu ɗauke da hotuna na mamata ko kuma alluna ɗauke da sunayensu. Shugaban China Xi Jinping zai halarci taron kolin ƙungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai da zai gudana a Bishkek a ƙasar Kyrgyzstan.
a wannan taro da manyan kasashe da suka hada da China, Russia, India da Iran za su kasancewa dama ci ga shugabannin waɗannan kasashe na yin bitar kyakkyawar alaka da ke tsakanin su a wannan lokaci da Amurka ke ci gaba da nuna karfin da take da shi a fannin cinikayya da kasuwanci na duniya baya ga rikici da take fama da shi tsakaninta da Iran. Tasha ta farko Bichek ita ce Xi Jinping zai gana da Vladimir Putin da Narendra Modi da shugaban kasar Iran Masoud Pezeshkian da sauran wakilan kasashen duniya. China na da niyyar amfani da wannan taro a matsayin wani abin nuna karfi musamman ta bangaren kasuwanci. Yanzu haka kungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai tana wakiltar kashi 40 cikin 100 na al'ummar duniya. China ta gabatar da ita a matsayin ɗaya daga cikin ginshiƙan tsarin ƙasa da ƙasa mai matakai daban-daban a fannoni da suka jibanci ci gaba da kuma tattalin arziki. A Faransa, sakataren farko na jam'iyyar gurguzu Olivier Faure ya yanke shawarar tsaya takara a zaben fidda gwani na jam'iyyarsa kamar yadda ya sanarwa mabiya wannan jam'iyya a daren jiya Asabar. Olivier Faure na cewa na yanke shawarar tsaya takara a wannan zaben fidda gwani a hukumance a yau Lahadi kuma zan sanar da magoya bayana kamar yadda ya furta a Saint-Marne wanda zai takara da Raphael Glucksmann dan majalisar Turai wanda ke samun fifiko daga magoya bayan wannan jam'iyya. Gashirinmu na gaba.

0: Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanmu da sake haduwa da ku ta cikin shirin dandalin siyasa daga sashen Hausa na Radio France International. Shirin da ke kawo muku manyan batutuwan siyasar Najeriya da Afrika ta Yamma da ma sauran sassan nahiyar tare da abokinku Michael Kudisan. A inda aka kada gangar siyasa gabanin zaben 2027 da ke kara kusantowa, 'yan siyasa na ci gaba da gabatar da manufofi da alkawuran da suke cewa za su inganta rayuwar 'yan Najeriya. A wannan makon, batun tallafin man fetur sake bude iyakokin kasa da matsalar tsaro sun sake zama wasu daga cikin muhimman batutuwan da 'yan adawa ke amfani da su wajen kalubalantar gwamnati. Amma tambayar ita ce, waɗannan alkawuran za su tabbata cikin lokaci da aka ambata? Sai ku gyara zama domin ci gaba da kasancewa tare da abokin nan naku. Za mu fara da alkawarin Atiku Abubakar na sake bude iyakoki, dawo da tallafin man fetur da kuma kawo ƙarshen matsalar tsaro cikin shekara guda, wanda a kansa muka tuntubi mai taimaka masa ta fannin yaɗa labarai Abdurrashid Ubasharaɗa.
1: Babu shakka wannan magana da shi jagora mai girma Zuri Adamu Alhaji Atiku Abubakar ya yi na alkawarin dawo da tallafin mai fetur idan Allah ya bashi damar wannan mulki, kwarai da gaske shi ne abin da ya dace a wannan lokaci, domin za ki ga cewa shi shugaba Bola Tinubu babu shiri babu tsare-tsare kawai ya zo cire wannan tallafi wanda tun daga wannan lokaci ya jefa al'ummar Najeriya cikin hawaye. Abin da mai girma Zuri Adamu Alhaji Atiku Abubakar yake magana shi ne dawo da wannan tallafi ta hanyar rage farashin man fetur inda ake hako da shi daga ganga, wanda 'yan kasuwa za su siye shi a farashi mai rahusa, wanda daga nan za ka ga cewa an samu sauki wurin sayarwa da al'umma. Sannan kuma batun bude boda shi ma abu ne wanda zai gani cewa za a ƙara wato ƙarfafa tsaro, kuma tare da ba da dama a samu saukin dokoki da masu shigo da kaya za su shigo da shi cikin sauki ba tare da takura ba, tare da tabbatar da cewa alaƙa mu da kasar Niger, Burkina Faso da Mali, kamar yadda suka fitar daga kungiyar hadaka ta ECOWAS, mai girma Zuri Adamu Alhaji Atiku Abubakar ya tabbatar da yadda Allah a cikin shekara ɗaya zai dawo da wannan alaka kuma ya inganta ta, da tabbatar da cewa sun taimaka wurin tabbatar da tsaro a wannan yankuna, tare da kuma bunƙasa wannan boda da bude ta kai tsaye don sauƙaƙawa al'umma, 'yan kasuwa musamman ƙananan 'yan kasuwa na daki gada suna da jarin 20,000, 30,000, 50,000, 100,000, amma yanzu duk sun karye sun zama marasa aikin yi. Buɗe wannan boda na mai tabbatar miki zai dawo da wannan aiki kuma zai bunƙasa wannan bangare.
0: Waɗannan manyan alƙawura ne, amma shin tattalin arziki da yanayin tsaro na Najeriya sun ba da damar aiwatar da su cikin shekara guda? Ina ma batun maido da tallafin mai? To ga ra'ayin masanin tattalin arziki Dr. Isa Abdullahi na Jami'ar Jihar Gombe da ke Kashere.
2: Ko hakan na iya yiwuwa lura da tattalin arzikin Najeriya? Ni matsayina na wanda yake nazari, ina ganin idan aka ce maganar cewa lallai wai a ce kudin da Najeriya take da shi ko za ta iya yin haka ko ba za ta iya ba, tabbas za ta iya mai da tallafin fetur a Najeriya kuma talakai amfana da shi. To inda za a yi hakan da ya fi sauki, kuma mu yi la'akari ma da cewa da Najeriya ba ta da matatun man fetur da za su iya ɗauke nauyin tace man fetur, saboda duk matatun man fetur na Najeriya guda hudu a rufe suke ba su aiki na gwamnatin Najeriya. To yanzu an samu matatar man fetur ta Lagos ta Aliko Dangote da take tace man ma da ya fi yawan wanda Najeriya ke bukata. Iya abin da hukuma take bukata ta yi kawai ta sauwaƙe wa shi mai matatar farashin man fetur na cikin gida, wato ɗanyen fetur ɗin, kuma a tallafa mishi wajen tacewa ɗin da waɗansu bukatunsa na ɓangarorin kuɗi na bankin Najeriya da sauransu, da shigo da kayayyakin da zai amfani da su wajen gudanar da matatar. To ana iya samun sauƙin man fetur na watakila ma ya ƙasa da yadda muke tunanin farashin ma. To amma alal haƙiƙa bude waɗannan matatu ko kuma iyakokin Najeriya yau akan cewa dan a shigo da abubuwan da ke iyakar Najeriya Kamaru da Chadi babu wani abin da zai shigo ta waɗannan wajajen illa abinci ne kawai in kuma da wani abin da zai shigo sai dai makami ta kuma hanyoyin da bai dace ba to amma abinci ni a gani na bai kamata a ce wai mun kashe noma da kuma gona a cikin Najeriya ba in za a yi wannan a maimakon a yi wannan a tallafawa a bangaren noman a kawo taki a wadatawa talakawan kasa a ce su yi noma kuma in an yi nomar ita gwamnati ta samu hanyar da talaka zai samu abincin da sauki misali gwamnati tana iya kafa hukumar da za ta samar da abincin nan ta rarraba shi ko ta kayyaje farashinsa a cikin gida ba tare da an hana manoman nan cin riba ba amma matukar za a yi noma a cikin gida Najeriya a shigo da abinci daga waje kuma ya fi na Najeriya araha to gaskiya babu amfanin yin nomar a Najeriya kuma in an kashe noman Najeriya an kashe sana'o'in arewa gaba ɗaya an kashe sana'o'in Najeriya an na ma mutanen Najeriya samun ayyukan yi saboda haka dole ne waɗannan abubuwan a duba su kar kuma a ma mutane zakin bakin siyasa daga an zo an ci zabe kuma a zo a mai da su waɗanda suka tura mota aka buɗe su da kura kawai
0: da alama dai wannan batu na Atiku Abubakar ya kada hantar gwamnati mai ci saboda bayan maganar dawo da tallafin mai mahukuntan Najeriya suka ce ai akwai wata hanya ta rage wa jama'a raɗaɗin tsadar man fetur da sufuri kuma daga ranar 1 ga watan Oktoba wannan shekarar za a samu saukin sufuri mun tuntubi ɗaya daga cikin masu magana da yawun gwamnatin Najeriya Abdulaziz Abdulaziz wanda ya ce ai ba sabon abu bane dama shirin na nan
3: to wannan abu dama ai ba sabo bane ba kawai abin da yake sabo shine karawa da aka yi da kuma wato fadada al'amarin domin ya sami musane da yawa su samu ribar aiwatar da shi din kuma a yanzu haka dama akwai tashoshi 500 da ake yi wanda za a kara 500 ne daga baya domin su zama 1000 kuma jihohi za su kara fito da nasu tsarin wanda da shi za a yi amfani wurin sauƙaƙa samar da motoci da za su sauƙaƙa zirga-zirga din da kuma yawaitar su tashoshin samar da shi wannan iskar gas wadda za ta kawo sauƙin kashe kuɗin musamman ga mutanen da suke zirga-zirga tsakanin manyan garuruwa wato daga wata jiha ko kuma wani babban gari zuwa wani babban gari in aka samar da ƙarin motoci masu amfani da iskar wannan gas za a samu sauƙin zirga-zirga wanda kuma zai kawo wa masu amfani da motocin sufuri sauƙin kashe kuɗi na tafiya
0: To daga batun tattalin arziki da alƙawarin siyasa yanzu mu koma wani batu da ya shafi haƙƙin ɗan ƙasa kai tsaye wasu kafafen yaɗa labarai sun ruwaito shugaban ƙaramar hukumar mulki ta Kuje a babban birnin tarayyar Najeriya ɗan Juma Samuel Shakolo yana kalaman da suka jawo cece-kuce inda ake cewa ya gargaɗi waɗanda ba za su yi jam'iyyar APC a zaɓe mai zuwa ba da su bar yankin gabanin zaɓen Ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar adawa ta ADC Faisal Kabir ya yi martani.
4: Wannan magana tashi ta saba da sashi na 40-41 da 42 na kundin tsarin mulkin Najeriya wanda ya ba ɗan ƙasa 'yanci da damar ya zaɓi dukkanin jam'iyyar da yake ganin ta dace da shi domin ya shige ta ba tare da fuskantar barazana daga wajen kowa ba. Amma wannan magana tashi ta saba da wannan sashi. Kuma wannan magana tashi ba ta bi mana da mamaki ba domin idan ka tuna a zaben da ya wuce na Osun haka wani sanata ya fito daga jam'iyyar APC ƙarara ya ce duk wanda bai zaɓi jam'iyyar shi ba mutanen da suke akwatin zaɓe su kashe shi kuma har yanzu da muke magana da kai ba ɗauki mataki ba. Kuma wannan dusun samu ɗaurin gindin yin waɗannan abubuwan ne daga shi kalaman shugaban ƙasa Ajibola Ahmed Tinubu wanda ya ce shi a wajensa a siyasa duk abin da mutum zai yi domin ya kai ga nasara daidai ne. To kaga duk abin da baka yi domin ka kai ga nasara daidai ne a siyasa yana nufin har da kwace akwati har da kashe mutum idan ta kama har da musguna mutane har da cin mutuncin mutane. So don haka waɗannan abubuwa ne wanda a wajen jam'iyyar APC abubuwa ne da suka halatta da haka ba fi mana da mamaki ba. Sai dai abin da muke so su gani su sani shine cewa mutane da suke da yawa suka taru ba sa tare da su.
0: To sai dai ofishin shugaban karamar hukumar ya yi maza ya kare shugaban karamar hukumar inda kakakinsa Musa Samson har dan tsuwa ya cewa ba abin da shugaban ke nufi ba kenan.
5: Wallahi yana magana da jami'ar APC ne domin su yan gida ne domin ya gan cewa mutanen da wanda zai nuna musu zuciyar shi ne ba gaskiya bane kuma shi yasa kai ga yayi magana na ba wai shi chairman yana tafiya da kowa yi ai ba inda zai ba da kalbomin da za su lalace zai kawo rashin zaman lafiya a Kuje mun san nawa ya kashe abin da na yi aka su a samu zaman lafiya magana ne wanda ya zo na da yan party members na shi kuma gaskiya bai yaran shi ne domin kana tare da yaronka dole zaka gaya mai zuciyanka ba wai magana da general mutane na Kuje bane mun san chairman yana da halin kirki kuma gaskiya bane kuma baya magana barkate bai la ce wannan magana na waje generalize na shi no chairman ba irin mutumin nan ba so magana da yayi ma yaran shi ne da kuma party members na shi so wannan ba magana barazana bane
0: sai dai duk da haka kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Amnesty ta magantu akan wannan batu ga ma tattaunawar da Bashir Ibrahim Idris yayi da shugaban Amnesty a Nigeria Malam Isa Sanusi
6: abun tashin hankali ne da damuwa sosai yadda a wannan karan kusan matsalar take nema ta gagari kowa domin ya zuwa yanzu mun san abubuwan da suka faru da wani sanata na Osun ya fito yana cewa a kashe yan adawa sannan kuma da maganganu da wani shugaban karamar hukumar Kuje fito yayi a cikin wannan makon inda yace duk wanda ba zai zabi APC ba to gara tin yanzu ya tattara kayan sa ya bar wannan karamar hukumar to wannan abin tashin hankali ne a tarihin siyasar Najeriya ma kusan a yan shekarun nan ba a taba irin wannan fitina ba ba a taba irin wannan tunzura mutane ba
7: wannan ya nuna cewa gargadin da ake wasu yan siyasan kamar bai tasiri kenan
6: to mu ba mu magayin da aka yi gargadin bai ai gargadin ma ba a yin sa yadda ya kamata har yau ba mu ga wata jam'iyya da ta fito ta cewa magoya bayanta ko ƴaƴan ta mambobinta cewa kar ku tunzura mutane kar ku yi amfani da kalamai na batanci kar ku samar da gaba a tsakanin mutane saboda samun ƙuri'a har yau ba mu gani ba
7: to kamar wace irin barazana Najeriya ke fuskanta dangane da irin waɗannan kalamai kuma
6: to gaskiya abin da zai faru shine za a jefa rayuwar mutane a cikin hatsari sannan za a jefa rayuwar mutane cikin bala'i babbar ma matsalar ita ce irin waɗannan abubuwan suna haifar da rikici sannan tun kafin a kai ga zabe irin wannan matsalar tana sa wasu su tsorata
0: a yayin da yakin neman zaben 2027 ke ci gaba da daukar salo shin ƴan siyasa na mutunta ƴancin dan ƙasa na zabar wanda suke so ga ra'ayoyin masu bibiyar mu

0: Kungiyar ECOWAS ta kasashen yammacin Afrika ta shirya wani gagarumin biki domin karrama manyan kwamandojin rundunar ECOMOG. An karrama waɗannan shugabannin sojoji saboda rawar da suka taka wajen dawo da zaman lafiya kasashen Liberia da Sierra Leone da Guinea-Bissau a shekarun 1990. Haka kuma hukumar ta bada lambobin yabo ga Chris Imodibe da Tayo Awotu Sin ɗan jaridar Nigeria biyu da aka kama sannan aka kashe su lokacin da suke tsaka da rahotanni a fagen daga lokacin yakin basasar Liberia. A nan kuma kungiyar kasashen Sahel ta IAS ta kaddamar da sabuwar majalisar dokokinta a lokacin zaman su na farko a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger. Wannan majalisa ta kunshi mambobi 45 inda aka dauko wakilai 15 daga kowace kasa dake cikin kungiyar, wato Burkina Faso da Niger da kuma Mali. Babban hafsan sojin kasar Uganda General Muhoozi Kainerugaba ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasa a zaben shekarar 2031. Dan shugaban kasar Uganda wanda ya shafe tsawon lokaci yana mulkin kasar, wato Yoweri Museveni mai shekaru 52, ya bayyana a shafukansa na sada zumunta cewa yana sa ran samun kashi 90 na ƙuri'u tare da goyen bayan mahaifinsa. Nan kuma basarakin gargajiya na kasar Uganda wanda aka bayyana a matsayin sarkin da ya fi kowa karancin shekaru a duniya, ya rasu yana da shekaru 34 kamar da Prime Minister sa ya sanar. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rikudi na hudu ya zama sarkin turo da ke yammacin Uganda, yana dan shekara uku kacal a shekarar 1995 bayan rasuwar mahaifinsa. Masarautar ta turu bata bayyana sanadin mutuwar sarki Oyo ba, sai dai an rawaito wani ministan gwamnatin Uganda a kafafen yaɗa labarai na cikin gida yana cewa sarkin ya yi fama da jinya mai tsanani kuma yana neman magani a kasar Amurka. Koda yake zababben shugaban kasa ne ke mulkin Uganda, amma tana da masarautu na gargajiya da dama waɗanda ke ci gaba da samun gagarumin tasiri na al'adu, duk da cewa ba su da ikon siyasa. Oyo, wanda kunjin bajinta na duniya, wato Guinness World Record, ya bayyana a matsayin sarkin da ya fi kowa ƙanƙanta da ke kan karagar mulki a duniya. Ya yi mulki a kan mutane fiye da miliyan 2, shi ne sarki na 13 na masarautar da aka kafa a farkon ƙarni na 19. To gare ka Michael Kudusin.
1: To a gaida Hauwa. To yau magogan naku abokina Bala ya iso tun da wuri-wuri. Ina saukowa na ce, Bala, wannan makon siyasa ta sake kawo mana batu mai zafi. Menene ra'ayinka kan abin da ya faru a karamar hukumar Kuje? Abokina Bala ya kada baki ya ce, idan ɗan ƙasa yana da ƙuri'a guda, ya kamata ya samu damar bawa wanda yake so. Ba za a ce idan baka zaɓi jam'iyyata ba sai ka bar garinku. So sai na ce, Bala, amma ka ji dai bayanin mai magana da yawun shugaban karamar hukumar, inda ke cewa ba a fahimci shugaban ba ne, batu ne na cikin gida. Tai Bala ya ce, to masu iya magana dai sun ce magana zarar bunu, shi yasa ake so a rika tauna magana kafin a yi ta. Dan siyasa dai a har kullun kamata i ya nemi ƙuri'ar jama'a da magana mai daɗi, ba da tsoratarwa gami da barazana ba. Kamar kullun dai ka bar mana abin nazari, na ce da Bala. Bala ya ce, abokina, ƙuri'a mallakin ɗan ƙasa ce, ba gadan ɗan siyasa ba ce. Bala na ɗiga aya ya ce, abokina, Hajiya ta murɗa zoben. Na ce, kamar yaya? Ya ce, ni dai na yi gida. Na ce, na baka lafiya. Abokina Bala ya ce, ka huta lafiya. To madalla, a nan za mu dakata mu sallama da kowa cikin shirin dandalin siyasa. Sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya yi mana arzikin ganawa. A madadin ranka ta kafa ta nima aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudusin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: Ma'adala da fatan an ji daɗin wannan shirin. Hassan, bari mu shakata da wannan waƙa ko?

0: Allah kyauta. Hassan mu shiga bitar wasu daga cikin kanin labaran duniya kan misalama ko kun ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu daga yau Lahadi zai fara hutun makonni uku inda zai je Burtaniya kafin ya je Faransa. Hukumar nan da ke yaki da laifuka ta samu ta ceto wasu 'yan kasar Colombia biyu da aka yi garkuwa da su a Lagos, kamar yadda rahotanni suka tabbatar, yayin da Director General na Cibiyar Nazari na bangaren dokoki da demokradiyya ta kasa Professor Abubakar Suleiman ne ya yi gargadi ga 'yan siyasa game da kaucewa tunzura jama'a ko kuma furta kalamai da za su iya haifar da rikici a lokutan zaɓe. A Libya kuma an naɗa Saddam Haftar ƙaramin ɗaga Marshal Khalifa Haftar kwamandan rundunar sojan ƙasar ta Libya. Duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa. Hassan sanninka da gugari. Abdullahi Isa ke cewa ku tarbe mu zuwa karfe 9 dare agogon Najeriya Niger kamar Richardi kafin nan sai an ji muku.
1: Na News Africa ka.
0: Karfe 5 cicif agogon Najeriya Niger kamar Richardi wanda ya zo daidai kenan da karfe 4 agogon ciwo da na gane sashen Hausa na Radio France International da RFI Hausa aka lalabo a kan mitoci 16 daga jerin zango.
2: Abdullahi Isa.
0: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa ga muhimman kanin labaran duniya na wannan lokaci. Cibiyar nazarin dokoki a bangaren da suka shafi demokradiyya ta kasa da kasa a Najeriya na kira ga 'yan siyasa a Najeriya da su takatsantsa a lokutan yakin neman zaɓe, yayin da majalisar mulkin sojan Niger CNSP ta sanar da cewa kura ta lufa yanzu haka a sassan birnin Yamai. A Libya kuma za ku ji cewa an naɗa Saddam Haftar ƙaramin ɗaga Marshal Khalifa Haftar kwamandan rundunar sojan ƙasar ta Libya. Sai ku gyara zama ga kuma labarin yadda muka same su musoma da tarayyar Najeriya, inda fadar shugaban kasar ta sanar da cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu zai bar Abuja a yau zuwa Turai don fara hutun makonni uku a matsayi na wani bangare na hutunsa na shekara-shekara. Da isa Turai, shugaba Tinubu zai sauka Birtaniya musamman a birnin London, kamar yadda mai magana da yawun fadar shugaban kasar Bayo Onanuga a cikin wata sanarwa da ya fitar a yau ya tabbatar. Shugaba Tinubu na wannan tafiyar ne a daidai lokacin da mataimakinsa Kashim Shettima yake Angola, inda ke halartar taron shugabannin Afirka. Ba tare da mai magana da yawun shugaban kasar, Onanuga ya bayar da ƙarin haske kan cewa shugaba Tinubu ya miƙa mulki ga mataimakinsa ba. Kamar yadda aka ji a kanin labaran duniya, Director General na Cibiyar Nazarin Dokoki da Demokradiyya ta ƙasa a Najeriya, Professor Abubakar Suleiman, ya gargaɗi 'yan siyasa game da kunna wuta a kasar ta hanyar halayensu da kalamansu kafin babban zaben shekarar 2027. Suleiman ya yi wannan gargadi ne yayin wata hira da wata kafar yaɗa labarai da ke Abuja, babban birnin tarayya. Ya buƙaci 'yan siyasa da su shiga tahitahinsu da kuma kiyaye furta kalamai da za su iya haifar da tarzoma ko kuma kawo tashin hankali a cikin kasar. Suleiman ya gargaɗi 'yan siyasa game da kalaman ɓatanci da ayyukan da za su iya barazana ga haɗin kan ƙasa gabaki ɗaya. A labaran namu, majalisar mulkin sojan Niger kamar yadda aka ji ta sanar da cewa kura ta lufa a sassan birnin Yamai kusan kwana ɗaya bayan bore daga wasu dakarun kasar a jiya Asabar. Bayan sa'o'i da dama ana musaya wuta a wasu wurare mafiya muhimmanci a birnin Yamai, gwamnatin mulkin sojan ta sanar a cikin wata sanarwa da ta karanta a gidan talabijin na kasar cewa sannan a hankali kura ta lufa a sassan birnin na Yamai. Da yammacin jiya Asabar, majiyoyin diplomasiyya da tsaro sun shaida kamfanin dillancin labarai na AFP cewa 'yan tsaron dakaru da ke tsaron fadar shugaban kasar ta Niger tare da haɗin gwiwar sojojin haya na Rasha sun samu kwato muhimman sansanonin soji, musamman sansanin soji mai lamba 101, inda suka kashe wasu daga cikin sojoji tare da kama wasu. An yi yunkurin shiga fadar shugaban kasar ta Niger kamar yadda wata majiyar tsaro ta tabbatar wa kamfanin dillancin labaran Faransa. Kamar yadda aka ji a kanin labaran duniya, a Libya an naɗa Saddam Haftar ƙaramin ɗaga Marshal Khalifa Haftar kwamandan rundunar sojan ƙasa ta Libya da ke gabacin ƙasar a matsayin kwamandan janar mai kula da rundunar sojan ƙasa ta Libya. An bayyana wannan sanarwa a cikin wani ɗan gajeren bayani da aka buga a shafin sada zumunta ba tare da ƙarin bayani ba. Har zuwa yanzu dai Saddam Haftar yana riƙe da matsayin mataimakin kwamandan janar a ƙarƙashin mahaifin nasa. A yau Lahadi, mutan ƙasar Guinea Bissau ke kaɗa ƙuri'a na amincewa ko ƙin haka da gyaran kundin tsarin mulki, wanda ke da nufin sauya tafarkin shugabanci daga majalisar dokoki zuwa ga shugaban ƙasa mai cikakken iko. ana gudanar da wannan ƙuri'a ne yayin da gwamnatin sojan ke mulkin wadda ke mulkin kasar tun bayan juyin mulki ta kudura aniyar ganin ta dawo da kasar turbar demokradiyya. Wannan zabe na raba garrama muhimmin mataki ne kafin babban zaben da aka shirya ranar 6 ga watan Disamba na wannan shekara. Hakan kuma zai baiwa kasar ta Gini biso damar komawa turbar demokradiyya. A yau Lahadi ne kasar Gabon ke bikin cikon shekaru uku da samun sauyin gwamnati biyo bayan juyin mulki da ya yi awon gaba da Ali Bongo Ondimba. A rana mai kamar ta yau ranar hutu ce ga mutan kasar ta Gabon, inda zuwa ɗan lokaci ake sa ran shugaban kasar Brice Clotaire Oligui zai gabatar da jawabi ga 'yan kasar da zimar samar sanar da su irin ci gaba da aka samu a wannan rana da ake danganta da ranar samun 'yanci. Daga cikin manyan batutuwa da Brice Clotaire Oligui zai mayar da hankali sun hada da yabawa sojoji da suka taimaka masa wajen samun shugabanci bayan juyin mulki bayan batun ambatar tsohon shugaban kasar Ali Bongo Ondimba. A karon farko majalisar ɗinkin duniya ta amince da cewa sauyin yanayi ne ke ummul abahisin bala'in da ya faru a Nepal a wata sanarwa da ta fitar a jiya Asabar. A halin yanzu dai adadin waɗanda suka mutu ya kai 750, inda wasu alƙaluma da ake da su ke bayyana cewa mutane kusan 3,000 ne ake ci gaba da nema yanzu haka. Iftila'in da ya faru a Nepal ya jefa dubban jama'a cikin zulumi. A ɗakin aji gawaki na asibitin jami'a mutane na ci gaba da kwararowa zuwa wannan wuri da burin ganin ko za su samu labarin nasu, wasu ɗauke da hotunan mamata ko kuma alluna ɗauke da sunayensu. Shugaban ƙasar China Xi Jinping zai halarci taron kolin ƙungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai da zai gudana a Bishkek a ƙasar Kyrgyzstan a wannan karon, da manyan ƙasashe da suka haɗa da China, Russia, India da Iran za su kasancewa. Dama ce kuma ga shugabannin waɗannan ƙasashe na yin bitar kyaukiya alaƙa da ke tsakaninsu a wannan lokaci da Amurka ke ci gaba da nuna ƙarfi da take da shi a fannin cinikayya da kasuwanci a duniya baya ga rikicin da take fama da shi tsakaninta da Iran. Tasha ta farko Bishkek, inda shugaban na China zai gana da Vladimir Putin, Narendra Modi da shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian da sauran wakilan ƙasashen duniya. Beijing na da niyyar amfani da wannan taron a matsayin wani abin da za ta sake bayyana wa duniya ƙarfinta a fannin da ya shafi cinikayya da kuma kasuwanci. Yanzu haka ƙungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai tana wakiltar kashi 40 cikin 100 na al'ummar duniya. Gashirinmu na gaba.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka, rayuwarka, wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan al'amuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi, da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wanda naku, Nasiru Sani, zan gabatar.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: A yau wannan shirin zai bada hankali ne akan bazuwar takin zamani da magungunan feshin kwari da na ciyawa na jabu a Najeriya, tare da haska fitilanmu akan illolinsu da kuma lalubo mafita a kai. Kamar dai yadda aka sani, daga watan Afrilu har zuwa Janairun kowace shekara lokaci ne mai fatukar muhimmanci ga manoma, musamman a yankunan arewacin Najeriya da wasu sassan kasashen yammacin Afrika. Kasancewar shi ne lokacin da ake komawa gona. Manoman kan fara sharar gonakin nasu, sai kuma huda da kuma shuka. Sannan bayan fitowar shukar, manoma kan ci gaba da hidima wa gonakinsu. Sai dai kuma wata matsalar da ke zamowa ruwan dare a 'yan shekarun nan ita ce matsalar yawaitar takin zamani da magungunan feshin ciyawa da na kwari na jabu, inda suka cika kasuwannin garuruwa da dama. Alhaji Muhammad Sani Abubakar shi ne shugaban 'yan kasuwa masu harkar sayar da sinadaran aikin gona a jihar Bauchi, ya kawo dalilan da a ganinsa ke jawo yawaitar wannan matsala ta magungunan gonaki na jabu da matakan da ya kamata a ɗauka don daƙile matsalar.
2: Dalili na farko dai sai mu ce akwai rashin tsoron Allah a zukatan su ba su yi wannan harka. Dalili kuma na gaba shi ne sai mu ce wato ita kanta hukuma bata taya ta yi tsayuwar daka a kan waɗannan mutane ba, wanda kuma shi mai laifi a kullum idan ba za a hukunta shi ba to kullum masu laifin karuwa za su. Dalili kuma na gaba shi ne su waɗannan masu waɗannan kayan jibu, bayan rashin tsoron Allah, bayan sakaci na hukuma, su kansu ba su da ilimi akan kayayyakin da suke sayarwa. Dalili kuma na gaba har yanzu, bayan rashin ilimin da suke da shi akan kayan da suke da sayarwa, ba su da ilimi akan illar da waɗannan kayayyaki suke jawo wa al'umma, ko kuma ita kanta ƙasar da za a sa kayayyaki.
3: Ƙarin bayanin da za ka yi wacce irin illa ya zuwa yanzu a fahimtar ku, irin waɗannan ababe suka yi wa gonaki ko kuma wa al'umma ma gaba ɗaya?
2: Ai, illa tana da yawa. Illa kamar yadda ka faɗi illoli. Na farko ga wanda za a sayar ma, an cutar da shi. Ka zo ka sai taki, da zaran cewa ka sai taki kana tsammanin za ka sa wa shukarka, cikin sati ɗaya kaga shuka ta tashi, sai ya zama na ƙasa ne a cikin takin nan da laka. Idan ka je ka sa wa shuka kana sa ran za ta tashi, kana jira har sati biyu sati uku, shukarka ba ta tashi ba. Na biyu kuma ta tsumbure. Illa kuma ta gaba shi wannan takin da kasa, tunda an harada masa waɗansu sinadarai mugaye, zai iya lalata maka ƙasar shukar, wanda baɗi idan ka zo za ka samu matsala wajen samun amfanin gona a wurin. Sai illa ta gaba wanda shi kansa agrodila ɗin bai sani ba, kuɗin da ya karɓa a gare shi ba zai zama mai albarka ba. Sai illa ta gaba kuma har yanzu shi ne kamar abin da ya shafi maganin ƙwari, in an zo an saya an je an fesa, to cikin ikon Allah za ka samu ƙwaron bai mutu ba, a ko kuma wani ya mutu, wani bai mutu ba saboda maganin baya da ƙarfi. To su waɗannan wanda ba su mutu ba, to babbar illar da suke jawo mana shi ne akwai abin da muke kira resistant, wato development of resistance. Wato abin da nake nufi a nan, za su samu wata juriya a jikinsu sauran ƙwari da ba su mutu ba. Wannan juriyar kuma ita za ta sa baɗi ko kuma wani lokaci idan ka zo ka sa koda magani mai kyau ne ka saka, tunda sun ja wani mummunan magani a jikinsu, to wannan maganin da ka sa ba zai kashe su ba. In kana sa adadin APC ɗaya ne a gura ɗaya saboda sun yi developing resistance, to APC ɗaya ba zai yi ba. Sai ka kai matsayin sa APC biyu ko uku, to kaga a nan gurin an ƙara wa manomi tsadar kare amfanin gonarsa daga illar ƙwari.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Da yake sannu a hankali, manoma da dama a birane da ƙauyuka na fadawa tarkon masu wannan mummunan aiki, masana na kawo matakan da ya kamata hukumomi su dauka don samun mafita. Alhaji Sani Abubakar ya bada wannan shawara a matsayin mafita a mahangar su.
2: Abubuwan da ya kamata a yi suna da yawa. Na farko dai abin da zan ci hankalin hukuma da al'umma shine su masu sayar da maganin da kuma taki din nan, to da ya kamata ana checkmating din su, wato in ba
3: ana samu su ido,
2: ana samu su ido kuma ai zamana in ba hukuma ta baka damar ka sayar da magunguna ba, bai kamata a ce kowa da kowa zai sayar da magani ba. Na biyu kuma ya kamata a ilmantar da su, domin duk mutumin da yake makaho ne ba zai yi tagora wa makaho ba. In baka ilmantar da mai sayar da kayayyakin nan ba, to shi duk abin da ya samu ya yabo sai kawo kasuwa ya sayar. Na uku kuma ya kamata a ce akwai maluman gona wadatattu wanda za su taimaka wa manoma domin samun amfanin kayayyakin gona mai kyau. Har yanzu kuma dalili na gaba shi ne su manoman muna ba su shawara a duk lokacin da manomi zai sai kayan gona, wato kamar taki, maganin kwari, maganin ciyawa, iri, to ya kamata ya tuntubi maluman gona duk da cewa da sun yi karanci, ya nemi duk inda suke. In kuma babu maluman gona kusa da shi, ya nemi agro dealer wanda yake tsoron Allah, wanda ya san kan abin, ya taimake shi wajen sayan kayayyaki na gari.
0: Muhallinka, rayuwarka. Manoma da dama kan yi kukan cewa masu wannan mummunar aiki na matukar cutar da su, kasancewar su kan yi taki ko wani maganin sawa a gona da nufin za su samu kyakkyawan sauyi a gonansu, amma sai su ga kamar an shuka dusa. Manoma kamar Alhaji Dan Azumi Abdullahi Talak, shugaban kungiyar manoman masara a Najeriya reshen jihar Bauchi, na cewa sun yi asarar kuɗi mai tarin yawa a sanadiyar wannan ta'asa.
4: Yana sa manomi asara. Duk abin da ka tara na taki, na maganin feshi, tunaninka shine kai gona mai kyau kuma samu sauki, sannan ka samar da abinci wa al'umma a ƙasa. To yayin da ka tara ƙarfinka, ka je ka sayi magani ka samu ba mai inganci bane, ka je ka sayi taki ka samu jehu ne, to za ka yi asaran kuɗi, za ka yi asaran lokaci, ta kuma ka yi asaran amfanin gona wanda ya kamata a ce ka samu. Hakan kuma zai kawo ƙarancin abinci a ƙasa baki
3: ɗaya. Ya zuwa yanzu me za ka ce, kowace shawara za ka bai wa su hukumomin da wannan nauyin rataya a wuyansu kan yadda za a shawo kan yawaitar masu sai da irin waɗannan kayayyaki a kasuwanni?
4: To kamar yadda shi mai girma kwamishinan aikin gona na jihar Bauchi tare da shugaban

0: lamarin da ke zama babbar koma baya ga tattalin arzikin kasar da ke zama jagaba a fannin noma da kasuwanci a yankin tsakiyar Afirka. Kamar yadda za a ji a rahoton da wakilinmu Alwani Shehu Usman ya aiko mana daga Garuwa.
1: Rahoton ya ayyana titunan kasar na daya daga cikin mafiya hadari a Afirka. Biyo bayan karuwar yawaitan hadurra da ake samu tare da asarar rayuka mai yawa. Wasu direbobi sun bayyana min halin da titunan kasar ke ciki.
2: Ka tashi da ganga wandare kana so ka zo Garuwa. Muna yin awa 4-5 da a yanzu muna yin awa 11.
3: Ka tashi tafiya ba za ka tafi kilometer 100 ba sai ka samu hadarin da sai hankalinka ya tashi. Sannan hanyar ba ta da fadi, duk mota za ka ga ta fadi za ka ga gashi a moto. Ki gara gwamnati ta tashi ta taimaka ko Allah zai mu sake samu ragon hadarin da ake samu nan.
1: Da yake mai da martani, ministan ayyuka da hanyoyi na kasar Emmanuel Nganu Jummisi ya ce akwai tukin ganganci da wasu direbobin kan yi.
4: Akwai ingantattun hanyoyi da muka yi kuma muna kai don mu tabbatar da kare lafiyar jama'ar mu. Amma karuwar hadiran na da alaka da tukin ganganci da wasu direbobi ke yi.
1: Sai dai masu sharhi akan harkokin yau da kullum irin su Umaru Sani na ganin akwai rashin kulawar hukumomin kasar.
5: Masu tafiyar da kasar nan su ne su ba su tausaya wa jama'a. Domin yanzu idan ka duba Garwa da Gandare, motoci su fadi, mutane a moto, akan mutane asibiti, akwai dukiya na gyaran titi saboda a daina samun hatsari. Su suke morin wannan dukiyoyin.
1: A cewar rahoton, sama da mutane 1,000 ne ke rasa rayukansu kowace shekara a titunan kasar. Wani abin da ke kara zama koma baya ga ci gaban tattalin arzikin kasar. Rilwanu Shehu Usman, Garwa RFI.
6: RFI.
0: To anan kuma yayin da manoma suka fara hango alherin damunar bana saboda yadda albarkatun gona suka ta samma nuna a sassa da dama na can jamhuriyar Niger. Yankunan da suka samu zuwan damunar da wuri sun fara kokawa da yadda wasu tsuntsaye ke mamaye musu gonakinsu na kayan abinci musamman dangin hatsi. Bayanai sun ce matsalar tafi kamari a yankunan Guna da Koliram da ke da Magaran. Lamarin da ya firgita manoma waɗanda a yanzu haka suka dukufa da addu'a kamar yadda zamu ji a wannan rahoto.
7: Tsuntsayen na shawagi ne tsakanin inda suka samar da shekarsu zuwa cikin gonakin hatsin da aka fara sa ran girbewa. Sabiu Ibrahim na zangunan Efadalan ya bayyana mana halin da ake ciki.
8: Tun daga gefen falki murya su ne gaskiya sosai ta yi ta'adi saboda duk hatsin da ya kamata a ce a yanzu tumu ne ko ya riga ya shama. Wanda yanzu tunanin da ake an fara yankan shi duk shine ta shanye.
7: Manoma da dama da suka ga irin barnar da tsuntsayen suka yi a makwabta sun firgita da lamarin kamar yadda Sani Dogo na zangon Hammadu ya shaida mana ta waya.
9: Gaskiya tsuntsayen nan suna ba mu tsoro don tsuntsayen nan suna da yawa da safe suke tashi su yi arewacin mu akwai wani kiri su je can su dara su yi ɓanna kuma hallo da yamma su sake koma su taimakonan su. Abin ya tsorata mu sosai wallahi.
7: Kowane mataki ake ɗauka ganin yadda tsuntsayen ke da wuyar kisa. Laminu Ibrahim jami'in gidan gona ne a Kwalaram.
10: Wani guri ne suke zuwa su kwana an suka kwana cikin katala ne an kwatam samu. Saboda su kun san tsuntsaye ba zawa ba ake cikin gona a ce bari a samu su magani. Indai suka shigo cikin gona sai dai mutane su san da za su yi shirka tsorata su.
7: To sarakunan gargajiya ma dai ba a bar su a baya ba wajen bayar da tasu gudunmawa kamar yadda mai martaba sarkin Guna ya mana ƙarin bayani.
11: Tawalka da roƙon Allah. Eh Allah yake da maganin. Mun ji tsoro kwarai da gaske wallahi. Allah dai ya ƙara kariya. Muna kiri hallo ga al'ummar ayi roƙon Allah.
7: Wannan hali da aka shiga dai ya sanya ma'aikatar gidan gona a jamhuriyar ta Niger shiga shirin kota kwana.
6: RFI.
0: Sauraro kada dai a sha'afa shirin na zuwa ne daga nan sashin Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiya Haruna. Yanzu kuma za mu dora da batun kasar Uganda da ta ware kusan jami'ai 1,200 domin tura su cikin rundunar da ake shirin kafawa don kiyaye zaman lafiya a Gaza kamar yadda mahukuntan kasar suka bayyana. Lamarin da ya maishe ta kasa ta farko a nahiyar Afirka daga cikin waɗanda suka kudur aniyar yin hakan. Kade Michael Kudison dauke da ƙarin bayani akai.
12: Wani jami'in sojin Uganda wanda ke da masaniya akan lamarin da kuma shirye-shiryen da ake gudanarwa ya ce an riga an fara tantance dakarun da za a iya aikewa da su. Tun da farko Uganda da Burundi sun gudanar da wata tattaunawa a Isra'ila kan bayar da jami'an soji domin shiga wata rundunar tsaro ta ƙasa da ƙasa da ake shirin turawa Gaza yayin da kokarin kafa rundunar da za ta kunshi kusan sojoji 20,000 ke ƙara samun ƙarfi. Uganda ta amince ta tura jami'an tsaro kusan 1,200 a yayin da Burundi ke ci gaba da nazari ko za ta shiga cikin shirin.
6: RFI.

0: Shi kuwa shugaban Gine Mamadi Dambuya ya kori sojoji da jandarmomin kasar sama da 170 bayan kama su da aikata laifin tserewa daga bakin daga. To anan sakataren Baitul Malin Amurka Scott Bessent ne sanar da kakabawa Iran takunkuman da gwamnatin shugaba Donald Trump ta bayyana a matsayin mafiya tsauri gami da nana ta gargadi ga duk wata kasa ko kamfani da ke hulɗar cinikayya da kasar.
1: Yayin sanar da daukar matakin a Litinin, sakataren Baitul Malin na Amurka Scott Bessent ya ce daga yanzu za su tabbatar da cewa sun katse dukkanin hanyoyin da Iran ke samun kudaden shiga ciki har da cinikayyar man fetur. Sauran kafofin samun kudaden shigar na Iran da Amurka ta kakabawa takunkuman sun hada da fannin ta na sadarwa da na fasahar kere-kere da fannin haka da sayar da zinari da kuma sufurin jiragen sama da na ruwa. Bessent ya ce Amurka za ta ci gaba da kuntatawa dukkanin muradan Iran duk inda suke a sassan duniya har sai ta tabbatar da mayar da ita saniyar ware, don haka ya buƙaci dukkanin masu hulɗa da kasar da su gaggauta ya kaurace mata gudun kada takunkuman su shafe su. Gabanin matakin na Amurka dai, babban hafsan tsaron Iran Hussein Rezai ya yi gargadin cewa muddin Trump bai ajiye aniyarsa ba, to ba shakka Iran din za ta datse duk wata kafar fitar da danyen mai daga yankin Gulf da kuma dauki duk kasar da ke marawa Amurka baya a matsayin abokiyar gaba.
0: Shi kuwa kamfanin Meta, mamallakin Facebook da Instagram, ya amince da biyan zunzurutun kuɗi har dala biliyan 16.68 domin sasanta ƙarar da jihohi 29 na Amurka suka shigar kan zargin cewa kafafen sada zumunta na cutar da ƙananan yara. Kuma Ahmad Abba na dauke da ƙarin bayani akai.
2: Meta ya amince da sasanci wajen biyan kudaden bayan da jihohin suka zargi kamfanin da tsara manhajojinsa Facebook da Instagram ta yadda za su jawo yara su kamu da son amfani da su fiye da kima. A ƙarƙashin yarjejeniyar Facebook da Instagram za su ƙara taƙaita lokaci da matasa ke amfani da manhajojin tare da sanya wasu dokoki kan amfani da su da daddare. Haka kuma kamfanin zai ƙarfafa hanyoyi da iyaye za su iya bibiyar yadda ‘ya’yansu ke amfani da kafafen sada zumuntan.
0: Tsohon shugaban rundunar sojin Bosnia kuma guda daga cikin kwamandodin da suka yi wa dubban musulmi kisan kare dangi a kasar, wato Ratko Mladic, ya mutu yana da shekaru 84 a ranar Alhamis. Hauwa Halliru Gwangwazo ta hada mana rahoto a kai.
3: Mladic ya mutu yana tsare a hannun Majalisar Dinkin Duniya a wannan Alhamis, kamar yadda lauyansa Dragan Ivetic ya sanar ba tare da bayyana dalilin rasuwarsa ba. Mladic ya share watannin ƙarshe na rayuwarsa a asibiti a Hague bayan yanke mishi hukuncin ɗaurin rai da rai a shekarar 2017 saboda jagorantar kisan dubban musulmai a Bosnia. Mladic, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewar ya aikata laifukan yaƙi, ya jagoranci kisan musulmai aƙalla 8,000 a shekarar 1995, kisa mafi muni da nahiyar Turai ta gani tun bayan yaƙin duniya na biyu.
0: Tuwanan kuma adadin mutanen da mummunar ambaliyar ruwa ta kashe a Nepal ya haura 500, yayin da wasu sama da 1,500 suka ɓace babu labarinsu daidai lokacin da masu aikin ceto ke janyewa saboda fargabar sake ɓarkewar wata sabuwar ambaliya a karo na biyu, kamar yadda za mu ji wannan ƙarin bayani daga Zainab Ibrahim.
4: Hukumomin China sun sanar da dakatar da duk wani aikin ceto a kusa da kan iyakar Nepal da Tibet saboda fargabar yiwuwar sake ɓarkewar wata sabuwar ambaliya karo na biyu sakamakon cika da tambatsa da rafuka suka yi. China ta ce a halin da ake ciki yanzu haka, ma'aunin rafukan ya haura cubic miliyan 70 kuma zai iya ninka haka nan da kwanaki uku idan ruwan bai tsaya ba. Tun a jiya Alhamis, wani rafin ya cika tumbatsa ya fara kwarara, yayin da a safiyar Juma'an nan wata madatsar ruwa ta fashe, lamarin da ya tilasa masu aikin ceto dakatarwa. Haka ma hukumomi sun bayyana cewa ambaliyar ta yi sanadiyar daidaita ɗaruruwan mutane sakamakon shafe sama da mil 25 na hanyoyi da kuma lalata gadoji 40. Tuni dai iyalan waɗanda suka ɓace a Iftila'in suka taru a wajen asibitin Kathmandu da ke babban birnin ƙasar don neman 'yan uwansu. A cewar ministan sufuri da kere-kere na Nepal Kashyap Sharma, gaggauta gina hanyoyin da suka lalace zai taimaka matuƙa wajen rage mummunar yanayin da al'ummar yankin suka tsinci kansu a ciki.
1: RFI.
0: To madalla duka abin da ya sawwaka kenan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki. Shamsiya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
5: Kamar da labarin shakata da wannan wakar ke saman na'ura.

0: karfe 9 na dare agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda yazo daidai kenan da karfe 8 agogon TV da daga na sashin Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalubo a kan mitoci 22.
1: Abdullahi Isa
0: Jama'a barkamu da saki saduwa ga muhimman kanan labaran duniya na wannan dare. Fadar shugaban kasar Najeriya ta bayyana cewa shugaban ya bar Abuja a yau domin soma hutu na makonni uku a Turai. A jamhuriyar Niger kuma kura ta lufa yanzu haka a birnin ya mai biyo bayan bore da wasu sojoji suka kaddamar ajiya. Za ku ji cewa wani jirgin ruwa mai dauke da bakiyan yawon bude ido ya kife a bakin tekun jamhuriyar arewacin Cyprus. Ku gyara zama ga kuma labaran musumar tarayyar Najeriya inda fadar shugaban kasar ta sanar cewa shugaban Tinubu zai ya bar Abuja zuwa Turai don fara hutun makonni uku a matsayin wani bangare na hutunsa na shekara-shekara. Da isa Turai dai shugaba Bola Ahmed Tinubu zai sauka Birtaniya musamman a birnin London kamar yadda mai magana da yawun shugaban kasar Bayo Onanuga a cikin wata sanarwa da ya fitar a yau ta tabbatar. Shugaba Tinubu na wannan tafiyar ne a daidai lokacin da mataimakinsa Kashim Shettima yake Angola inda ke halartar taron shugabannin Afirka ba tare da mai magana da yawunsa ba ya bayar da ƙarin haske kan cewa ko shugaba Tinubu ya mika mulki ga mataimakinsa wanda a hukumance. Muddin zai hakan shugaban zai rubuta wa shugaban majalisar dattawa a hukumance wasiƙa don sanar da shi game da mika mulki na wucin gadi. Director General na cibiyar nazarin dokoki da demokradiyya ta ƙasa Farfesa Abubakar Suleiman ya gargadi 'yan siyasa a Najeriya game da kunna wuta a kasar ta hanyar halayensu da kalamansu kafin babban zaben shekarar 2027. Suleiman ya yi wannan gargadi ne yayin wata hira da wata kafar yaɗa labarai da ke Abuja babban birnin tarayya. Ya buƙaci 'yan siyasa da su guji yin haka da kuma tunanin yadda talakawa ke ƙoƙarin ganin an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali. Majalisar mulkin sojan Niger ta sanar da cewa kura ta lafa kusan kwana ɗaya bayan bore daga wasu dakarun kasar a jiya Asabar. Bayan sa'o'i da dama ana musayauta a wasu wurare masu muhimmanci a birnin Yamai, gwamnatin mulkin soja ta CNSP ta sanar da cewa yanzu haka dakarun fadar shugaban kasar na kula da waɗannan wurare bayan da aka yi barin wuta aka kuma kashe wasu tare da kama wasu daga cikin masu boran. Shugaban kasar Guinea Conakry Mamadou Doumbouya ya ziyarci wata unguwa a Conakry a jiya Asabar sakamakon zaftarewar kasa a wannan wurin zubar da shara inda aka kaddamar da wani babban aiki na korar mazauna ba bisa ka'ida ba wanda ya jefa iyalai da dama cikin zulumi bayan rasa matsuguninsu. Akalla mutane 34 ciki har da yara suka mutu, 33 kuma suka samu nanan raunuka a makon da ya gabata a unguwar Dar es Salaam inda sharar ta rubuta bayan zaftarewar kasa a wani babban wurin zubar da shara 'yan lokuta bayan ruwan sama masu karfin gaske. A Zimbabwe ana tsare da sarakuwa kuma 'yar uwar shugaban kasar Emmerson Mnangagwa bisa zarginta da safarar miyagun kwayoyi da kuma halarta kudaden haramun. Lauyoyi masu kare mai ɗakin Collins Mnangagwa ta biyu sun yi Allah wadai da yadda 'yan adawa ke ci gaba da kai ruwa mari biyo bayan sanarwar dakatar da wannan mata a ƙasa da 'yan kwanaki bayan da shugaban ƙasar ya bayyana cewa babu sani ba sabo ga duk wanda aka sama da ƙoƙarin safarar miyagun kwayoyi daga ƙasar. Kowa dai shi zai fuskanci hukunci mai tsanani. An kama Kelsa Tafirinyika sarakuwa kuma 'yar uwar shugaban ƙasar a farkon watan Agusta a gidanta da ke Greystone Park, ɗaya daga cikin unguwanni masu galihu a ƙasar. A samaman da 'yan sanda suka kai gidanta sun gano kwalbar pitidin da morphine a cikin ɗakin da take kwana, kuma an gano kusan kwayoyi 200 a cikin wani akwati. Baya ga haka an gano kullin wiwi guda 5 a cikin motar ta mai tsada. A yau Lahadi mutan kasar Guinea Bissau ke suka kada ƙuri'ar amincewa ko kuma kin amincewa da gyaran kundin tsarin mulki wanda ke da nufin sauya tafarkin shugabanci daga majalisar dokoki zuwa ga shugaban ƙasa mai cikakken iko. An gudanar da wannan ƙuri'a ne yayin da gwamnatin sojan ƙasar ke ƙoƙarin ganin ta dawo da ƙasar turbar demokradiyya. Wannan ƙuri'ar raba garma muhimmin mataki ne kafin babban zaɓe da aka shirya yi na ranar 6 ga watan Disamba na wannan shekarar. Hakan kuma zai baiwa ƙasar kamar yadda aka ji damar komawa turbar demokradiyya. Jirgin ruwa mai dauke da bakiyan yawon bude ido ya kife a bakin tekun jamhuriyar arewacin Cyprus ta Turkiya a yau Lahadi. Hukumomi sun bayyana cewa jirgin ya nutse gaba ɗaya, akalla kun fasinjoji 6 ne aka sanar da sun mutu. Jirgin ruwan da ya nutse a gabar tekun yankin da da ya ayyana kansa a matsayin jamhuriyar arewacin safar sa Turkiya ya nitse gaba daya a wani wuri mai zurfin mita 514 kamar yadda ministan sufuri Etan Arkili ya shaida mani labarai ministan ya karasa da cewa ana ci gaba da kokarin ceto fasinjoji bayan aikewa da jirgin sama mai saukar angulu majiyar ta bayyana cewa wasu fasinjoji 161 aka isar da su asibiti yayin da aka hada wasu 76 da iyalansu A karan farko majalisar dinkin duniya ta amince da cewa sauyin yanayi ne umma labarin san bala'in da ya faru a Nepal a wata sanarwa da ta fitar a jiya Asabar a halin yanzu adadin wanda suka mutu ya kai 750 inda wasu alƙalin maki da bayyana cewa kusan mutane 3000 ne ake ci gaba da neman yanzu haka iftila'in da ya faru a Nepal ya jefa dubban jama'a cikin zulumi a dakin ajiyar gawaki na asibitin jami'a mutane na ci gaba da kwarara zuwa wannan wuri da burin ganin ko za su samu duriyar nasu wasu dauke da hotunan mamata wasu kuma dauke da alluna dauke da sunayen mutane ga shirinmu na gaba
1: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci Shamsiya Haruna ke maka lalle marhabin cikin shirin zagaye duniya daga nan sashin Hausa na Radio France International shirin da ya saba yin waiwaye kan wasu daga cikin muhimman labaran da muka gabatar daga ranar Litinin zuwa Juma'a Yau a cikin shirin zamu ji yadda masu rike da makamai suka yi awun gaba da mutum sama da 600 a wani kauye dake kan iyakar Najeriya da Benin a can jihar Niger zamu ji yadda Uganda ta ware kusan jami'ai 1200 don tura su cikin rundunar da ake shirin kafawa don kiyaye zaman lafiyar Gaza adadin mutanen da mummunar ambaliyar ruwa ta kashe a Nepal ya haura 400 a bangaren wasanni kuwa muna nan tafi da rahoto kan murabus din shugabancin hukumar kwallon kafa ta Najeriya da kuma yadda aka gudanar da bikin ranar Hausa Tomadalla mazauna yankin Dakara dake gabashin karamar hukumar Borgu ta jihar Niger mai makwabtaka da jamhuriyar Benin na ci gaba da zaman zulumi da alhini sakamakon harin da wasu ƴan ta'adda suka kai inda suka yi garkuwa da masallata da dama a ranar Juma'ar da ta gabata Honorable Abdullahi Muhammad Nasir shine shugaban karamar hukumar ta Borgu kuma ga ƙarin bayanin da yayi RFI Hausa kan halin da ake ciki
2: wannan Dakara yana bordering the Benin Republic so wurin ya kamari ɗan bindigan nan suna yawan haddabansu so su ne suka zo kusan ƙauyuka guda hudu wannan wurin sai suka kwashe su shi Dakara din from the report we got sun ɗibi kamar mutane 35 a wurin sannan akwai Beijing sun ɗauki mutane 13 mutum 5 ya basu mutum 5 kuma daga nan wayanda suke kokarin guduwa sun halde wayansu so dai sai gari ya shiga ya musu ya shiga mutane yawanci sun gugudu wayansu yanzu a sashe suna Republic of Benin suna dai neighboring safer ground but as it is yanzu haka tun jiya military have gone there they have taken over so da dai mutane da yawa sun riga sun move out there are a lot of clearance so kuma yanzu an sun shiga waki suna kusan 26 or there about
1: To sai dai wani faifan bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta ya nuna mutane kimanin 600 inda mazauna yankin suka tabbatar da cewa sun gane fuskokin ƴan uwansu a cikin bidiyon har ma aka gano wasu mata da yara ƙanana a tsakiyar daji ko da yake hukumomin tsaro na ci gaba da tantance ainihin adadin waɗanda lamarin ya shafa dan haka ne ma shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya bada umarnin gaggawa ga jami'an tsaro don ceto dukkanin mutanen da aka yi garkuwa da su ba tare da an bata lokaci ba RFI To yanzu kuma bari mu tabo batun siyasa inda jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ke fuskantar suka bayan kafa kwamitin yakin neman zaben 2027 sakamakon zargin cewa babu sunayen wasu tsaffin jigajigan da suka taka rawa wajen kafa APC a farkon tafiyar ta a cikin jerin farko na kwamitin mai mutum 223 Injiniya Kailani Muhammad gudani daga cikin mutanen da suka kafa wannan jam'iyyar a tattaunawar sa da Bashir Ibrahim Idris ya ce halin ko in kular da suke gani ba shine zai sa su sauya sheka ba
3: Mu dai alhamdulillah mu muka gina APC don mun faro wannan abun mun gode Allah da shi General Buhari murgayi kuma tunda muka fara 2002-2003 bamu taba canza sheka ba saboda komai mutum zai rike gaskiya da amana rayuwar shi to wannan gwamnati mun kawo ba wai kudi aka bamu ba 176 polling units dake kasar nan mutanen mu mun yi manin nasu mun kasa mun tsare ya ci zaɓe amma har yanzu da take maka magana ba wanda ya tuntubi kowa ko jiya da nan mutane sun cika nan suna ta tambaya kuma kullun za a kira ni nace muna nan APC mu muka gina gidanmu ne amma in suna ganin ba za su yi da mu ba wannan ba abin damuwa bane dama abin da muke so dai mutane su bude idanunsu Allah ya zaɓa mana mutane na ƙwarai kuma muna nan APC din ai kamar shi Alhaji Kyari a yari a lokacin da ya zo ya same ni a Confederation yana neman a bashi Senate President Akpabio ya same ni Akpabio mun san shi ba yau ba tun lokacin da shugaba Buhari ya ba mu shi as National Coordinator nace a'a ga wanda zamu yi daga arewa ne kuma abinda muka sa a gaba shine yari da dan arewa ne kuma shi President Tinubu shi dan kudu ne distinguished Akpabio Senate President shi dan kudu ne kuma wannan minista na sharia dan kudu ne sai muka ce to ai ya kamata a ce dan arewa ya zama wanda zai yi checkmate wato abinda Bature yake checkmate duk abinda shi president ya kawo National Assembly zai duba ya ga shin wannan abinda aka ce za a yi zai taba mutanen arewa ne wanda ba zai yi daidai ba ko ba zai yi kyau ba shi a matsayin shi na dan arewa sai ya duba ya ga ya gyara
4: wato kuna so a samu balance
3: samu balance a kasa kuma muka fito ba zagin da ba yi ba haka rana ma kai wajen shi shugaba Tinubu aka ce ni na ce ban yi shi tunda yana son Akpabio ne na ce yin shi da na yi na farko ba mu muka kawo shi ba an ba mu kuɗi ne har mu muka kawo shi kuma wannan muna so ne a ce a yi checks and balances a kasan don komai ya tafi daidai
4: wato kana ganin kamar wancan abin da ya faru shi yasa watakila ita jam'iyya ko kuma shugaban kasa ya kauda kai daga irin gudunmuwar da kuka bayar
3: to ina ganin haka ko kuma dai akwai dai manafince na biyu shi Alhaji Yari da ya gama Tinubu ya ja shi kusa saboda an ga karfin shi a siyasa amma lokacin nan sai ya ce shi ya daina politikin yana governance ya koma governance ya juya ma kowa baya mun neme shi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba amma ba mu gan shi ba muka ce to a ko yanzu ma an ba su neme mu ba Allah ya ba da sa'a
4: to yanzu duk da waɗannan matsaloli da kuma in damawa da ku ba ku fusata da za ku bar jam'iyyar ba
3: ba za ka gina gida kana cikin gida wasu su zo su kore ka gidanka ba muna nan muna kallo mu ga ko za su gyara don abin kowane lokacin muka interview da ku ko da yan jaridu muna gaya musu gaskiya ne ku gyara
4: Professor Akelani Muhammad mun gode sosai da wannan dama da ka bamu
3: na gode ƙwarai
1: To a makon ne dai aka gudanar da bikin shekara-shekara na ranar Hausa ta duniya da aka saba gudanarwa a duk ranar 26 ga Agusta tun bayan assasa shi a shekarar 2015 domin tunatar da muhimmancin harshe da kuma al'adun Hausawa kan haka nema maka tuntubi Abdulbaki Aliyu Jari fitaccen dan jaridar da ya jagoranci fara gudanar da bikin ranar Hausa ta duniya wanda ya mana karin bayani kan taken ranar ta bana da kuma nasarorin da aka cimma.
5: Takenmu na shekarar 2026 shine al'adunmu a gobenmu. Za mu yi duba ne akan hanyoyin da suka fi dacewa musamman yanzu da zamani ya sauya da kuma ake da ilimi na kimiyya da fasaha na yanda za mu inganta al'adunmu da kuma tabbatar da cewa sun samu kariya yayin da duniya yake ƙara sauyawa. Lokacin da muka fara wannan biki mun fara shi ne a shafukan sada zumunta. Amma alhamdulillah gashi a wannan kara kusan kasashe 30 za su gudanar da wannan biki sannan miliyoyin al'umma suna ci gaba da nuna sha'awar su akan wannan taro da ake na ranar Hausa inda za su shigo inda za su taimaka da kuma inda za su ga su ma sun bada gudunmuwa su wajen haɓaka al'adunmu da kuma ganin an samar da haɗin kai da kuma zaman lafiyar al'ummar mu alhamdulillah babban taron mu zai gudana a Daura cibiyar kasar Hausa kamar yadda tarihi ya nuna
1: Kamar yadda muka ce a farkon shirin shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya Ibrahim Musa Gusau ya yi murabus daga mukamin sa sakamakon matsalan lamba da ya fuskanta kan yadda aka samu koma baya a harkokin kwallon kafa a kasar a baya-bayan nan. Kuma wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya aiko mana da wannan rahoto daga Abuja.
6: I just want to tell you I decided to resign my position.
7: Shugaban hukumar kenan a lokacin da yake sanar da ajiye mukamin sa a wani taron manema labarai inda ya karin haske kan dalilin yin hakan.
8: Kubaje da suka faru kuma ai Najeriya ba suka nuna damu su ko muka yi shawara muka ga cewa ya kamata wanda yi aje wannan mutum da Allah ya bamu kuma muna fata kuma Allah ya kawo su za su ce da wannan ma'aikata gaba insha Allah. Kuma alhamdulillah mun yi aiki ko mun samu nasarori kuma duk inda aka samu nasarori za a yi samu wasu matsaloli.
7: Sai dai murabus din bai yi wa wasu masu ruwa da tsaki harkar kwallon kafa a kasar dadi ba. Shugaban kungiyar kwallon kafa a jihar Sokoto Muhammad Nasir Sa'idu ya ce
9: to al'amari ai ya zo ne daga Allah, kai Allah ya kawo al'amari. Mu musulmi ne kuma muna da tarbiya, to ba abinda zan ce wanda zai wuce abinda shi ya ce.
7: To ko me masana ke cewa kan wannan sauyi a shugabancin kwallon kafar Najeriya? Shehu Abdullahi mai sharhi ne kan harkokin kwallon kafa a kasar.
10: Abubuwa da suke kasancewa wannan hukuma bai kamata a ce ai wannan daidai wannan lokaci yana kasancewa ba. Idan ya aje aikin wani ya ce zai karba zamu duba mu gani, idan an samu ci gaba to kaga zamu iya cewa an fi shi, idan kuma an samu aka san haka zamu ce shi ma dai yayi kokari. Amma dai a daidai wannan lokaci gaskiya wasanni a Najeriya gaskiya babu wani tagomashi ko kuma babu wani ci gaba abinda za a ce a daidai wannan lokaci.
7: Yanzu dai hankali ya koma kan wanda zai maye gurbin Ibrahim Gusau da kuma yadda wannan sauyi zai shafi makomar hukumar da shirye-shiryenta a nan gaba. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
1: To daga Najeriya sai mu je Kamaru, inda wani rahoto da hukumar kula da tattalin arzikin kasashen Afirka ta fitar ya ce titunan kasar Kamaru na ɗaya daga cikin hanyoyin da suka fi hadari a Afirka, lamarin da ke zama babbar koma baya ga tattalin arzikin kasar da ke zama jagaba a fannin noma da kasuwanci a yankin tsakiyar Afirka. Kamar yadda za a ji a rahoton da wakilinmu Alwani Shehu Usman ya aiko mana daga Garuwa.
11: Rahoton ya ayyana titunan kasar na ɗaya daga cikin mafiya hadari a Afirka, biyo bayan karuwar yawaitan hadurra da ake samu tare da asarar rayuka mai yawa. Wasu direbobi sun bayyana min halin da titunan kasar ke ciki.
12: Ka tashi da gangan dare kana zo ka zo Garwa, muna yin awa 4-5 da a yanzu muna yin awa 11.
13: Ka tashi tafiya ba za ka tafi kilometer 100 ba sai ka samu hadarin da sai hankalinka ya tashi, sannan hanyar ba ta da fadi, duk mota za ka ga ta fadi, za ka ga gashi a moto. Igara gwamnati ta tashi ta taimaka ko Allah zai mu sake samun ragowar hadarin da ake samu nan.
11: Da yake mai da martani ministan ayyuka da hanyoyi na kasar Emmanuel Nganu Jumisi ya ce akwai tukin ganganci da wasu direbobin kan yi.
14: Akwai ingantattun hanyoyi da muka yi kuma muna kai don mu tabbatar da kare lafiyar jama'ar mu. Amma karuwar hadiran na da alaka da tukin ganganci da wasu direbobi ke yi.
11: Sai dai masu sharhi akan harkokin yau da kullum irin su Umar Sani na ganin akwai rashin kulawar hukumomin kasar.
15: Masu tafiyar da kasar nan su ne su ba sa tausaya wa jama'a. Domin yanzu idan ka duba Garwa da Gandare, matoci su faɗi, mutane a moto, akan mutane asibiti, akwai dukiya na gyaran titi saboda a daina samun hatsari, su suke morin wannan dukiyoyin.
11: A cewar rahoton, sama da mutane 1,000 ne ke rasa rayukansu kowace shekara a titunan kasar, wani abin da ke ƙara zama koma baya ga ci gaban tattalin arzikin kasar. Rilwanu Shehu Usman, Garwa, RFI.
1: RFI. To anan kuma yayin da manoma suka fara hango alherin damunar bana saboda yadda albarkatun gona suka ta samma nuna a sassa da dama na can jamhuriyar Niger, yankunan da suka samu zuwan damunar da wuri sun fara kokawa da yadda wasu tsuntsaye ke mamaye musu gonakinsu na kayan abinci musamman dangin hatsi. Bayanai sun ce matsalar ta fi kamari a yankunan Guna da Koliram da ke da Magaran, lamarin da ya firgita manoma waɗanda a yanzu haka suka dukufa da addu'a. Kamar yadda za mu ji a wannan rahoto,
16: tsuntsayen na shawagi ne tsakanin inda suka samar da shekarsu zuwa cikin gonakin hatsin da aka fara sa ran girbewa. Sabiu Ibrahim na zangunan Efadalan ya bayyana mana halin da ake ciki.
17: Tun daga gefen falki murya su ne gaskiya sosai ta yi ta'adi, saboda duk hatsin da ya kamata a ce a yanzu tumu ne ko ya riga ya sha ma, wanda yanzu tunanin da ake an fara yankan shi duk shi ne ta shanye.
16: Manoma da dama da suka ga irin barnar da tsuntsayen suka yi a makwabta sun firgita da lamarin, kamar yadda Sani Dogo na zangon Hammadu ya shaida mana ta waya.
18: Gaskiya gaskiya tsuntsayen nan suna ba mu tsoro dan tsuntsayen nan suna da yawa da safe suke tashi su yi arewacin mu akwai wani kiri su je can su dare su yi banna kuma hallo da yamma su sake koma su taimakonan su abun ya tsorata mu sosai wallahi
16: ko wani mataki ake dauka ganin yadda tsuntsayen ke da wuyar kisa Laminu Ibrahim jami'in gidan gona ne a Kwalaram.
19: Wani guri ne suke zuwa su kwana har suka kwana cikin katala ne an kwatam samu saboda su kun san tsuntsaye ba zawa ba yake cikin gona a ce bari a samu su magani. Inda suka shigo cikin gona sai dai mutane su san da za su shirka tsorata su.
16: To sarakunan gargajiya ma dai ba a bar su a baya ba wajen bayar da tasu gudunmawa kamar yadda mai martaba sarkin gona yi mana karin bayani.
20: Tafalka da roƙon Allah. Eh Allah yake ba maganin. Mun ji tsoro kware daga sallahi. Allah dai ya kare ka. Muna kiri hallo ga al'umma ai tsoro ko Allah
16: wannan hali da aka shiga dai ya sanya ma'aikatar gidan gona a jamhuriyar ta Niger shiga shirin kota kwana RFI
1: masauraro kada dai a sha'afa shirin na zuwa ne daga nan sashin Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiya Haruna yanzu kuma zamu dora da batun kasar Uganda da ta ware kusan jami'ai 1200 domin tura su cikin rundunar da ake shirin kafawa don kiyaye zaman lafiya a Gaza kamar yadda mahukuntan kasar suka bayyana lamarin da ya maishe ta kasa ta farko a nahiyar Afirka daga cikin waɗanda suka kudura aniyar yin hakan Kade Michael Kudison dauke da karin bayani akai
21: wani jami'in sojin Uganda wanda ke da masaniya akan lamarin da kuma shirye-shiryen da ake gudanarwa ya ce an riga an fara tantance dakarun da za a iya aikewa da su Tun da farko Uganda da Burundi sun gudanar da wata tattaunawa a Isra'ila kan bayar da jami'an soji domin shiga wata rundunar tsaro ta kasa da kasa da ake shirin turawa Gaza yayin da kokarin kafa rundunar da za ta kunshi kusan sojoji 20,000 ke ƙara samun ƙarfi Uganda ta amince ta tura jami'an tsaro kusan 1,200 a yayin da Burundi ke ci gaba da nazari ko za ta shiga cikin shirin RFI
1: Shi kuwa shugaban Gine Mamadi Dambuya ya kori sojoji da jandarmomin kasar sama da 170 bayan kama su da aikata laifin tserewa daga bakin daga. To anan sakataren baitul malin Amurka Scott Bessent ne sanar da kakabawa Iran takunkuman da gwamnatin shugaba Donald Trump ta bayyana a matsayin mafiya tsauri gami da nana ta gargadi ga duk wata kasa. Ko kamfani da ke hulɗar cinikayya da kasar.
21: Yayin sanar da ɗaukar matakin a Litinin, sakataren baitul mali na Amurka Scott Bessent ya ce daga yanzu za su tabbatar da cewa sun katse dukkanin hanyoyin da Iran ke samun kuɗaɗen shiga ciki har da cinikayyar man fetur. Sauran kafofin samun kuɗaɗen shigar na Iran da Amurka ta kakabawa takunkuman sun haɗa da fannin ta na sadarwa da na fasahar kere-kere da fannin haƙa da sayar da zinari da kuma sufurin jiragen sama da na ruwa. Bessent ya ce Amurka za ta ci gaba da kuntatawa dukkanin muradan Iran duk inda suke a sassan duniya har sai ta tabbatar da mayar da ita saniyar ware don haka ya buƙaci dukkanin masu hulɗa da kasar da su gaggauta ƙaurace mata gudun kada takunkuman su shafe su. Gabanin matakin na Amurka dai babban hafsan tsaron Iran Hussein Rezai ya yi gargaɗin cewa muddin Trump bai ajiye aniyarsa ba to ba shakka Iran ɗin za ta datse duk wata kafar fitar da ɗanyen mai daga yankin Gulf ta kuma ɗauki duk ƙasar da ke mara wa Amurka baya a matsayin abokiyar gaba.
1: Shi kuwa kamfanin Meta mamallakin Facebook da Instagram ya amince da biyan zunzurutun kuɗi har dala biliyan 16 da 68 domin sasanta karar da jihohi 29 na Amurka suka shigar kan zargin cewa kafafen sada zumunta na cutar da kananan yara. Kuma Ahmad Abba na dauke da karin bayani akai.
22: Meta ya amince da sasanci wajen biyan kudaden bayan da jihohin suka zargi kamfanin da tsara manhajojinsa Facebook da Instagram ta yadda za su jawo yara su kamu da son amfani da su fiye da kima. A ƙarƙashin yarjejeniyar Facebook da Instagram za su ƙara takaita lokaci da matasa ke amfani da manhajojin tare da sanya wasu dokoki kan amfani da su da daddare. Haka kuma kamfanin zai ƙarfafa hanyoyi da iyaye za su iya bibiyar yadda ‘ya’yansu ke amfani da kafafen sada zumuntan.
1: Tsohon shugaban rundunar sojin Bosnia kuma guda daga cikin kwamandodin da suka yi wa dubban musulmi kisan kare dangi a kasar wato Ratko Mladic ya mutu yana da shekaru 84 a ranar Alhamis. Hauwa Halliru Gwangwazo ta hada mana rahoto akai.
0: Miladik ya mutu yana tsare a hannun Majalisar Dinkin Duniya a wannan Alhamis, kamar da lauyansa Dragon Ivetic ya sanar ba tare da bayyana dalilin rasuwarsa ba. Miladik ya share watannin ƙarshe na rayuwarsa a asibiti a Hague bayan yanke mishi hukuncin daurin rai da rai a shekarar 2017 saboda jagorantar kisan dubban musulmai a Bosnia. Miladik, wanda Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar da cewa ya aikata laifukan yaki, ya jagoranci kisan musulmai akalla 8,000 a shekarar 1995, kisa mafi muni da nahiyar Turai ta gani tun bayan yakin duniya na biyu.
1: Wannan kuma adadin mutanen da mummunar ambaliyar ruwa ta kashe a Nepal ya haura 500, yayin da wasu sama da 1,500 suka bace babu labarin su daidai lokacin da masu aikin ceto ke janyewa saboda fargabar sake barkewar wata sabuwar ambaliya a karo na biyu, kamar yadda zamu ji wannan karin bayani daga Zainab Ibrahim.
2: Hukumomin China sun sanar da dakatar da duk wani aikin ceto a kusa da kan iyakar Nepal da Tibet saboda fargabar yiwuwar sake barkewar wata sabuwar ambaliya karo na biyu sakamakon cika da tambatsa da rafuka suka yi. China ta ce a halin da ake ciki yanzu haka ma'aunin rafukan ya haura cubic miliyan 70 kuma zai iya ninka haka nan da kwanaki uku idan ruwan bai tsaya ba. Tun a jiya Alhamis wani rafin ya cika tumbatsa ya fara kwarara yayin da a safiyar Juma'an nan wata madatsar ruwa ta fashe, lamarin da ya tilasa masu aikin ceto dakatarwa. Haka ma hukumomi sun bayyana cewa ambaliyar ta yi sanadiyar daidaita daruruwan mutane sakamakon shafe sama da mil 25 na hanyoyi da kuma lalata gadoji 40. Tuni dai iyalan waɗanda suka bace a iftila'in suka taru a wajen asibitin Kathmandu dake babban birnin kasar dan neman ƴan uwansu. A cewar ministan sufuri da kere-kere na Nepal Kashyap Sharma, gaggauta gina hanyoyin da suka lalace zai taimaka mataka wajen rage mummunar yanayin da al'umar yankin suka tsinci kansu a ciki.
4: RFI.
1: To madalla duka abin da ya sawwaka kenan a madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma sauran abokan aiki. Shamsiya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
23: Kamar da labarin shakata da wannan wakar ke saman na'ura.